0: pintuan ng kanyang bahay sa probinsya, may nakabara. Itinulak niya, tinodo niya, ang nakabara yung ulo ng asawa niya.
1: Ayun.
0: Yung ganun nung panahon na yon. Mm-mm. Yung mga pinapatay, pinupugutan ng ulo, binibigay sa asawa yung ulo. Hindi na nangyayari ngayon yan.
1: Okay.
0: Pero yung military sa kapulis, meron pa rin ano eh, yung multo ng martial law na sumapi pa rin sa kanila. At yung nakaraang administrasyon ay mas masahol pa. I think the Duterte administration, yung 6 years niya, mas masahol kaysa sa 21 years ni Ferdinand. Kasi napag-aralan na ni Duterte kung paano maging epektibong diktador na hindi siya tinatawag na diktador. Kaya, yung years of martial law plus the Duterte years, iyan ay may epekto sa kapulisan, saka sa military, at sa lahat ng institusyon na nandito pa sa ating bansa. Yung multo ng martial law ay buhay na buhay pa. Kaya nandiyan pa rin yan. Kaya pag hindi natin talagang pinagtulungan na ayusin ang ating bansa, yung multong yan ay mananatili.
1: Opo, minumulto tayo ng baha.
0: Hindi nga multo yan.
2: Ghost project siguro.
0: Oh, yeah, tama, ghost.
1: Ghost project. Hinaan nyo naman, Father.
0: Tama.
1: So bilang isang pari po na naging napaka-aktibo noong mga panahon na iyon, ano ang isang napakahalagang leksyon na kailangang matutunan po natin para hindi na maulit sa ating kasaysayan?
0: Ang isa ay ayusin natin ang politika kasi mula kay Cory hanggang kay Bongbong, parang yung politika ay pareho-pareho eh. Mm-hmm. It's the same political dynasties, kaya balik tayo doon sa usapang political dynasties. Mm-hmm. Yung sistema at kultura ng politika ay hindi nagbago. Yung mga politicians, karamihan dyan, ay may mga korporasyon na hawak ng kanilang mga kamag-anak, mga kaalyado. Siyempre, pag ikaw ay naging congressman, senator, meron kang dapat idinadivest mo, no? Pero ano lang yun eh, formalidad lang yun eh. Pero sa mga paraang hindi mo nakikita, pero alam na mga tao sa paligid, ay nako, si congressman, si mayor, si ganito, siya may-ari noon. Hindi nagbabago yan, hindi nagbabago. Kaya I'm part of that dapat isa lang. Mm-hmm. Dapat isa sa national, isa sa local, at walang magkakamag-anak yung anti-political dynasty. At sila, Justice Carpio at yung mga abogado, gumawa na ng version na china-challenge yung version is ni Sandro Marcos at ni Boji D. Kasi yung version nila sa Kongreso ay hindi po anti-dynasty version. It's pro-dynasty.
1: Ayun. So, parang magtatagal pa yata yung pagpapasa ng isang katanggap-tanggap talaga na anti-political dynasty law.
2: Siguro mas gugustuhin pa ni Father na wag na ipasa yung version na yun at all.
0: Hindi. Talaga, sasabihin namin, ibasura yan. It is not an anti-dynasty bill.
1: Ah.
0: It is a pro-dynasty bill.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Father Robert Reyes. Nice to see you again. Convener ng Clergy for Good Governance. At huwag naman po ninyong mamasamain na kung minsan naiimbitahan po yung inyong pare. Dahil kailangan po natin siyang mapakinggan. Ayon, salamat po,
0: salamat
1: Father.
0: Salamat po, Rina.
2: Thank you, Father.
0: Salamat, Willard.
1: Ngayong nalinawan po tayo sa isyong ito, alamin naman natin ang komento ng ating mga manonood online para malaman ramdam ba nila ang bunga ng Trillion Peso March matapos ang isang taon. Ang sabi nila, si Jane Roberto sabi, ramdam ko naman na may mga investigasyon na. Sana tuloy-tuloy lang.
2: Sabi ni Arnold Villar, I think it's too early to say. May mga proceedings pa at dapat hintayin natin kung ano ang magiging resulta ng mga investigasyon.
1: Maybel Ramos, oo, may napapanagot pero parang wala pa rin masyadong nagbabago sa buhay ng ordinaryong mamamayan. Sana yung pera ng bayan talaga namang mapunta sa mga proyekto.
2: Sabi ni Eduardo Manalo, for me, may movement naman. Nagsimula ng mga investigasyon at may mga kaso na laban sa mga big fish, kailangan lang talagang ituloy.
1: Rochelle Bautista, may mga nakukulong pero hindi dapat tumigil dito, dapat maayos o umayos din ang flood control. Ang dami pa rin kasing mga lugar na binabaha, among many other things. Hindi ba?
2: Maraming salamat sa inyong mga comments. Manatili

0: Nako, apat na dekada na ang tanda ng kasalukuyang Omnibus Election Code. Ang ibig sabihin, mula nung ito ay naging batas 39-40 years ago, hindi pa po ito narerepaso. Mas matanda pa siya sa ating saligang batas. At marami nang nagbago sa paraan ng pangangampanya at pagdaraos ng halalan sa bansa. Kailangan naman makahabol yung forma ng ating Omnibus Election Code.
1: Kaya naman itinutulak ng COMELEC ang pagrepaso at pagbabago sa batas para makasabay sa mga bagong hamon sa eleksyon.
0: Nang tanungin namin ang taong bayan, ano ang dapat baguhin sa paraan ng ating eleksyon o Omnibus Election Code? Ang sabi nila?
2: Additions to the current qualifications for barangay elected officials, namely citizenship, voter registration, residency, age restriction, and the ability to read and write, may raise some concerns. Given that other local government positions who are technically also quote-unquote first in line would not be imposed with the same rules.
3: So Omnibus Election Code, dapat ito bawal pagpapalipat-lipat ng partido ng mga politiko. Kaya malakas ang mga political dynasties dahil mahihina ang mga political parties sa Pilipinas. So, kailangan natin masiguro na yung mga Pilipino, huwag na pinipinin yung mga partido base sa kung anong platforma nila, kung anong plano nila, hindi dahil sikat.
4: Kahit may kaso ka na active, basta hindi pa decided, ay pwede ka pa rin tumakbo. I think that's what everyone's really looking for as a change. Bakit hindi siya auto-disqualify? Bakit hindi siya pinabar kasi hindi pa tapos? I know the Constitution and the law wants to be fair for everyone, but ito rin kasi yung inaabuso eh.
0: Para talakayin ang isyong ito, makakasama po natin sa kabilang linya, Veteran Election Lawyer, Attorney Romy Macalintal. Magandang araw po, Attorney Romy Mac. Long time no hear.
5: Yeah, hindi naman masyado matagal yun. Wala pa naman 1 month yun. Ano?
0: Ay,
5: magandang
0: ay,
5: maganda yun kay Willard Cheng. Ano?
6: Yes, kaya, sir. Oh,
5: narating ko yung mga interviews ninyo tungkol sa pagbabago ng Omnibus Election Code, yung mga sinasabi nila. Yung mga sinasabi nila, hindi sakop ng Omnibus Election Code. Kasi yung mga qualification, yung mga political dynasty, walang kinakasabi.

0: laman ng Omnibus Election Code, kasi yung Omnibus Election Code ginagawain ng mga mambabatas. Yung issue ng qualification at mga political dynasty, constitutional amendment ang kailangan dyan. Kasi ay naasa ating saligang batas. Kahit anong gusto ng COMELEC na sabihin kailangan able to read and write, hindi lamang yan. Kailangan high school graduate, kailangan college graduate. Kahit gusto yan ang gawin ng COMELEC, hindi na pwedeng gawin yan. Kasi ang ating saligang batas nagsasabi na walang educational qualification. Able to read and write lamang ang ilalagay nila. Ang tanong nila sa akin, Marimi, dyan, ay, attorney, bakit ganun? Able to read and write lamang ang inilalagay? Ay, kasi ako yung mga gumawa ng ating saligang batas, hindi nila naisip noong mga panahon yun na darating ang araw na kahit na lang sino ay tatakbo. Ano ha? Kahit na lamang sinong may gusto kang maglingkod umano, ay sasali sa larangan ng ating politika.
1: Ayun. So, pero kung kayo po naman, sa dami ng nagbago, ano po, sa ating election systems at yung kultura, teknolohiya, so ano po sa palagay ninyo ang pinaka-importanting mapalitan sa Omnibus Election Code?
0: Talagang pinaka-kinakailangan dyan ay magkaroon ng sapat na voters' education. Yung kailangan mailagay sa isipan ng ating mga mamamayan ang kahalagahan ng ating pagboto. Na sa kailangan bata pa lamang ay magkaroon na tayo ng pagkakataon na malaman ang kahalagahan yan. At paano magagawa yan? Dapat magkaroon tayo ng batas na yung tungkol sa eleksyon ay bahagi ng ating educational system. Na ibig ko sabihin, halimbawa high school pa lamang, ay nariyan na yung mga subjects tungkol sa nationalism, sa pagmamahal sa bayan, sa pagpapahalaga sa ating karapatang makaboto. Para paglaki nila, ay alam nila na ganito pala kahalaga yan. At mabibigyan ng pagkakataon ng ating mga mamamayan na magpagbigyan ng pagpapahalaga ang pagboto, sapagkat yan ang dyan nakadepende ang magiging kalagayan ng ating bansa sa mga uri ng mga leaders na uugit ng ating pamahalaan.
1: Ayun, okay. So, but aside from voters' education, kasi yan po talaga sa curriculum na yan, ano? Tsaka yung information campaign ng gobyerno na walang gumagawa ngayon ng kahit parang anong information campaign. Ano po sa mga panuntunan ng paraan po natin ng pagboboto ang kailangan magbago? Like premature campaigning, for example.
0: Hello?
1: Ayan, sir.
0: Yeah.
1: Okay. Like premature campaigning po.
0: Campaigning?
1: Yes, sir. Yung sabi kasi...
0: Yung premature campaigning, dapat din yung ating... Meron kasing batas dyan na pagka naghain ka na ng Certificate of Candidacy, ay hindi ka pa tinuturing na kandidato hanggat din nagsisimula ang campaign period. Alam mo, maganda yan talaga ang problema.
1: Okay. So, kailangan natin ayusin yung ating linya, no, kay Attorney Romy Mac. Pero babalikan po natin siya. Siguraduhin lamang natin na siguro dapat hindi siya gumagalaw, no? Baka nasa kotse. Ayun. So, ano ba ang mga naaalala mo, Willard, sa mga sinasabi na kailangan baguhin dyan sa Omnibus Election Code?
2: Oo. So, isa na yung campaign period. So, kailangan, ang sinasabi, kapag ka nag-file ka ng COC banda October, i-consider ka na, i-treat ka na as a candidate. At govern ka na ng mga limitations at rules ng campaigning. Para naman pantay ang playing field kasi ang sinasabi, hindi siya makatarungan, hindi patas ang laban, yung mga mahihirap na kandidato, dehado. Kasi yung mga mayayaman na kandidato, dahil palibhasa, hindi pa opisyal na simula ng campaign period, pwedeng gumastos ng unli.
1: Correct.
2: Sa
1: correct.
2: Mga ads, papakilala ng sarili.
1: Sa Omnibus Election din kaya mapupunta yung bakit napakamahal ng mga ads sa television. Pero by that time, ewan ko, magbabayad pa rin ba talaga?
2: May hiwalay na batas naman yung Fair Election Act. Yung nag-govern naman sa limits doon sa spending.
1: Oo.
2: Pero sabi nga, kailangan i-amend na rin yan dahil 1995 pa yata yung Fair Election Act eh.
1: Correct, oo. Kasi sa mga panahon na ngayon, yung teknolohiya, saan-saang mga plataporma maaari ng mga

0: Anya, hindi ba? Kanya-kanya ng gawayan, oh. Hindi mo na kailangan ng TV station. Mm. So, balikan natin si Attorney Romy Mac. Hello, sir. Hello, Attorney.
1: Hello, hello.
0: Yes, sir.
1: Yeah, okay, opo. Na tayo.
0: Opo, opo.
1: Okay. Yeah, yung sinasabi ko kanina yung premature campaigning, magandang tanong. Kasi ang ating batas ngayon ay automated, tungkol sa automated election na kailangan advance filing ng certificate of candidacy. Katulad sa darating na halimbawa sa 2028 election sa May, halos October pa lamang nagpa-file na ng certificate of candidacy. Kaya ang nangyayari, mga 5 buwan bago magsimula ang campaign period, hindi pa sila tinuturing ng mga kandidato. At dahil dyan, namamayagpag sila yung mga mayayaman sa paglalabas ng kanilang mga political advertisement. Yan ang batas na dapat talagang mabago. Sapagkat pag sinabing nag-file ka na ng COC, ang sinasabi ng batas, kandidato ka eh. Eh kung hindi ka pa tinuturing na kandidato, eh bakit marami mga petition for disqualification? Mm-hmm. Bakit pwede kang ma-disqualified bilang isang candidate kung hindi ka pa kandidato? Kaya yan ay talagang dapat mabago yan. Kailangan pag nag-file ka ng COC, eh kailangan na kandidato ka na. At bilang na kaagad, yung iyong magagastos sa mga gastusin mo dyan sa yung pamumulitika o pagkakampanya.
2: Oo. Attorney Romy Mac, sakop din ho ba ng Omnibus Election Code yung issue ng kustudiya ng election paraphernalia na ngayon ay kasalukuyan na ibinibigay itong authority ng kustudiya sa mga local governments? Ang panukala ay alisin ito sa kustudiya ng local governments para maalis yung kanilang impluwensya, especially on election day.
1: Well, yun naman pag under the custody ng mga kahit anong ahensya ng pamahalaan, yan naman ina under the control and supervision ng COMELEC. Kasi kapag panahon ng halalan, yung mga different agencies of the government, yan ay mga designated agencies ng COMELEC. Sila ay kasama, no ha? At sila ay nasa control ng Commission on Elections. At mayroong mga election officer naman na naka-assign din yan sa mga areas na yan. Yung kustodya ngayon ng mga election paraphernalia, hindi na masyadong problema, lalong-lalo na automated election tayo. Maaaring magkaroon ng problema sa mga kustodya sa mga manual election katulad ng barangay elections. Pero yung sa mga automated election, hindi na masyadong problema yan. Kasi kahit mawala yung mga balota na yan, ay automated yan, may record naman yan, may mga pwedeng mag-print na mga balota kagad ang Commission on Elections para malaman ang tunay na resulta ng halalan.
0: Kulang pa po ba ang paghihigpit sa campaign contributions naman? Tsaka yung mga statements of contributions and expenditures o yung SOSE po na tinatawag, ano po? Ano po yung mga butas sa kasalukuyang sistema?
1: Ay nako, siguro naaalala ninyo yung sinabi ni Senator Lito Lapid sa Senado, no? Na tungkol sa SALN na walang nagsasabit ng mga government o mga politiko ng tamang SALN. Ganon din, siguro, dyan nangyayari dyan sa SOSE. Wala pang sasabi na talagang tamang-tama ang kanilang isinasubmit. Kailangan na yung mga expenses na yan, dapat properly monitored ng COMELEC at saka yung mga statement of contributions and expenditure, talaga nabibigyan niya ng verification. Ang nangyayari pagkasubmit, eh hindi naman nabe-verify yan kasi sa dami ng trabaho ng COMELEC. Kaya lamang nagkakaroon ng proper verification, ng actual verification, kapag ka nagkamali ang isang kandidato. Mm. Pag hindi nagkamali sa kandidato, hindi naman nakikita yan eh. Katulad ni Senator Marcoleta, nagkamali siya, sinabi niya na hindi niya dineclare. Oh, so, nahuli siya.
0: Oh.
1: Katulad nila ehersito noon, hindi niya dineclare yung kanyang kontrata, yung kanyang advertisement galing sa ABS-CBN. Nahuli siya. So, sariling pagkakamali ng mga kandidato kung bakit sila nahuhuli. Pero yung mismo COMELEC ang mag-verify ng SOSE, hindi lang nagagawa yun. Kailangan siguro may ibang departamento na mag-verify mismo ng statement of contribution ng mga kandidato para talagang mabigyan ng proper verification yan. At yan ang kinakailangan para malaman kung tama talaga ang kanilang sinasabit na SOSE.
0: Ayun, okay. Kasi po, ano eh,

0: baka pwedeng COA, no? Pero COA nga, hindi nga rin magawa ang trabaho.
1: Oo, siguro separate agency, no? Separate agency talaga. Yun talaga ang titingin sa mga bagay na yan, no? Mm. At para at least maging serious naman tayo tungkol sa SOSE. Eh, wala naman halos nagbibigay ng pag-examine, pag-verify. Walang panahon para i-verify ito. Sa dami ng trabaho ng COMELEC, hindi naman nila pwedeng makita yung voluminous document. Alam ba ninyo, lalo na sa presidential, halos dalawa o tatlong truck ng dokumento ang SOSE. Mm. Oo, sa dami. Kasi nga, ang dami nang sinasabi niyan.
0: Pwera na lang po siguro, attorney, kung tatargetin ka, no? May mahahanap at may mahahanap. Kasi halukatin talaga, oo.
1: Oo, kung tatargetin ng isang kwali yun, kasi isa lamang, ano ha? Hmm. Kasi nag-iisa lamang yun. Pero mahirap din targetin yun dahil sa hindi nila halos makikita kung nasaan. Kaya ang nangyayari niyan, kapag ka nagkamali ang kandidato, doon lamang makikita ng COMELEC. Wala kang makikita na talagang on its own nakita ng COMELEC niya, kundi yung mismong kandidato may pagkakamali sa kanyang isinabit na SOSE.
2: Oo. Attorney, ang vote buying, bakit hindi masawa sa wata? Laging nandyan. Ngayon, may panibagong mga...
0: Mas madali na ngayon.
2: Oo, mas makabago na.
0: Sir, kasi na may GCash ng... na.
1: Eh, talaga nga. Yan ang problema nga natin. Kaya sinasabi ko, kailangan bata pa ay na uunawaan na natin ang kahalagahan ng nationalism. Pagmamahal sa bayan. Yung mga nagbo-vote buying, walang pagmamahal sa bayan yan. Sariling pagmamahal lamang yan. At hanggat hindi nawawala yung ganyang... yung ating damdaming yan sa ating bayan, yung ganyang walang pagpapahalaga sa bayan, hindi mawawala yung vote buying na yan. Ano, ha? Dahil sa nandyan na yan eh. Mm. Dahil sa lalo na ang ibang mga botante, sabi na pare-pareho lang naman ang mga yan eh. Pare-pareho lang yan. Oo. At saka siguro kung gaganda ang ating ekonomiya at ang mga taong bayo walang mahihirap, ay at least walang matetempt na tumanggap ng mga vote buys na ito na ganyan. Ano?
0: Pero sir, pataas po ng pataas ang presyo ng bawat boto. Kung dati po 200, 500 pesos, ngayon po meron na pong 10,000.
1: Oo, oh, libo-libo na ngayon, Corina. Ano, ha? Iba na ngayon. Ano? Kaya yan ay nasa system. At yan ay isang malaking challenge nga sa ating Commission on Elections. Hindi halos mawala yung vote buying na yan. Mm-hmm. Dahilan sa ang ibang mga namamamay natin, wala na sila ng pagpapahalaga dahil sa hindi na sila nagtitiwala sa mga tumatakbo. Pareho lang naman yan, sinasabi nila. So, tumanggap na lamang sila. Sir, saka isa pa, dapat siguro dapat ituro kagad ng COMELEC na iboto pa rin, kahit magbigay po sa inyo ng pera, iboto pa rin yung kursunada ninyo, yung karapat dapat. At huwag silang matakot dahil hindi naman makikita ng mga politiko yan, bumibili ng boto, kung sino binoboto nila. Kasi ang akala din ng ibang tao, kapag sila'y bumoto, ay malalaman nung bumili ng boto nila yung kanilang boto. Kaya, ayun ang panakot nila. Pakailangan, pag nabigyan namin kayo ng pera, kami boboto nyo kasi minomonitor namin yun. Kalokohan yun, walang pwedeng makaalam kung sino ang ibinoto nila. Dahilan sa napakaliit naman nung oval na i-shade mo, paano lang makikita yon? So, yun dapat ang may paliwanag na mabuti sa ating taong bayan, sa mga botante, na huwag silang matakot na iboto ang karapat-dapat. Sapagkat yung mga bumibili ng boto na yan, hindi nila malalaman kung sino talaga ang ibinoboto ng taong bayan.
0: Dapat may commercial na ganun. Tanggapin ang pera, iboto ang konsyensya. Hindi ba?
1: Yan,
0: oo, yung ganun.
1: Tanggapin ang pera, iboto si Corina.
0: Ay. Nako, teka muna po. Baka ako'y matrol. Matotrol ako ng masyadong maaga. Ayan. Pero sir, what about multi-party systems? Do you think that should change?
1: Well, yung multi-party system, okay lang naman yun. Wala namang problema yun. Kasi, at saka isa pa dito sa atin kasi, personality oriented yung ating mga partido na magtatayo ng party, pagka nawala na yung kanilang pinakahead, nawawala na yan. At saka kapag nagkaroon ng konvensyon, pagka natalo sa konvensyon ng isang kandidato, magtatayo siya.

0: sa sarili niyang party para siya rin ang magiging head, ano? So siguro yung palakasin, maaaring palakasin ang two-party system sa ating bansa, ano? Pero yan ay para magampanan uli, ay dapat na ang ating saligang batas ay mabago rin. Kasi sa ating saligang batas, yung multi-party system, iyan ang provided ng ating saligang batas. At para magkaroon tayo ng two-party system, kailangan ng constitutional convention at mabago ang ating saligang batas. In other words, napakadaming pwedeng baguhin sa ating mga provision ng ating halalan, ano, batas sa halalan, pero iyan ang kailangan ng mga pagbabago sa ating saligang batas. Katulad ng party list system na talaga namang kailangan ma-verify na mabuti yan. Age qualification, yan. Yung mga citizenship issue, isa mga ganyan. No?
1: So yan po, so ay, yan, lahat po yun bahagi ng Omnibus Election Code.
0: Hindi, bahagi yan ng ating saligang batas.
1: Saligang batas.
0: Para mabago mo yan, kailangan ng ating baguhin ang ating saligang batas.
1: Okay, bago ko makalimutan, sorry. May tanong pa po si Willard. Sir, meron po kasi mga hinala talaga na sabi nga nila yung iba may ebidensya pa na itong kasalukuyan po nating Miro system is hackable, no? Na hindi, bago dumating pa ang mga resulta sa COMELEC, naaayos na po ng hackers. Kaya ang gusto po ng ibang mga organisasyon, gawin pong parang combination ng manual and ito nga pong electronic. What do you think?
0: No, hindi. Yung mga nagsasabi na gano'n, yung mga talunan yun. Yung mga nagsasabi na gano'n, yung mga bumili, na yun, yung mga naging biktima ng mga sindikato na mga nagbigay dyan sa mga sindikato. Sinasabi ng mga sindikato na kaya nilang ayusin, ano ha? Ang resulta ng halalan. Wala pang nakaka-hack ng ating mga sistema. Magbuhat pa ng 2010 sa Smartmatic hanggang ngayon. Wala pang na patunayan, walang katibayan na iyang mga makina na yan ay na nagkakaroon ng hacking. Ano ha? Kasi magbuhat ng 2010 hanggang ngayon, wala pang election protest na nanalo based sa alleged hacking ng makina ng mga election paraphernalia nila. Kasi kung yan may mga talagang proof na may pagkakamali, dapat sana napakadaming protestang nanalo pagbuhat ng magkaroon ng automated election. So, makikita mo tama lahat kasi lahat ng protesta na nangyari nung binilang ang mga balota nila, ikinumpara yung resulta ng manual count at saka ng electronic count, pareho. Kaya nung nagkaroon ng protesta si President Marcos laban kay Robredo, hindi nanalo yung protesta ni Marcos laban kay Robredo sa pagka-vice president. Kasi nung binilang ang physical count, hiningi ni President Marcos noon, na yung physical count results nagtali sa kwan. Kaya hindi totoo yung sinasabi lang nakahack yan.
2: Okay. Sa matalin ko na rin, Corina, ang pagkakataon kausap natin si Attorney Romy Makalintal. Sir, may sagot na ho ba ang palasyo doon sa sulat na ipinadala niyo kay Pangulong BBM na i-veto at wag hayaang may pagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections?
0: Ako, wala pa rin hanggang ngayon. Ano? Actually, ngayong umaga, mayroon pa akong isa pang padadalang sulat sa Pangulo, parang supplemental petition, dahil lang sa masusi pa rin daming pag-aaral. May malaking pagkakamali yung enrolled bill na yon kasi hindi nila nakita yung pagkakaiba ng term of office at tenure of office. Kasi sa batas na itong pinalabas nila, yun daw mga incumbent officials, yung kanilang term ngayon considered the one term kasi daw nagkaroon na sila ng extension ng two terms. Ano ha? Yung holdover na sinasabi nila dito sa bagong batas ito, hindi naman yun matatawag na term, kundi tenure of office. Ang ibig sabihin, hindi pwedeng ibilang yun bilang term of office ng mga incumbent barangay officials. Medyo masalimot ng konti yung batas na yan, ano, yung issue na yan. Pero ipinaliwanag ko ngayon sa Pangulo na ito ay nagpapakita na depektibo itong enrolled bill na ito. Sapagkat parang tinatanggalan ng karapatang makatakbong muli yung incumbent official dahil lang sa may sinasabi sila nagkaroon daw ng extension ng term, wala namang sinasabing ganoon sa nasabing batas. Ano? Medyo matasalimot, pero may kaugnayan sa term of office ng mga incumbent barangay officials.

0: Ngayong Setyembre, alam ba ninyo, ipinagdiriwang ang Philippine Film Industry Month. Ito'y pagkakataon para ipagdiwang ang talent, history, at patuloy na pag-unlad sana ng pelikulang Pilipino.
1: Sa kabila ng pagdami ng streaming platforms na nananatiling hamon para sa industriya, ang paghikayat sa mga manonood na bumalik at manood sa mga sinehan.
0: Tinanong namin ang taong bayan, nanonood pa ba kayo ng pelikula sa sinehan o hinihintay nyo na lang lumabas yan sa mga streaming platforms? Ang sabi nila,
2: nananood pa rin naman ako sa sinehan, pero mas madalas hinihintay ko na lang sa streaming platforms kasi mas makakatipid pa pag ganun eh. Pinapanood ko na lang sa sine yung mga palabas kapag gustong-gusto ko talaga.
3: Nanonood pa rin naman po, iba pa rin yung feeling pag nanonood ka ng sine talaga. Lalo pag gusto mo palabas.
4: Kapos sa budget, hindi. Bili ko na lang pagkain ng mga anak ko, pamilya ko.
5: Mas importante kasi ngayon yung makatipid ka eh. Kaya, kumbaga talagang, hinihintayin mo na lang yung sinehan, dati naman na-experience naman na natin yan. Doon na tayo sa ano, sa uso.
6: Unang-una, nagtaas na siya ng presyo. Eh minsan, saglit lang, lumalabas na rin sa mga YouTube, Netflix, kaya wala lang oras para magsine pa.
0: At para talakayin ng isyong ito, naisip ko kasi, you know, for something like this, dapat motherly Lee Monteverde, wala na si mother. O kaya si Rosario.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Galindo. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.
0: I'm Attorney Karen Jimeno.
2: No judgment.
0: What does the prosecution still have to establish to strengthen their case?
3: Palagay ko na kumpleto na eh.
2: No debate.
0: Someone watching what happened with the two factions, dapat po ba silang mag-reconcile?
4: As of now, kasakita na eh.
2: Just open conversations.
5: Wala palang basis. Ano ginagawa natin dito?
6: But in objection, bakit ba?
7: The more he speaks, the more details he supplies, the more he's revealed as a fraud.
0: Be informed, be insightful of the news.
2: At the forefront.
8: Anong kailangang memohan na? I-memo na ngayon yan. I-memo na ngayon ang pagrepaso, una, pag-aralan ang Omnibus Election Code. Diba? Para naman, tulungan na natin ang ating mga sarili. I-demand na natin yan kasi kung pababayaan lang po natin ang mga congressman o senador na magdesisyon, kung hindi po nila inisip na ayusin ang ating Omnibus Election Code sa loob ng 4 na dekada, hindi na po nila gagawin yan. Kasi sila rin po ang nagbebenepisyo. So kailangan po panawagan po talaga yan. Na sana, aside from what the Supreme Court said about repasuhin na ninyo please lang ang anti-political

0: Dynasty Bill, isama na po yung buong Omnibus Election Code. Hmm.
1: At pangalawa, manood ng pelikulang Pilipino, suportahan ang local film industry.
0: Eh, pengi daw ng pera. Ang mahal na ng

0: kasamang popcorn saka tubig. Pero sabi ng asawa ko, doon ka na sa mas mahal kasi mamaya may surot na yung upo, ano mas mura.
1: Alam mo, sa bagay, oh. Di ba? May nakita ako eh, talagang oh. Pinakita niyo na may mga surot-surot.
0: Oo nga, yun na nakita rin
1: surot
0: si Tin
1: kahit sa akin. Surot at anay, di ba? Yung ano, yun yung nakita yung asawa mo, no?
0: Pero gano'n na pala kamahal talaga yung movie ticket, 640.
1: Wow, that's more than minimum wage for some people in this country.
0: Gusto ko sabihin, huwag nyo nang isama yung popcorn saka tubig, pwede.
1: Ano ba, hindi mura. Naman... Tubig, popcorn, hindi naman 300 piso yon. Ano ba? Mahal-mahal.
0: Okay, nakatayo na lang. Ano?
1: Oo, something's got to be done. Oo. Tsaka gusto ko pa itong pag-usapan. Siguro sa mga darating na araw, tutal naman isang buwan naman po yan, Philippine Film Industry Month, pag-usapan pa rin po natin yan. Ano po? Pero eto, ang magandang balita, oy, nakahanap ako ng maganda balita pang tapos ng ating programa o nanggaling na mismo ha, sa isa sa mga convener ng Trillion Peso March. May mga pagbabago naman. Meron namang kinahinatnan yung ipinaglaban nila last year sa Trillion Peso March. At talagang hindi naman natin maikukumpara yung September 21, martial law, sa nangyayari ngayon. Kasi malinaw naman nakakapagsalita tayo ng mas malaya, hindi naman tayo pinakukulong, di ba? Wala namang pulis umaabang sa atin sa bahay.
0: Kumbaga yung challenge lang talaga ay yung sincerity, patunayan.
1: Oo.
0: Hanggang sa huli na i-sustain nila yung kaso at talagang i-build up yung ebidensya na matibay at hindi basta-basta matitibag.
1: Ayun. Okay. So, yan po mga kababayan. Sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din kasi ang pwedeng gumawa ng paraan. Wala pong manlilito kung hindi po tayo magpapalito.
0: At walang mga api, kundi tayo magpapa-api.
1: Live po tayo sa Mellow 947 DFM at naka-simulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio, 14-9-4, Lunes hanggang Biyernes, alas 7.30 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
0: At ako si Willard Chen.
1: Hanggang bukas, ito ang Memo.

Umaga mga kababayan, live tayo sa Melo 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Lunes. Naku, syempre gusto natin. Maganda ang pasok ng buong linggo. How was your weekend?
1: Masaya, nakapag-recharge with the family.
0: Totoo? Ano yung recharge? Natutulog ka lang?
1: Kumain.
0: Kumain ka ng kumain? Parang nadagdagan nga ng 5 pounds. Parang nadagdagan ng 5 pounds. Napunta lahat dito.
1: Oo, sabi ko pa yung jacket ko.
0: Talaga? Nagpadala ka pa ng pagkain sa akin.
1: Oo, yun ang katas nun.
0: No? Ganon? Talagang, ano yun? Parang gusto mo madamay kami sa pagtaba mo.
1: Birthday celebration din kasi ni Daddy. Kaya happy birthday.
0: Oh, happy birthday, Daddy. Oh. Ayan. Gusto natin medyo pa-positive ang ating ano, no? Positive. Ako naman sobrang busy. Pero maganda naman. Puro magandang mga usapan itong nakaraang weekend. Kasi ayaw nating tired tayo sa negative news bago ang mga problema. Good news muna tayo. Mas maaga nang naiiwasan at natutuklasan ang ilang sakit sa pamamagitan ng whole body MRI. Alam po ba ninyo na dati, ang pag-MRI, kunwari sabi nating ulo, no? Yung ulo natin, aabutin yan ng 45 minutes, ulo lang. Mm. So kung gusto mong makita yung buo, 45 minutes ulit mula dito hanggang dyan. 45 minutes naman hanggang dyan, buong araw ka nang nasa loob ng MRI. Oo. So, pero ngayon, nakarating na dito sa Pilipinas, ang high-tech na MRI. Sa St. Luke's Medical Center, ginagamit ang whole body head-to-foot MRI para masuri ang iba't ibang bahagi ng katawan, makita ang mga problema o abnormalidad bago pa lumitaw ang mga sintomas. Ayon sa mga radiologist ng ospital, mas mabuti ang maagang pagtuklas, pagdiskubre sa mga posibleng problema sa kalusugan para mas maagang makapagdesisyon sa nararapat na pag-aalaga. Ayon. 45 minutes, lahat na yun.
1: Ah, okay.
0: Willard, hindi ka magtatagal. Halimbawa, masyado kang busy o parati mong pinagpapaliban ng MRI mo. Mm-hmm. Lalo may nararamdaman ka na, may nakakapa ka ng mga bukol-bukol, mm-hmm. no? Okay, may sintomas ka na. Tatama rin ka kasi hindi ka makapag-absent sa
1: trabaho.
0: But now, on your lunch break, pwede kang pumunta doon in 45 minutes, nakita na lahat. Mm-hmm. Ginawa ko na eh.
1: Ah, pati yung resulta, kita mo agad.
0: Yung resulta, talagang doon ipapakunwari, praning ka, di ba? Ipapakita na nila sa'yo doon at doon din. Pero may kasunod naman yon na very comprehensive interpretation ng lahat ng nakita nila na ipapakita mo rin siyempre sa mga doktor mo.
1: Kasi minsan ang mas nakaka-stress yung paghihintay, di ba, Corina, ng resulta.
0: Ano ay, po? Ako hindi. Ako, ngayon na, gusto ko na malaman ngayon na.
1: Ito pala, may ganito.
0: May ganyan na pala.
1: Instant.
0: Ginagamit po ng MRI ang magnetic field at radio waves at wala itong ionizing radiation. Ano ibig sabihin nun? Hindi siya nakakasama sa ating katawan. Habang ang whole body screening maaaring isgawa ng wala ding contrast injection. Di ba yung nilalagyan ng blue dye ba yan?
1: Yes.
0: Yung mga ano mo, mga veins mo para makita. Mm-hmm. Wala na yon sa pamamagitan ganitong makabagong diagnostic technology. Mas nabibigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino na mas maagang malaman ng kanilang kalagayan.
1: Okay, para galing. Preventive
0: Hindi, kinukuha ko yung litrato ko nung nandun ako eh. Hindi lang umabot. Pero ginawa ko na po yan. Ginawa na rin yan ni Pinky Web.
1: Okay.
0: So congratulations to the Philippines. Thank you, St. Luke's. At meron na kayong ganyan.

0: Ay, alam mo, para ako nabunutan ng tinik.
1: Dahil?
0: Nung may nakita sa akin, wala. Biro mo kung may nakitang bukol doon.
1: Oo.
0: Bukol o parang growth, ganyan. Ah. Sabi ko, unahin nyo nga po ang utak.
1: Oo.
0: Kasi gusto ko malaman, may utak ba ako? Oo, it's confirmed. Hindi lang po utak. May puso din po ako.
1: Congratulations.
0: Congrats. It's so good to know. Ayan,
1: pero kailan ulit gagawin yan? Taunan ba yan? Pagka ganyan?
0: I don't know if it's recommended to do it taunan. Mm. Like colonoscopy, no? Ang colonoscopy kailangan every 3 to 5 years. Mm. Okay. Kasi hindi mo mararamdaman pag meron ka ng polyps.
1: Uh-huh.
0: Inaano nila yan, sinusunog nila yan.
1: Okay.
0: Ito, kung wala naman, kung wala ka naman nararamdamang sintomas, I guess every 5 years, diba? Okay. I was thinking.
1: Uh-oh.
0: Kung nasa ganitong edad na pabata ka ng pabata, ganon, kailangan mo ng medyo...
1: Ay, di na nga,
0: regular. Oo. Hindi po nakikita sa kagandahan yung nangyayari sa loob ng katawan natin. Yun.
1: So, MRI ang sagot dyan.
0: MRI ang sagot. Ayan. O, ito na. Sa ating Memo Speak, ngayong umaga, ano na naman ang bago nating salita? Muling umiinit po kasi yung dapat repasuhin sa ating election law, yung Omnibus Election Code, matapos ang kauna-unahang halalan sa BARM. Ilang election watchdog at lawyers na ang nananawagan na ipagbawal ang mga political dynasty. At yan ay iniutos pa ng Korte Suprema and certified, what is that? Priority by the president.
1: A priority, yes.
0: Himself. So, ang ating word of the day. Imbes sa political dynasty, ipon, political dynasty.
1: Ang ibig sabihin nito sa ating Memo Speak, mga politikong nag-iipon ng kamag-anak sa gobyerno.
0: Hoy, maraming iniipon yung mga ganyan. Mm. Nag-iipon ng armas, nag-iipon ng pera, nag-iipon ng kaalyado, at nag-iipon ng kahit pinakamalayong kamag-anak. Kaya yung second degree of consanguinity, sabi nga nila, hindi naaayon sa nakasaad sa saligang batas mismo.
1: Oh.
0: Lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.
2: Questions about banking and finance?
3: What ways can we increase revenue?
2: Unfiltered answers.
4: Yung dapat nagkasala, nagnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at mahulog siya.
2: Tough questions.
5: Can it be implemented in our country?
4: Abangan.
5: Ang susunod ang
6: mga I'm Margo Salcedo and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Banquero Unfiltered.
7: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
0: So, makakasama po natin ngayon ang isang survivor survivor ng Marshall Rule in 1972. At kasama rin po siya sa mga nanguna dito po sa Trillion Peso March after 53 years. Father Robert Reyes, convener ng Clergy for Good Governance at organizer ng Trillion Peso March. Magandang araw po sa inyo, Father Robert.
8: Magandang umaga po, Corina at Willard. And nice to see you after so many years.
0: After many years. Oo, naaalala ko sa ABS-CBN. Madalas po tayo mag-interview, hindi ba?
8: Oo. A long time ago.
0: At ngayon po, nakikibaka pa rin kayo.
8: Opo.
0: Oo. So, nakakapag-misa pa po ba kayo?
8: Ayun ang balancing ako.
0: Ayun.
8: Hindi pwedeng hindi mag-misa, hindi pwedeng asikasuhin yung parokya. Kaya diyan ako nai-issue. Pag ako'y lumabas sa telebisyon, ayan na naman yung pari namin. Ba't wala na naman sa simbahan? Siyempre na nandito ako eh.
0: Oo naman.
8: Pero babalik ako doon mamaya.
0: Ay, siyempre.
8: Pero pag nakita ka sa telebisyon, wala ka sa simbahan.
0: Yun
8: ang balancing.
0: Marami naman pong mga paring wala sa simbahan, nasa barberya.
8: Ay, naku.
0: O kaya, siyempre, nagmomol din yan.
8: Opo.
0: Bakit naman ganun, di ba?
1: At si Father Robert ba nakilala bilang running priest?
0: Yes.
1: Tumatakbo pa ho ba kayo, Father?
8: Much less now because I'm only 71 right now.
0: I only 71 naman pala, bata. So, Father, ito, no? Naabutan po ba ninyo? Naaalala pa?

0: ninyo yung martial rule?
1: Of course, Corina.
0: How did that affect you then?
1: It affected me much because yung buong formation ko as a seminarian towards the priesthood, pumasok ako ng seminaryo 1970.
0: Oh.
1: Third year high school. Okay. 1972, first year college in Ateneo because our seminary was inside Ateneo.
0: Oh, oh.
1: So 1972, first year college, narinig ko yung tinig ni Kit Tatad. Lahat kami nakikinig sa radyo noon. We were eating breakfast.
0: Oo.
1: It was declared. And then, we asked our Jesuit professors, ano po ibig sabihin ito? Sabi nila, we don't know. We never, hindi natin naranasan ang martial law ever.
0: Ah.
1: So, hindi natin alam. Pero nalaman na namin pagkatapos noon.
0: Ayun. Itong nakikita po natin ngayon ng mga pagpapasakalye. This was in the 70s, ha? Ito po ay noong mga 1972 rin siguro yan. Talaga nagpasakali ang mga pare o mga kabataan. Bakit parang ganun pa rin ngayon?
2: Oo. May nagbago ba?
0: No? Oo, may nagbago ba? For a while, there was. I mean, sa palagay po ba ninyo, Father, yung nababalitaan din ninyo dati, nakikita po ninyo itong mga kilos protestang ito?
1: We were part of it.
0: Ah, you were a part of it?
1: I was part of it.
0: Oo. So, dati naman, pinapayaga naman?
1: Before 1972.
0: Ah.
1: Noong 1972, subukan mo, mauhuli ka.
0: Ayun.
1: Bawal na.
0: Okay. So, tsaka ang pagkakaalam ko noon, sa mga pinag-aralan sa eskwelahan, talaga nagiging marahas, ano, o bayolente. Oh, yes. Ang mga, tsaka marami nakukulong. Oh. Marami nakukulong. Kaya nga nagpangibang bansa si Ninoy Aquino, remember? Hmm. Pagkatapos pagbalik na dito, napatay naman siya. Wow. So, since then, eto na nga po, nanggaling na po tayo sa Cory Aquino, iba't ibang administrasyon, etc. At ngayon naman, parang bumalik na naman sa kalye ang mga tao dahil sa nakitang pagkakadiskubre ng korupsyon. Wala po tayong tinutukoy kung sino, pero parang bumulaga sa atin yan, ano? Trillion peso march. And today, meron na po kayong nararamdamang pagbabago?
1: Ang sinisigaw nung trillion peso march, ikulong ang mga kurakot. At nung mga panahon na yon, wala pang nakukulong. Kaya kami, nanggagalaiti kami. Ano ba to? So unang nakulong ay si Jinggoy, di ba? Tapos si Bong Revilla. Kaya si Bong Revilla, nakawala na naman. Parang escape artist eh.
0: Out on bail.
1: Pero ilang beses na siyang nakulong at tumabas. Mm-mm. Tapos inihintay namin na merong bigger fish na makulong. Mm-hmm. Kaya no, naulinigan ko na ilalabas na yung warrant of arrest, yung kaso laban kay Martin Romualdez, nag-rally kami sa harapan ng Sandigan Bayan.
0: Mm-hmm.
1: In support of that possibility na talagang kasuhan ng ombudsman si Martin. Nandun na kami. At kinasuhan nga. At giniit namin na hindi lang kasuhan. Yung warrant na pares ay ilabas na kagad. Bakit? Baka alam mo na, makapuga. At pero, nung lumabas yung warrant na pares, nandun na siya sa Cardinal Santos. Parang in-anticipate na niya. At kaya medyo may pagbabago. May mga nahuhuli na.
0: Oo.
1: Kaya lang, ang babantayan namin ngayon, yung mga korte.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung bail ay na-areglo eh.
0: Ah.
1: Ang daling areglohin na naman yan. Kaya may chismis na naman na si Marculeta, ina-areglo na ng mga abogado niya yung bail niya.
0: Oo.
1: O, chismis yan. Pero chismis na, alam mo, kapag may chismis, may ugong, may katotohanan. And if Marculeta walks out of jail na naman, ang kasunod niyan ay si Mike Defensor at si Jinggoy at si Martin Romualdez. Pag ganyan na nangyari, sasabihin ng mga nag-trillion peso march, nilulukuhan na ito. Kaya bantayan ang korte.
0: Ayun. Okay, pero pagdating naman po sa iba pang napakaraming pinangalanan nung una, ang dami, medyo marami yun, ano? Hindi ba? Yung mga kontraktor po mismo, ang mga nagbanggit ng mga pangalan. Maaring totoo, maaring hindi, pero parang hindi na na-follow up, no? Yung napakaraming binanggit na pangalan. At yung mga contractor mismo, na mahaba po yung listahan, parang ano ba, yung mga Diskaya lang ang nakulong yata. At ang ilang mga, ano,
2: natin narinig yung iba.
0: Yung BGC Boys, oo. So

0: kulang pa ba? Siyempre, ano po ang inyong mga inaasahan pa? Kulang one year after the children
1: kulang na kulang. Pa? Kasi, kung ang just sistema ng katarungan ay umuusan, ay hindi mo na kailangan bantayan ng mga korte. Mm. Eh, may ibang nangyayari na behind the scenes. Mm-hmm. At yung taong bayan ay hindi naman nakikita yung mga nangyayari. Kaya, nakaka-frustrate, bigla na lang nakulong si ganito, biglang lalabas. Ano nangyayari? Okay. At yung mga sinasabi mong list, nasa listahan, wala nangyayari. Kaya, bantayan.
0: Ayan.
2: Si dating Congressman Zaldico, Father Robert, ano ang masasabi ninyo doon sa, kumaga, sincerity na administrasyon na mahanap siya at maibabalik dito sa Pilipinas?
1: Alam mo, isang konektado dyan, yung nilabas na statement ni John Vic Rebolla. Alam namin kung nasan si Bato. Alam namin. Pero may mga protector siya na malalaki.
0: What?
1: Admitted sa kanyang statement.
0: Oo.
1: At hindi namin basta siya mahuli. Ano yan? So, apply that same arrangement with Zaldico. Alam namin kung nasan si Zaldico. Pero, bakit hindi nila mahuli? Mm. Kaya ibig sabihin, negotiated justice, negotiated everything dito sa bansa natin. So, pag hindi nawala yung ganyang arrangement, Willard Corina, mga taong bayan ay dismayad. Yung pagka-dismaya, baka kung saan mauwi eh.
2: Oh. Negotiated justice, Father Robert. Oh. So, ibig sabihin, tingin nyo may usapan or backroom negotiations?
1: Palagi. Palagi yan. Hindi pwedeng pamisa-misa lang yan. Palagi. Yan ang politika eh. Mm-hmm. Whether we like it or not, whether it is a democratic country where democracy works, like in Europe, somehow in America, pero America is problematic now, there are always backdoor negotiations. Mm-hmm. Pero sometimes, hopefully, yung mga backdoor negotiations ay pabor sa taong bayan. Mm-hmm. Eh, usually, hindi eh.
0: Ayun. Tama nga, no? Parang mm-hmm. yun din ang suspecha. Although, uh-oh. Syempre, kailangan patunayan natin yan. Yung mga negosasyon. Sa sabi nga nila, dapat kung ikaw ay state witness, dapat least guilty. Mm. Pero one of the most guilty naman ang willing magsalita. Para mabingwit nga naman lahat.
2: Former DPWH Secretary, no? Manuel Bonoan. Father Robert, tingin nyo dapat talaga siyang admit as state witness? Makakatulong ba siya? Ano ang mga impormasyon na inaasahan yun dapat niya ibigay para naman talagang mag-qualify siya at ma-justify yung kanyang pagiging state witness?
1: Unang-una, gusto niya maging state witness para makawala siya. Yun ang kapalito eh. Mm-hmm. Pero, yung gobyerno, ang dapat na talaga hanapin ay yung lahat ng ebidensya na maaari manggaling sa kanya o maaari manggaling sa iba pa. Pero problema nga, kung negotiated yan, palagay ko, pwedeng alam ng gobyerno yung pwedeng panggalingan pang iba ng ebidensya. Pero kung medyo may connection, ay nanenegotiate yan. Kaya si Binoan will negotiate his way into becoming a state witness and so that he will be exonerated. Yun po yan eh. Sana mawala yung ganon para ang taong bayan ay makinabang na.
0: Ayun. So, 54 years na po mula nang ideklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos yung batas militar, ano po. So, in some ways, maikukumpara ba natin sa mga panahon ngayon yung parang batas militar noon?
1: Ah, hindi naman.
0: Hindi naman.
1: Hindi naman. Kasi, I was witness to yung mga unwarranted arrest, tapos disappearances. Isang kasamahan namin na magsasaka ay nawala. Tapos yung asawa niya, kausap kami, tulungan niyo kami makita si Kaga dito. Abay, 3 days later, paglabas ng babae, tinutulak niya yung pintuan ng kanyang bahay sa probinsya. May nakabara. Itinulak niya, tinodo niya, ang nakabara yung ulo ng asawa niya.
0: Ayun.
1: Yung ganun nung panahon na yon. Yung mga pinapatay, pinupugutan ng ulo, binibigay sa asawa yung ulo. Hindi na nangyayari ngayon yan.
0: Okay.
1: Pero, yung military sa kapulis, meron pa rin yung multo ng martial law na sumapi pa rin sa kanila. At yung nakaraang administrasyon, ay mas masakit.

0: Hold pa. Ako I think the Duterte administration, yung 6 years niya, mas masahol kaysa sa 21 years ni Ferdinand. Kasi napag-aralan na ni Duterte kung paano maging epektibong diktador na hindi siya tinatawag na diktador. Kaya, yung years of martial law plus the Duterte years, iyan ay may epekto sa kapulisan, sa kasamilitary, at sa lahat ng institusyon na nandito pa sa ating bansa. Yung multo ng martial law ay buhay na buhay pa. Kaya nandiyan pa rin yan. Kaya pag hindi natin talagang pinagtulungan na ayusin ang ating bansa, yung multong yan ay mananatili.
1: Opo, minumulto tayo ng baha.
0: Hindi nga multo yan.
2: Ghost project siguro.
0: Oh, yeah, tama, ghost.
1: Ghost project. Hinaan nyo naman, Father.
0: Tama.
1: So bilang isang pari po na naging napaka-aktibo noong mga panahon na iyon, ano ang isang napakahalagang leksyon na kailangang matutunan po natin para hindi na maulit sa ating kasaysayan?
0: Ang isa ay ayusin natin ang politika kasi mula kay Cory hanggang kay Bongbong, yung politika ay pareho-pareho eh. Mm-hmm. It's the same political dynasties, kaya balik tayo doon sa usapang political dynasties. Mm-hmm. Yung sistema at kultura ng politika ay hindi nagbago. Yung mga politicians, karamihan dyan, ay may mga korporasyon na hawak ng kanilang mga kamag-anak, mga aliado. Siyempre, pag ikaw ay naging congressman, senator, meron kang dapat i-dinadivest mo, no? Pero ano lang yun eh, formalidad lang yun eh. Pero sa mga paraang hindi mo nakikita, pero alam na mga tao sa paligid, ay nako, si congressman, si mayor, si ganito, siya may-ari noon. Hindi nagbabago yan, hindi nagbabago. Kaya I'm part of that isa lang. Mm-hmm. Dapat isa sa national, isa sa local, at walang magkakamag-anak yung anti-political dynasty. At sila, Justice Carpio at yung mga abogado, gumawa na ng version na china-challenge yung version is ni Sandro Marcos at ni Boji D. Kasi yung version nila sa Kongreso ay hindi po anti-dynasty version. It's pro-dynasty.
1: Ayun. So, parang magtatagal pa yata yung pagpapasa ng isang katanggap-tanggap talaga na political anti-political dynasty law.
2: Siguro mas gugustuhin pa ni Father na wag na ipasa yung version na yun at all.
0: Hindi, talaga sasabihin namin, ibasura yan. It is not an anti-dynasty bill. It is a pro-dynasty bill.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Father Robert Reyes. Nice to see you again. Convener ng Clergy for Good Governance. At huwag naman po ninyong mamasamain na kung minsan naiimbitahan po yung inyong pare. Dahil kailangan po natin siyang mapakinggan. Ayon, salamat po,
0: salamat,
1: Father.
0: Salamat po, Rina.
2: Thank you, Father. Panatiling nakatutok. Magbabalik ang memo.
3: Dreams inspire and give hope. They live within people's hearts and give them the drive to pursue their ambitions. World Dream Day, Bilyonario News Channel.
1: Nako, apat na dekada na ang tanda ng kasalukuyang Omnibus Election Code. Ang ibig sabihin, mula nung ito ay naging batas 39-40 years ago, hindi pa po ito narerepaso. Mas matanda pa siya sa ating saligang batas. At marami nang nagbago sa paraan ng pangangampanya at pagdaraos ng halalan sa bansa. Kailangan naman makahabol yung forma ng ating Omnibus Election Code.
2: Kaya naman itinutulak ng COMELEC ang pagrepaso at pagbabago sa batas para makasabay sa mga bagong hamon sa eleksyon.
1: Nang tanungin namin ang taong bayan, ano ang dapat baguhin sa paraan ng ating eleksyon, no? Omnibus Election Code, ang sabi nila.
4: Additions to the current qualifications for barangay elected officials, namely citizenship, voter registration, residency, age restriction, and the ability to read and write, may raise some concerns. Given that other local government positions who are technically also quote-unquote first

0: in line would not be imposed with the same rules.
1: So omnibus election bill, dapat ipagbawal pagpapalipat-lipat ng patigo ng mga politiko. Kaya malakas ang mga political dynasties dahil mahihina ang mga political parties sa Pilipinas. So, kailangan natin masiguro na yung mga Pilipino, with the Philippines, yung mga partido, base sa kung anong platforma nila, anong plano nila, hindi dahil sikat.
2: Kahit may kaso ka na active, basta hindi pa decided, ay pwede ka pa rin tumakbo. I think that's what everyone's really looking for as a change. Bakit hindi siya auto-disqualify? Bakit hindi siya pinabar kasi hindi pa tapos? I know the Constitution and the law wants to be fair for everyone, but ito rin kasi yung inaabuso eh.
3: Para talakayin ang isyong ito, makakasama po natin sa kabilang linya, veteran election lawyer, Attorney Romy Macalintal. Magandang araw po, Attorney Romy Mac. Long time no hear.
4: Yeah, hindi naman masyado matagal yun. Wala pa naman 1 month yun. Ano?
3: Ay,
4: magandang
3: umaga
4: sa iyo kay Willard Cheng. Ano?
5: Yes, kaya, sir. Okay.
4: Narinig ko yung mga interviews ninyo tungkol sa pagbabago ng Omnibus Election Code, yung mga sinasabi nila. Yung mga sinasabi nila, hindi sakop ng Omnibus Election Code. Kasi yung mga qualification, yung mga political dynasty, walang kinalaman ng Omnibus Election Code kasi yung Omnibus Election Code ginagawa ay ng mga mambabatas. Yung issue ng qualification at mga political dynasty, constitutional amendment ang kailangan dyan. Kasi ay naasa ating saligang batas. Kahit anong gusto ng COMELEC na sabihin kailangan able to read and write, hindi lamang yan. Kailangan high school graduate, kailangan college graduate. Kahit gusto yan ang gawin ng COMELEC, hindi nila pwedeng gawin yan kasi ang ating saligang batas nagsasabi na walang educational qualification. Able to read and write lamang ang ilalagay nila. Ang tanong nila sa akin, marimi dyan, ay, attorney, bakit ganun? Able to read and write lamang ang inilalagay? Ay, kasi ako yung mga gumawa ng ating saligang batas, hindi nila naisip noong mga panahon yun na darating ang araw na kahit na lang sino ay tatakbo, ano ha, kahit na lamang sino nga gusto kang maglingkod umano ay sasali sa larangan ng ating politika.
3: Ayun. So pero kung kayo po naman, sa dami ng nagbago, ano po, sa ating election systems at yung kultura, teknolohiya, so ano sa palagay ninyo ang pinaka-importanting mapalitan sa Omnibus Election Code?
4: Talagang pinaka-kinakailangan dyan ay magkaroon ng sapat na voters education. Yung kailangan mailagay sa isipan ng ating mga mamamayan ang kahalagahan ng ating pagboto. Na sa kailangan bata pa lamang ay magkaroon na tayo ng pagkakataon na malaman ng kahalagahan yan. At paano magagawa yan? Dapat magkaroon tayo ng batas na yung tungkol sa eleksyon ay bahagi ng ating educational system. Na ibig ko sabihin, halimbawa high school pa lamang ay nariyan na yung mga subjects tungkol sa nationalism, sa pagmamahal sa bayan, sa pagpapahalaga sa ating karapatang makaboto. Para paglaki nila ay alam nila na ganito pala kahalaga yan at mabibigyan ng pagkakataon ng ating mga mamamayan na mapagbigyan ng pagpapahalaga ang pagboto sapagkat iyan ang diyan nakadepende ang magiging kalagayan ng ating bansa sa mga uri ng mga leaders na uugit ng ating pamahalaan kasi ang ating batas ngayon ay automated tungkol sa automated election na kailangan advance filing ng certificate of candidacy. Katulad sa darating na halimbawa sa 2028 election sa May, halos October pa lamang nagpa-file na ng Certificate of Candidacy. Kaya nangyayari mga 5 buwan bago magsimula ang campaign period, hindi pa sila tinuturing ng mga kandidato. At dahil dyan, namamayagpag sila yung mga mayayaman sa paglalabas ng kanilang mga political advertisement. Yan ang batas na dapat talagang mabago. Sapagkat pag sinabing nag-file ka na ng COC, ang sinasabi ng batas, kandidato ka eh. Eh kung hindi ka pa itinuturing na kandidato, eh bakit marami mga petition for disqualification? Mm-hmm. Bakit pwede kang ma-disqualified bilang isang candidate kung hindi ka pa kandidato? Kaya yan ay talagang dapat mabago yan. Kailangan pag nag-file ka ng COC, eh kailangan na kandidato ka na at bilang na kaagad yung iyong magagastos sa mga gastusin mo dyan sa yung pamumulitika o pagkakampanya.
5: Oho. Attorney Romy Mac, sakop din ho ba ng Omnibus Election Code yung issue ng kustudiya ng election paraphernalia na ngayon ay kasalukuyan na ibinibigay itong authority ng kustudiya sa mga local governments? Ang panukala ay alisin ito sa kustudiya ng local governments para maalis yung kanilang impluwensya, especially on election day.
4: Well, yun naman pag under the custody ng mga kahit anong ahensya ng pamahalaan, yun naman ina under the control and supervision ng COMELEC. Kasi kapag panahon ng halalan, yung mga different agencies of the government, yan ay mga designated agencies ng COMELEC. Sila ay kasama, no ha? At sila ay nasa control ng Commission on Elections. At mayroong mga election officer naman na naka-assign din yan sa mga areas na yan. Yung kustodya ngayon ng mga election paraphernalia, hindi na masyadong problema, lalong-lalo na automated election tayo. Maaaring magkaroon ng problema sa mga kustodya sa mga manual election katulad ng barangay elections. Pero yung sa mga automated election, hindi na masyadong problema yan kasi kahit mawala yung mga balota na yan, ay automated yan, may record naman yan, may mga pwedeng mag-print na mga balota kagad ang Commission on Elections para malaman ang tunay na resulta ng halalan.
3: Kulang pa po ba ang paghihigpit sa campaign contributions naman? Tsaka yung mga statements of contributions and expenditures o yung SOCE po na tinatawag, ano po? Ano po yung mga butas sa kasalukuyang sistema?
4: Ay nako, siguro naaalala ninyo yung sinabi ni Senator Lito Lapid sa Senado, no? Na tungkol sa SALN na walang nagsasubmit ng mga government o mga politiko ng tamang SALN. Ganon din, siguro, dyan nangyayari dyan sa SOCE. Wala pang sasabi na talagang tamang-tama ang kanilang isinasubmit. Kailangan na yung mga expenses na yan, dapat properly monitored ng COMELEC at saka yung mga statement of contributions and expenditure, talaga nabibigyan niya ng verification. Ang nangyayari pagkasubmit, eh hindi naman nabe-verify yan kasi sa dami ng trabaho ng COMELEC. Kaya lamang nagkakaroon ng proper verification, ng actual verification, kapag ka nagkamali ang isang kandidato. Pag hindi nagkamali sa kandidato, hindi naman nakikita yan eh. Katulad ni Senator Marcoleta, nagkamali siya, sinabi niya na hindi niya dineclare. O, so, nahuli siya.
3: Oh.
4: Katulad nila ehersito noon, hindi niya dineclare yung kanyang kontrata, yung kanyang advertisement galing sa ABS-CBN. Nahuli siya. So, sariling pagkakamali ng mga kandidato kung bakit sila nahuhuli. Pero yung mismo COMELEC ang mag-verify ng SOCE, hindi lang nagagawa yun. Kailangan siguro may ibang departamento na mag-verify mismo ng statement of contribution ng mga kandidato para talagang mabigyan ng proper verification yan. At yan ang kinakailangan para malaman kung tama talaga ang kanilang sinasabit na SOCE.
3: Ayun, okay. Kasi po, baka pwedeng COA, no? Pero COA nga, hindi nga rin magawa ang trabaho.
4: Siguro separate agency. Separate agency. Talagang, yun talaga ang titingin sa mga bagay na yan. Ano? At para at least maging serious naman tayo tungkol sa SOCE. Eh, wala naman halos nagbibigay pag-examine, pag-verify. Walang panahon para i-verify ito. Sa dami ng trabaho ng COMELEC, hindi naman nila pwedeng makita yung voluminous document. Alam ba ninyo, lalo na sa presidential, halos dalawa o tatlong truck ng dokumento ang SOCE. Oo, sa dami. Kasi nga, ang dami nang sinasabit yan.
3: Pwera na lang po siguro, attorney, kung tatargetin ka, no? May mahahanap at may mahahanap. Kasi hahalo ka din talaga, oo.
4: Oo, kung tatargetin ng isang kwali, kasi isa lamang, ano ha? Kasi nag-iisa lamang yun. Pero mahirap din targetin yon dahil sa hindi nila halos makikita kung nasaan. Kaya ang nangyayari niyan, kapag ka nagkamali ang kandidato, doon lamang mag-

0: makikita ng Comelec. Wala kang makikita na talagang on its own nakita ng Comelec niya, kundi yung mismong kandidato may pagkakamali sa kanyang isinabit na sose.
1: Oo. Attorney, ang vote buying, bakit hindi masawa sa wata? Laging nandyan. Ngayon, may panibagong mga...
2: Mas madali na ngayon.
1: Oo, mas makabago na.
2: Sir, kasi na may GCash ng... na.
0: Eh, talaga nga. Yan ang problema nga natin. Kaya sinasabi ko, kailangan bata pa ay na uunawaan na natin ang kahalagahan ng nationalism. Pagmamahal sa bayan. Yung mga nagbo-vote buying, eh, walang pagmamahal sa bayan yan. Sariling pagmamahal lamang yan. At hanggat hindi nawawala yung ganyang... yung ating damdaming yan sa ating bayan, yung ganyang walang pagpapalaga sa bayan, hindi mawawala yung vote buying na yan. Ano, ha? Dahil sa nandyan na yan eh. Mm. Dahil sa lalo na ang ibang mga botante, sabi na pare-pareho lang naman ang mga yan eh. Pare-pareho lang yan. Oo. At saka siguro kung gaganda ang ating ekonomiya at ang mga taong bayan walang mahihirap, ay at least walang matetempt na matumanggap ng mga vote buys na ito na ganyan. Ano?
2: Pero sir, ano yes sir, pataas po ng pataas ang presyo ng bawat yes. boto. Kung dati po 200, 500 pesos, ngayon po meron na pong 10,000.
0: Oh, libo-libo na ngayon, Corina. Ano, ha? Iba yes. na ngayon. Ano? Kaya yan ay nasa system at na, yan ay isang malaking challenge nga sa ating Commission on Elections. Hindi halos mawala yung vote buying na yan.
2: Mm-hmm.
0: Dahilan sa ang ibang mga namamamay natin, wala na sila ng pagpapahalaga dahil sa hindi na sila nagtitiwala sa mga tumatakbo. Pareho lang naman yan, sinasabi nila. So, tumanggap na lamang sila.
2: Sir,
0: saka isa pa, mm-hmm. dapat siguro dapat ituro kagad ng Comelec na iboto pa rin, kahit magbigay po sa inyo ng pera, iboto pa rin yung kursunada ninyo, yung karapat dapat. At huwag silang matakot dahil hindi naman makikita ng mga politiko yan, bumibili ng boto, kung sino binoboto nila. Kasi ang akala din ng ibang tao, kapag sila'y bumoto, ay malalaman nung bumili ng boto nila yung kanilang boto. Kaya, ayun ang panakot nila. Pakailangan, pag nabigyan namin kayo ng pera, kami boboto nyo kasi minomonitor namin yun. Kalokohan yun, walang pwedeng makaalam kung sino ang ibinoto nila. Dahilan sa napakaliit naman ng oval na i-shade mo, paano lang makikita yon? So, yun dapat ang may paliwanag na mabuti sa ating taong bayan, sa mga botante, na huwag silang matakot na iboto ang karapat-dapat. Sapagkat yung mga bumibili ng boto na yan, hindi nila malalaman kung sino talaga ang ibinoboto ng taong bayan.
2: Dapat may commercial na ganun. Tanggapin ang pera, iboto ang konsyensya. Hindi ba?
0: Yan,
2: oo, yung ganun.
0: Tanggapin ang pera, iboto si Corina.
2: Ay. Nako, teka muna po. Baka ako'y matroll. Matotroll ako ng masyadong maaga. Ayan. Pero sir, what about multi-party systems? Do you think that should change?
0: Well, yung multi-party system, okay lang naman yun. Wala namang problema yun. Kasi, at saka isa pa dito sa ating kasi, personality-oriented. Yung ating mga partido na magtatayo ng party, pagka nawala na yung kanilang pinakahead, nawawala na yan. At saka kapag nagkaroon ng konvensyon, pagka natalo sa konvensyon ng isang kandidato, magtatayo siya ng sarili niyang party para siya rin ang magiging head. Ano? So siguro yung palakasin ang two-party system sa ating bansa. Ano? Pero yan ay para magampanan uli, ay dapat na ang ating saligang batas ay mabago rin. Kasi sa ating saligang batas, yung multi-party system, iyan ang provided ng ating saligang batas. At para magkaroon tayo ng two-party system, kailangan ng constitutional convention at mabago ang ating saligang batas. In other words, napakadaming pwedeng baguhin sa ating mga provision ng ating halalan, ano, batas sa halalan, pero iyan din ang kailangan ng mga pagbabago sa ating saligang batas. Katulad ng party list system na talaga namang kailangan may verify na mabuti yan. Age qualification, yan. Mm. Yung mga citizenship issue, isang mga ganyan. No?
2: So yan po, so ay, yan, lahat po yun bahagi ng Omnibus Election Code?
0: hindi, bahagi yan ng ating saligang batas.
2: Sa ligang batas.
0: Para mabago mo yan, kailangan ng ating baguhin ang ating saligang batas.
2: Okay, bago ko makalimutan, sorry. May tanong pa po si Willard. Sir, meron po kasi mga hinala talaga na sabi nga nila yung iba may ebidensya pa na itong kasalukuyan po nating Miro system is hackable.

0: no? Na hindi, bago dumating pa ang mga resulta sa COMELEC, eh naaayos na po ng hackers. Kaya ang gusto po ng ibang mga organisasyon, gawin pong parang combination ng manual and ito nga pong electronic. What do you think?
1: No, hindi. Yung mga nagsasabi na gano'n, yung mga talunan yun. Mm. Yung mga nagsasabi na gano'n, yung mga bumili, na yun yung mga naging biktima ng mga sindikato na mga nagbigay dyan sa mga sindikato. Sinasabi ng mga sindikato na kaya nilang ayusin, ano ha? Ang resulta ng halalan. Wala pang nakaka-hack ng ating mga sistema. Magbuhat pa ng 2010 sa Smartmatic hanggang ngayon. Wala pang na patunayan, walang katibayan na iyang mga makina niyan ay na nagkakaroon ng hacking, ano ha? Kasi pagbuhat ng 2010 hanggang ngayon, wala pang election protest na nanalo based sa alleged hacking ng makina ng mga election paraphernalia nila. Kasi kung yan may mga talagang proof na may pagkakamali, dapat sana napakadaming protestang nanalo pagbuhat na magkaroon ng automated election. Mm. So, makikita mo, tama lahat. Kasi lahat ng protesta na nangyari, nung binilang ang mga balota nila, ikinumpara yung resulta ng manual count at saka ng, electronic count, parehong-pareho. Mm. Kaya nung nagkaroon ng protesta si President Marcos laban kay Robredo, hindi nanalo yung protesta ni Marcos laban kay Robredo sa pagka-vice president. Kasi nung binilang ang physical count, hiningi ni President Marcos noon, na yung physical count results nagtali sa kwan. Kaya hindi totoo yung sinasabi nila nakahack yan.
2: Hmm. Okay. Sa matalin ko na rin, Corina, ang pagkakataon kausap natin si Attorney Romy Makalintal. Sir, may sagot na ho ba ang palasyo doon sa sulat na ipinadala niyo kay Pangulong BBM na i-veto at wag hayaang may pagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections?
1: Ako, wala pa rin hanggang ngayon. Ano? Actually, ngayong umaga, mayroon pa akong isa pang padadalang sulat sa Pangulo, parang supplemental petition. Dahil sa masusi pa rin namin pag-aaral, may malaking pagkakamali yung enrolled bill na yon. Kasi hindi nila nakita yung pagkakaiba ng term of office at tenure of office. Kasi sa batas na itong pinalabas nila, yun daw mga incumbent officials, yung kanilang term ngayon, considered the one term. Kasi daw nagkaroon na sila ng extension ng two terms. Ano ha? Eh, yung holdover na sinasabi nila dito sa bagong batas ito, hindi naman yun matatawag na term, kundi tenure of office. Ang ibig sabihin, hindi pwedeng ibilang yon bilang term of office ng mga incumbent barangay officials. Medyo masalimot ng konti yung batas na yan, ano ha, yung issue na yan. Pero ipinaliwanag ko ngayon sa Pangulo na ito ay nagpapakita na depektibo itong enrolled bill na ito sapagkat parang tinatanggalan ng karapatang makatakbo muli yung incumbent official. Dahil lang sa may sinasabi sila nagkaroon daw ng extension ng term, eh wala namang sinasabing ganoon sa nasabing batas. Ano? Medyo matasalimot, pero may kaugnayan sa term of office ng mga incumbent barangay officials ang ilalahad ko ngayong legal issue sa tanggapan ng Pangulo.
0: Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Romy Makalintal, the one and only.
1: Ay, maraming salamat, Corina, at Willa Arjeng, sa inyo. Magandang umaga sa inyo lahat.
2: Thank you, sir.
0: Salamat po. Yan po, mga kababayan. Sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din kasi ang pwedeng gumawa ng paraan. Wala pong manlilito kung hindi po tayo magpapalito.
2: At walang mga api, kundi tayo magpapaapi.
0: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Billionario News Channel at DWAR Abante Radio, 14:94, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Seng.
0: Hanggang bukas, ito ang Memo.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly. Our brave attempt to reach the world and our bold commitment to serve the global Filipino communities have taken us beyond expectations. Wherever there are opportunities, there are Filipinos. And wherever there are Filipinos, your Bilyonario News Channel will be there. Brave, bold, and beyond. This is BNC, your Bilyonario News Channel.

0: sa martial law. Pero September 23 na ito inanunsyo ni Marcos sa telebisyon. Isang linggo bago ang martial law, nabunyag na umano ang planong pagkontrol ni Marcos sa gobyerno sa pamamagitan ng Oplan Sagittarius, na sinundan ng mga babala ni Benigno Aquino Jr. at impormasyon sa U.S. Embassy tungkol sa napipintong pagpapatupad ng batas militar. Sa proklamasyon, binanggit ang lumalalang karahasan, lawlessness, rebellion at banta sa seguridad ng bansa. Kabilang sa tinukoy na banta ang armadong kilusang komunista at iba pang grupo na itinuturing ng pamahalaan na banta sa Estado. Pero sa kabila nito, kwestiyon ng mga kritiko ang mga dahilan at ang lawak ng kapangyarihang nakamit ng administrasyon sa ilalim ng martial law. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang malawakang pag-aresto sa mga kalaban sa politika, aktivista at iba pang kritiko ng gobyerno. Kabilang sa mga dinakip si dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Isinara rin ang ilang estasyon ng telebisyon, radyo at mga dyaryo. Lumawak ang papel ng militar sa pagpapatupad ng mga utos ng pamahalaan. Sa ilalim ng martial law, naglabas din ang administrasyon ng mga general order at iba pang kautusan na nagpalawak sa kontrol ng ehekutibo. Sa paglipas ng mga taon, naging malaking issue rin ang mga paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng batas militar. Kabilang sa mga naitalang abuso, ang arbitrary arrest at detention, torture, pagpatay at enforced disappearances. Para sa mga biktima at kanilang pamilya, ang mga ito ay hindi lamang mga numero o pangyayari sa kasaysayan, kundi mga buhay at pamilya na direktang naapektuhan. Tinapos ang pagpapatupad ng martial law sa Pilipinas noong Enero 17, 1981. Pero nanatili ang malaking kapangyarihan ng Marcos administration hanggang sa sumiklab ang EDSA People Power Revolution noong 1986. Matapos ang malawakang pagkilos ng mga Pilipino, napilitang lumisan sa bansa si Marcos Sr. kasama ang kanyang pamilya.
1: Higit limang dekada man ang nakaraan, nanatiling buhay ang aral ng martial law na kapag walang checks and balances, kapag walang tapat at malayang pamamahayag, at kapag walang paggalang sa karapatang pantao, nanganganib ang demokrasya. Ang pag-alala sa kasaysayan ay hindi para balikan ang nakaraan, kundi para tiyakin na hindi na mauulit pa ang mga pagkakamali noon. Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
2: Protesters failed to reach Malacañang today as police blocked their march to commemorate the 54th anniversary of martial law. The groups are demanding accountability for corruption in government. Mag-uulat si Chill Emprido live mula sa Mendiola. Chill, ano na nangyayari dyan?
3: May nakikipon-kipon nga kanina sa UST sa may Espanya. Itong mga progresibong grupo mag-uulat dito sa may Mendiola. Ito yung kasabay pa rin ang pag-ulita ng 54th anniversary ng deklarasyon ng Batas Militar ngayong September 21. Bukod sa pagprotesta sa Bible, bukod sa pagprotesta sa kalikasan at pangamamayan, ay mababang sahod at pagputol sa Pagsilika, sigaw rin ng grupo ang papapanagot sa mga korupsyon na nangyayari sa bansa. Ayon kay Leon Guzman, mula sa Partido Lakas ng Bansa, nakukulangan pa rin kasi sila sa ginagawa ng Marcos administration dahil kakaunti pa rin naman daw ang nakukulong.
4: Ang political dynasty ay galit sa kapangyarihan at galit sa pagkamal ng yaman. Pag hindi natin nawala ang political dynasty sa ating gobyerno, mangyayari uli ang ating karanasan sa kabuhayan at karapatan sa nakalipas na 54 years na kung saan nagpayaman ang nagpayaman yung iilan kasama ang mga political dynasty.
3: May overkill naman para sa grupo ang deployment ng polisya. Hindi naman daw kasi giyera ang gusto nilang mangyari.
4: Taon-taon naman, sinisilibra ito. Kaya lang, overkill dahil over-corruption, over-expending, over ang pamumulitika ng ating gobyerno.
3: May hindi na nga nakalapit pa sa Malacañang itong mga progresibong grupo dahil dito pa lang sa bahagi ng Clara M. Recto ay nakaharang na ang mga otoridad at makikita nyo na nakaharang din itong mga metal barricade na may mga barbed wire dito pa rin sa

0: may bahagi ng Clara M. Recto. At ito pa rin may nakabantay pa rin yung polisya kahit na wala na yung mga nagsasagawa ng pagkilos. May?
1: Maraming salamat, Chill and Prido, live mula sa Mendiola. Students from the University of the Philippines also gathered ahead of a march to Liwasang Bonifacio for an anti-corruption rally marking the martial law anniversary. Ivy Reyes is reporting live from Quezon City. Ivy, go ahead.
2: Yes, Mai, the University of the Philippines Diliman has just assembled here at the Quezon Hall before their main program or main protest action at the Liwasan ng Bonifacio later this afternoon. And their main call, the son doesn't differ so much from the father, citing the flood control scandal and other corruption issues under the term of President Ferdinand Marcos Jr. Mai, for Diliman, 54 years later, the people are still demanding the same calls for the most basic services in the country. About 300 students stood before the UP ablation, and the university is expecting more students and organizations to join at 3 p.m. later. Just like how students stood up to the martial rule of the 70s, Diliman says they are standing the same way, and this time to the former dictator's son, President Marcos Jr. The student body of UP Diliman also said the UP plays a vital role in remembering what happened 54 years ago because the state university stood in the front lines of the Diliman commune and the first quarter storm. Mai, we also spoke with the youth of the University of the Philippines Baguio who has just assembled at 1 p.m. this afternoon together with other universities in the city of Pines. And while the Marcos family belongs to the north, the UP Baguio studentry says the north remembers and never forgets. Right now, the delegation of UP Diliman is en route to Liwasan Bonifacio, and we'll have more updates later in 2 hours. Mai.
1: Ivy, may statement na ba si PBBM tungkol dito sa commemoration ng martial law anniversary? Have we heard from Malacañang?
2: Mai, hanggang ngayon, we haven't heard from Malacañang because the Presidential Communications Office is closed for the usual press briefing that we always have every week. And wala pang pahayag ngayon ng Pangulo. Pero nasa Bulacan ngayon si PBBM para sa kanyang private inspections and we're asking for photos or at least updates on the whereabouts of the President today. Mai.
1: All right, thank you, Ivy Reyes, giving us an update live from Quezon City. Police and organizers are bracing for a busier afternoon at Liwasang Bonifacio, with thousands expected to join today's protest actions, marking the 54th anniversary of martial law. May ulat si Ryan Reloban mula sa Maynila. Ryan, ano ang update dyan?
3: May nagsisidatinga na nga ang iba't ibang grupo na lalahok sa malawakang kilos protesta dito sa Liwasan Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Nakaramihan na nakita natin ay mga estudyante at kabataan na dumating na ngayong Lunes, September 21. Ito ay bilang pa rin sa paggunita ng ika-54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law at pagpapatuloy ng panawagan para sa pananagutan sa kontrobersyal na flood control project. Alas 12 ng tanghali nang simulan i-set up ang mga stage, sound system at iba pang kagamitan na gagamitin sa pangunahing programa ng Kilusang Bayan Kontra Korakot o KBKK. Alas 3 ng hapon ang pangunahing programa ng KBKK na may temang bahain ng protesta ang mga korap at pahirap, panagutin ng sangkot hanggang sa tuktok. Inaasahang unti-unting nandadami ang mga relista mula sa iba't ibang sektor na nakatakdang makiisa sa mobilisasyon. Kabilang sa mga grupong nagpahayag ng pakikiisa ang mga manggagawa, kabataan, estudyante, environmental groups at mga organisasyong kumakatawan sa maralitang sektor. Kabilang sa kanilang mga binibigyan diin ang pananagutan sa isyu ng flood control, kahirapan, presyo ng bilihin, sahod, trabaho at paggamit ng pondo ng gobyerno. Pangungunahan ng bagong alyansang makabayan o bayan ng programa ng KBKK bago magmarsya patungo Mendiola pagsapit ng 4:30 ng hapon. Sa Mendiola, magkakaroon naman ng programa matapos ang marsya. Inaasahan ng organizer na mahigit 10,000 ang maaaring makilahok sa pagtitipon bukod pa sa mga grupong magsasagawa ng hiwalay na aktibidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. May sa mga oras na ito nga ay unti-unti na nga ding napupuno itong Liwasang Bonifacio ng mga ralista na makikilahok nga ng kilos protesta dito sa nasabing lugar. At dito naman may sa traffic update sa tapat ng Liwasang Bonifacio sa Mayloton Avenue ay nakakalat na yung mga tauhan ng MMDA at ng Manila LGU dahil nga inaasahan nila na bibigat na ang trapiko dito dahil sa dagsa ng mga ralista dito sa Liwasan, Bonifacio. Yan muna ang huling update dito, Mai. Balik sa'yo, Mai.
1: Maraming salamat, Ryan Relovan, mula sa Maynila. In Congress, regular debates are on a pause to honor Quirino Governor Dakila Dacscua, who passed away last week. Kasama natin live mula sa Batasang Pambansa si Isaiah Mirafuentes. Isaiah.
4: May pahinga muna sa debate at mabibigat na talakayan ang plenaryo ng Kamara dahil ngayong umaga isinagawa ng isang necrological service para sa yumaong gobernador ng Quirino at dating mambabatas na si Governor Dakila Carlo Cua o mas kilalang Dacscua. Balot ng watawat ang kabaong ni Governor Cua nang ipasok ito sa plenaryo ng Kamara. Sa gisag ng pagiging isang lingkod bayan, nakasunod sa kanya ang kanyang pamilya at asawa na si Quirino Congresswoman Midi Cua. Bumuhos ang pakikiramay sa pamilya ng dating kongresista mula sa mga kasamahan at kaibigan sa Kamara. Kabilang na sina House Speaker Boji D., Majority Leader and Presidential Son Sandro Marcos, Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, Marikina Representative Miro Kimbo at marami pang iba. Nandito rin ang ilang mga opisyal kabilang sina DepEd Secretary Sani Angara at Cabinet Secretary Benhur Abalos. Siyam na taong naging kongresista ng Lone District ng Quirino Province bago naging gobernador si Dacscua. Sa kalagitnaan ng kanyang pagiging lingkod bayan, na-diagnose siya ng sakit na cancer. May pumanaw nga si Governor Cua noong September 14 sa edad na 48 years old. Sa kabila niya, 25 taon siyang nagsilbi bilang lingkod bayan. Pumasok sa politika noong 2001 sa edad na 23 bilang Vice Governor ng Quirino. Habang naging governor naman siya mula 2007 hanggang 2010 at from 2010 to 2019 ay naging kongresista ng Quirino Province at bumalik nga bilang gobernador noong 2019 hanggang kasalukuyan. May.
1: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, live mula sa Batasang Pambansa. Coming up, the Yulo brothers put Philippine gymnastics on top early in the Asian Games, but Carlos Yulo's vault fall could put his spot at risk. More sports headlines plus the latest world news after the break. Stay tuned here on Midday Report.

0: see by the later part of this week, and then by early next week, posibleng malapit na ito sa may area ng Taiwan or extreme northern Luzon. So lagi magantabay sa ating mga updates. Possible yung direktang epekto sa ilang bahagi po ng northern Luzon starting this weekend. But within the next 24 hours, walang effect itong LPA. More on localized thunderstorms pa rin ang mararamdaman sa malaking bahagi ng bansa. Ito yung mga pagkulog na usually nagtatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras. Throughout the country and weather Luzon, especially dito sa may parting eastern portions, and then sa Visayas and Mindanao, mataas din ang chance ng mga pag-ulan over eastern Visayas, Caraga region, at yung mga nearby provinces pa. And that's the latest po dito sa PAGASA. Balik sa ipang.
1: Maraming salamat, BNC resident meteorologist Benison Estareja.

0: Now, our roads can be unpredictable enough as it is that can make every journey a different kind of challenge. Yet, with the right adaptations, a motorcycle can become more than just a vehicle. It can become a way to experience more, go further, and move with greater independence. And that's where we meet a rider who has found his own way to take on the road, showing us that mobility can look different for everyone. Today, we're talking about riding, accessibility, at syempre yung freedom that comes with being able to move on with your own terms. Joining us, kasama po natin ngayon, moto vlogger, person with disability, pero hindi mo akalain eh, because moto rider po siya, Boss Joe. Welcome to the show, Boss Joe. Kamusta ka naman?
1: Okay lang, sir.
0: Boss, grabe. So, iba yung setup natin ngayon because you're here. With your wheelchair mo, we had to make sure that, you know, makahit rin tayo. But at the same time, you come here knowing na nagbi-big bike ka eh. Nag-long ride ka, you're able to do all of that despite being on a wheelchair. Paano nagsimula yung hilig mo sa mga motor?
1: Bata pa ako, sir. Sa probinsya pa namin sa Mindanao. Ang transport lang kasi namin nung araw, habal-habal. So, mm-hmm. Yun yung gamit ko nung mga transport namin sa probinsya, habal-habal driver. Mm-hmm. Naging habal-habal driver ako noon, tapos nagmo-motocross din ako noon.
0: Pero boss, I mean, well, we have to go back to you yung sumula, yung origin story mo.
1: Itong na-PWD na ako.
0: Opo.
1: 2007, sir, nag-isip ako ng idea na kasi bedridden na ako eh. Mm-hmm. Kumbaga, spinal cord injury kasi ako. So simula dito, manhid na to, bababa. Mm-hmm. So wala na ako ibang idea kung paano maghanap buhay. So, kung hindi ako makakalis ng bahay, eh wala talagang pag-asa na mabuhay ko yung pamilya ko. Mm-hmm. So nag-isip ako ng idea na makapaghanap buhay pa kasi binigyan ako ng kapatid ko ng motor sa kanapapa ko. Ginawa ko siya ng sidecar, galing sa junk shop lahat ng mga materialis. Mm-hmm.
0: So, gawa mo talaga?
1: Gawa ko talaga. Ako lang mismo talaga gumawa. Mayroon time na hindi ko maabot yung wieldingin ko, pero nagpapatulong.
0: Oo.
1: Pero lahat niya, 90% is ako ang gumawa. So, akin ang design lahat.
0: Ano yung reaction ng pamilya mo yung nagsimula ka?
1: Natutuwa naman. Sorry. Natutuwa naman sila kasi nagsusumikap. Mm-hmm. Nagsusumikap tayo. Kuha naman sila sa akin dahil alam naman nila na dati akong driver. Kumbaga, sanay na sa kalsada. Mm-hmm. May lisensya naman, kumpleto.
0: Ano yung reaction ng police, well, dito sa Metro Manila, MMDA, nung nakikita nila na, well, PWD ka, tapos nagbomotor ka pa rin?
1: Mayroon siya minsan na pinapara ako, pero hindi naman hinuhuli.
0: Oo.
1: Tinatanong.
0: Tinatanong lang, oo.
1: Wala. Hindi pa ako na, since 2007, sir, eh, no involved accident.
0: Well, that's obviously very good yun. Pero at the same time, I think na maiilang yung mga ibang tao considering kung
1: kapag nakita na. Talaga. Oh, oh. Marami nagsasabi na lalo't nagbablog ako. Mm-hmm. May mga nagbabas na makakadamay ka lang sa kalsada, pero wish you ka, ganun. Mm-hmm. Tinatanggap ko yun kung ano yung opinion ng bawat isa sa atin. Mm-hmm. Basta ako sa sarili ko, alam ko na safety dahil nasanay naman ako. Kahit isang kamay lang siya.
0: Oo. Oh.
1: So, napatunayan ko naman sa buong Pilipinas na naikot ko yung Pilipinas na wala ako aksidente.
0: Gaano ka-importante yung motovlogging or at least yung motorcycle journey mo after yung accident mo? Kasi, again, well, I'm sure maraming madadown after yung aksidente mo and of course, yung nangyari sa inyo. How big of a role was yung motovlogging, yung pagmamotor to ensuring na okay ka pa rin, mentally, para sa pamilya mo, and all of that?
1: Kala yan, sir. Ginawa ko kasi yung inspiration para sa pamilya ko na lalo may anak ako isa. Mm. So, gusto ko pa rin tapos gusto ko pa rin magkapagpamilya uli. So, natupad naman dahil dun sa pagmumotor ko. Mm-hmm. Eh, kung hindi ako nakapagmotor o hindi ako bumalik sa community ng pagmumotor, hindi ako nakapagroon ng bagong pamilya. Mm-hmm. So, ngayon may bago akong pamilya.
0: Congratulations, sir. Paano nagsimula yung moto vlogging?
1: Bago lang ito, sir, kasi almost 2 years pa lang. Kasi nga, habang naghahanap buhay ako, may sumusunod sa akin ng mga vlogger, binibidyohan ako. Mm-hmm. Nakikita ko naman sa Facebook ko na million views sila. So, nainganyo ako. Tapos target ko rin na magkaroon. Kaya ako nagpumasok din sa pagbablog, gusto ko rin makapag

0: Welcome back. You're still watching Shift Happens. I'm host Paolo De Rosario, and you're listening on Mello 947 BFM. Simulcast on BNC, the Billionaire News Channel. At kasama pa rin po natin dito, motovlogger and person with disability, motorider, Boss Joe. Boss, again, napaka-inspirational yung story mo. I want to talk about yung sidecar muna at yung nagawa mo because parang first of its kind eh. Wala pa ako nakikita na ganun eh. Ano yung naging inspiration mo? Ano yung naging siguro experimentation process mo para magawa ng sidecar na pwede mong gamitin pang ride ng motor?
1: Ano lang yung sir, kaya ako siya talaga, number one kaya ako sa naisipan talaga na gawin para magamit ko sa paghahanap buhay ko talaga.
0: Mm-hmm.
1: Plus, ang hilig ko rin na mag-long drive, yun, isa rin yun. Dahil nga dati tayong driver, kumbaga habang nakahiga ka sa kama, laging iniisip mo gusto mo pa mag-drive eh. Mm-hmm. Yun yung nahugot sa, umuhugot ako ng inspirasyon doon na lagi ako nag-imagine na makapag-drive pa ko ulit. So, nangyari naman.
0: Ano yung feeling ng first ride mo? Pagkatapos ng, obviously, na nagawa mo na yung sidecar and, well, kumuha ka ng paraan. Ano yung feeling?
1: Sobrang sarap, sir, kasi pakiramdam ko parang normal na rin ako ulit eh. Kumbaga, hindi ko na rin iniisip na PWD ako kahit na alam ko sa sarili ko na PWD ako. Pero pag nakapag-drive kasi ako ng motor o nakasakay ako sa motor, yun na yung pakiramdam ko na parang normal na, uli ako. Hindi ko na iniisip na PWD ako kasi sa PWD kasi kakaunti lang kasi ang galaw namin. Pero pag nakasakay ka sa motor, lumalawak ulit yung mundo. Parang ganun.
0: Again, coming from Mindanao, napuntang ang Mindanao Loop, Philippine Loop, at yung mobility mo, yung range of mobility mo, eh, parang as you mentioned, parang normal na. Anong sinasabi ng mga ng community, yung mga motoring community ng kapag nakakasama ka nila?
1: Maraming sa 100% sir, almost 40 to 60% lang tanggap kay.
0: Bakit?
1: May mga discrimination kasi sa tulad namin na hindi kasi kami normal masyado sa pag nakita kahit sino naman. Pag nakita ka, hirap tanggapin nila yon. Pero kailangan mong patunayan sa sarili mo na kaya mo.
0: Mm-hmm.
1: So, yun, ginawa ko talaga, patunayan ko sa kanila na kaya ko kahit gaano kalayo yan.
0: Sino ang pinakamalaking supporter mo?
1: Wala ba sir? Sa sarili ko lang kasi may konting business din ako.
0: Mm-hmm. Hindi, sa community mo, sino yung mga nagsasabi sa'yo na, uy, kaya mo itong gawin, o tara, ride tayo, sino mga kasama mo?
1: Yung anak ko lang, tsaka asawa ko, nagsasabi sa akin, kaya mo yan.
0: Grabe, so inspiration talaga sa'yo.
1: Inspiration talaga.
0: Again, yung journey mo, hindi pa tapos eh. May mga goal ka pa eh. Anong gusto mong gawin?
1: Gusto ko pa umikot uli, pero mas mataas-taas na natakbuhin.
0: Saan naman?
1: Philippine Loop din siya, pero may step-by-step kasi ang Philippine Loop. Ang tinakbo ko nung nakaraan is 6,500 kilometers ngayon. Yung target ko naman is 9,500 kilometers.
0: Kamusta naman yung reaction sa mga motovlog mo?
1: Mayroon namang maganda. May mga million views naman, minsan wala.
0: Ganun talaga. Pati ako rin eh. Normally, yung mga ginagawa ko, yung content ko, eh, hindi ko nga pumapatak ng 1 million eh. Kaya okay ka na eh. But when we look at dito sa Pilipinas, syempre maraming loop, maraming challenges. Gusto mo ba mag-ride abroad?
1: Nung may time, sir, na may nag-invite sa akin, hindi ako pumayag.
0: Bakit?
1: Dahil maliban niya sa language, hindi tayo masyado nakapag-aral ng mataas-taas.
0: Mm-hmm.
1: At saka yung lugar na dapat, yung katulad yung mga hotel, minsan matataas ang lugar. Katulad nung nag-Philippine Loop ako, may lugar talaga na walang hotel na para sa amin mga PWD.
0: So, problema pa rin yun, yung accessibility.
1: Problema talaga.
0: Malang sa mga hotel and sa hospitality, no? So, kailangan talaga ma-address yun sa palagay.
1: Almost, mga 10% lang ang nakakaalam na hindi lahat ng community na mayroon kaming pwede tulugan, you know. Kasi minsan, kadalasan sa mga hotel o inn, mataas na area, hindi ka makakyat. Wala silang rampahan. So, yun yung pinakamahirap sa amin.
0: So, kung 10% lang yung meron, PWD accessibility, na pwedeng mong puntahan, anong ginagawa? Kamusta yung planning process?

0: Oh. Ginagawa ko ng pa-answer bago pa lang kami tumakbo.
1: Mm-hmm.
0: May mga inahanda na ako ng mga airbed, gano'n. Basta may tent na rin ako, gano'n.
1: Mm-hmm.
0: Just in case na wala kami matulugan, makapag-tent na lang kami sa gilid o malapit sa police station para safety ka.
1: Oo.
0: Gano'n.
1: Kasi, well, sana naman, nandun lang yung police, diba? Oo. Of course, yung journey mo so far, so nakapag-Philippine loop ka na, nakapag-Mindanao loop ka na, advocacy mo ba to na to promote PWD accessibility sa mga lahat ng mga rest stops, sa lahat ng mga hospitality institutions along the Philippine Loop, Mindanao Loop? Kasi sabi mo nga, unless you're normal, there are so many places you can't go to.
0: Ano sir, advocacy ko na rin yun sa sarili ko. Mm. Tapos in-enjoy ko na rin yung sarili ko kasi hindi naman lahat ng PWD makakaya yun eh. Kumbaga, parang natcha-challenge ko yung sarili ko na nakaya ko.
1: Mm-hmm.
0: Tapos makikita rin ang kapwa ko PWD na si Boss Joe, kaya nga inyo. Marami na, may nag-PPM din sa akin na gano'n, sir. Believe ako sa'yo gano'n.
1: Anong mensahe mo sa kapwa mong PWD na gusto mong i-try or gusto mong subukan na mag-Filipino or anything like that to be able to try to do what you're doing kasi talagang napaka-unique yung ginagawa mo?
0: Inspired, gusto ko lang maparating sa kanila na lumaban lang sa buhay, tuloy lang laban. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Try nyo, subukan nyo, kasi wala naman imposible pag ginusto.
1: Mm-hmm.
0: Walang imposible. Tapos lagi tayong magpipray kay Lord. Gagabayan tayo sa lahat ng bagay.
1: Okay, saan kami pwede mag-subscribe?
0: Kay Boss Joe tayo.
1: Mm-hmm.
0: Boss Joe Motovlog lang.
1: Facebook, YouTube?
0: Facebook at saka TikTok.
1: Facebook at TikTok. Okay, Boss Joe Motovlog, mag-subscribe na po kayo. At let's try to get him bit more support para lang mas maalagaan natin yung mga PWD, especially for those who want to go on different trips all around the Philippines. Boss Joe, maraming salamat. Really appreciate you. Thank you so much for being here.
0: Mabuhay
1: po kayo. Salamat. And that concludes our roundup of stories driving the industry forward. Ako po si Paolo Del Rosario. Join us again tomorrow on Shift Happens, your fast track guide to everything on the move. Mondays to Fridays at 2 p.m. only here on BNC, the Billionaire News Channel and Mellow 947 BFM.

na mabadrip ka rin ba sa mga freeloaders para sa mabuhang buhay tayo na po at magkapet palasan. Ikinikwento ni Jesus ang talinhaga ng mga manggagawa sa ubasan, kung saan ang huling dumating ay binayaran din ng katulad ng nauna. Naranasan niyo ba na ikaw ang nagtrabaho sa group project at pareho lang ang grades na binigay sa iyo at sa mga kasama mo na walang ambag? Tama nga naman, unfair ito sa iyo. We love keeping score and playing the comparison game. Pero iba ang grasya ng Diyos. God's grace is not a contest, and His mercy is never a limited resources. Shift your eyes away from what others are getting. Be glad that God is generous enough to welcome everyone, no matter how late they start. Kaya anong pwede mong gawin upang matulungan ang lahat kasama ang mga freeloaders? This can be acknowledging where they are good at and giving that role to them. Kaya manalangin tayo. Lord, free our hearts from envy so we can genuinely rejoice in the blessings you give to everyone around us. Amen.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm retired Brigadier General Jean Fajardo, the former spokesperson of the Philippine National Police.
1: And I'm retired Police Lieutenant General Rodel Sermonia, the former Deputy Chief of the Philippine National Police. Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod, kami ang
0: The Commanders. Commander, bigyan daan muna natin ang update sa mga isinasagawang kilos protesta kaugnay ng 54th anniversary ng Martial Law Declaration. Live reporting mula sa Mendiola, Manila, in command, Ivy Reyes. Ivy?
2: Yes, Commander. Nyo sa likuran ko, walang ni isang grupo ng mga aktivista dito sa kahabaan ng Recto habang naka-deploy PD. That's from 2 p.m. simula na nakarating tayo dito sa Mendiola hanggang ngayong alas 5. Generally peaceful ayon sa Manila Police District ang movement para sa 54th commemoration of martial law dito sa Mendiola at Recto. Nagkaroon lang ng maikling komosyon kaninang umaga nang damputin ng mga pulis ang isang rallyistang nahuli nagsispray paint. Agad naman naresolba ang maikling alitan sa pagitan ng dalawang puwersa. Ayon sa pulisya, maximum tolerance ang kanilang ipinapatupad at inirerespeto nila ang karapatang magpahayag ng mga Pilipino. Pero may kaakibat daw na responsibilidad ang kalayaan at karapatan at kapag nakita raw nilang may nasisira ng kagamitan o anumang indikasyon ng paglampas sa karapatang ito ay ipatutupad na raw nila ang batas. Commander, umikot tayo mula rito sa Mendiola kaninang alas 10 patungong Quezon City kung saan nagtipo ng University of the Philippines De La Manza Quezon Hall bago magtungo sa Liwasang Bonifacio alas 3 ngayong hapon. Panawagan ng UP na makasaysayang pinagdausa ng Diliman Commune noong dekada 70, nananatili pa rin ang kalbaryo ng mga Pilipino sinuman ang nakaupo sa palasyo. Kaya kung paano raw tumindig noon ang universidad sa ama, ganun din ngayon sa anak. Hindi rin tinanggap, Commander, ng UP ang payo ng Malacanang na mahinahon na pagpuprotesta dahil ang isinisigaw daw nilang mga panawagan naman galing sa emosyon lang, kundi mula sa mga totoong danas ng publiko sa harap ng banta ng korupsyon. Kaya kung gusto raw ng Malacanang ng mahinahong publiko, tugunan daw ng palasyo ang fundamental needs ng mga ito. At malaki rin daw ang papel ng kabataan sa paghunita nito para siguraduhin na babantayan ang karapatan at ang pondo ng bayan. Commander, as of 5:06 p.m. ngayon nagsisimula na magsitayuan yung mga pulis dito sa ating likuran. Kanina talagang wala pang kalaman-laman talaga itong kahabaan ng Recto from 2 p.m. to 5 p.m. At ngayon inaasahan na natin ang pagdagsa ng mga rehista mula sa Liwas ang Bonifacio kung saan sila nagtipon at 3 p.m. Commander?
0: Maraming salamat, Ivy Reyes. Nag-uulat live sa Mendiola, dyan sa Manila. Commander Jen Ross, no, na nakakalungkot na nung kakaang Biyernes ay isa na namang shooting incident sa eskwelahan ang nangyari. Isang involving a 16-year-old student. This is came after the incident nung June sa Tacloban and this August nitong sa Zamboanga naman. I understand nagbigay na ng pahayag ang PNP na nag-request na sila na i-block at least 3 websites espousing violence. Hopefully, we will hear updates from the PNP. Although hindi nila pinangalanan kung ano-ano itong website na ito, pending approval ng kanilang request sa NTC.
1: Imagine, Commander Jean, katatapos lang ng ating parang isa sa mga topics natin to last week. Yung campus security. At nangyari na naman ito. Sana naman ang ating mga kababayan ay ugaliin ninyong manood ng ating programa para lang sa ganun ay magabayan sila sa public safety and security. At napag-alaman natin, Commander Jean, ano, ang ipinasara ng PNP at DILG, of course, kasama dyan ang DICT at saka yung CICC, yung Cybercrime Investigation Center natin ay dalawa ang

0: ating napag-alaman na website. Ito yung website ng Nihilistic Violent Extremism. Ginagamit ito ng NVE. At ang mga pangalan ng website na to ay yung Gorebox. At yung isa naman ay yung Sandbox. So, itong mga website na to ay ginagamit ng ating mga kabataan para to entertain them, maglaro. Pero nirekomenda ng Philippine National Police at ng DILG na dapat ay ma-regulate or magkaroon ng regulatory body ang lahat ng mga website na ito. At magkaroon din sana ng tinatawag na pag-monitor na magkaroon ng access yung ating mga kabataan sa mga unrestricted, unregulated na mga platforms para ma-entertain ang ating mga kabataan. Wala naman sigurong masama na ma-entertain, pero kung ito ay nasosobrahan at hindi ito na mo-monitor, ay talagang magiging masama, magiging epekto sa ating mga kabataan.
1: Tuloy-tuloy, Commander Gen Ross, yung investigation ng PNP kung ito nga bang estudyante na ito ay kasama doon sa mga iniimbestigahan nila ay talagang pinapatronage yung sinasabi nating website under investigation yan, dahil accordingly itong estudyante na ito ay maganda naman yung performance sa school, wala siyang prior incident, prior violent incident, so tinitingnan yung possibility na was he influenced by this yung sinasabi mo nga ng mga website. So andyan ngayon yung estado ng investigation at hihingi tayo sa mga darating ng araw ng iba pang mga update. At incidentally sir, because of this new incident ay nag-usap-usap na sir ang DepEd, ang DILG, and PNP at kinakrap na nila yung Joint School Safety Task Force wherein itong mga ahensya na ito ang magtutulong-tulong para palakasin yung seguridad sa loob at labas ng eskwelahan, lalo't-lalo nga na sanabi nga no less than the Secretary of DepEd admitted na they were not prepared for this kind of incident happening in the school, particularly yung shooting incidents. Although in the recent days, nababalitaan natin na meron ng mga simulation exercises na ginagawa para palakasin. But admittedly, doon sa mga schools, marami dito ay mga wala talagang mga security. At ang pinag-aaralan ngayon, at isa sa nare-recommenda ng PNP na yung mahigit na mga 8 o 7 hanggang 8 barangay tanods in more than 42,000 barangays nationwide ay magamit as force multipliers. Ginagamit natin ito, kung maalala mo, Commander Gen Ross, naalala ko nung ikaw ang aking regional director, ay yung ating mga barangay tanods ay ino-orient natin kung paano sila magiging kabahagi nung ginagawa nating pagbabantay sa ating mga eskwelahan.
0: At in line with that cybercrimes na nangyayari, ay napaka-importante rin pala yung isa sa mga force multipliers na binuo natin nung araw. Hindi lang ito yung mga nakikita natin ng mga non-government organizations sa emergency response, sa anti-crime, kundi yung National Coalition of IT Advocates for Change, di ba? Para maging kasamahan natin yung mga NCTAC or National Coalition for IT Advocates para palawigin pa, matulungan tayo ang kapulisan ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno para sa information dissemination. At alam mo, napakaganda yung rekomendasyon talaga ng PNP at ng DILG para magkaroon ng legislative measures para dito sa ating mga website na to.
1: Mula sa school violence, sir, tungo naman tayo. Another incident, kung nangyari nung doon sa Banga National High School, yung shooting incident, meron ding nangyaring insidente sa West Philippine Sea kung saan isa na namang barko ng Philippine government, particularly yung Bureau BFAR na vessel, yung Magat Salamat. Ay binangga ng Chinese Coast Guard at nagtamo ito ng damage. Mabuti naman sir, walang nasaktan, walang nasugatan doon sa nang pangyayaring insidente na yon.
0: Itong usapin na to, Commander Jin, ay hindi na natatapos, paulit-ulit na lang. Parang 10 years na yung 2016 Arbitral Award sa Pilipinas. Pero parang hindi ito nai-implement or hindi ito nire-respeto ng mga dapat na mga bansa na rumispeto sa International Arbiter Award na to. At yan ay tutulungan tayo ng ating resource speaker para sagutin at para ma-inform din ang ating mga kababayan kung ano na ba talaga ang nangyari sa napakatagal na o 10 years ng

0: 2016 Arbiter Award na to.
1: So sa ating mga manonood, very interesting ang topic natin for today. Ito ang usapin ng West Philippine Sea at ang paulit-ulit na pag-igting ng tensyon sa dagat.
0: Ayan, may mga ulat naman na harassment, dangerous maneuvers at paggamit ng flares sa ilang maritime encounters sa ganitong sitwasyon. Paano nakikipag-ugnayan ang Philippine Coast Guard? Tama-tama, ang ating bisita ay spokesperson ng Philippine Coast Guard, ang BFAR na kung saan ang office concern, na kung saan ang kanilang vehicle ay na-involved. And of course, ang Armed Forces of the Philippines at ang National Task Force for the West Philippine Sea.
1: At kailan nga ba ang isang maritime encounter ay lalagpas sa green zone at magiging isang mas malaking national crisis? Patuloy po kayong tumutok. Mapapanood po kami sa Abante News, simulcast sa Billionaire News Channel mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Magbabalik ang inyong The Commanders. The Commanders.

0: At nagbabalik po ang The Commanders. Commander, saan nga ba hanggang saan ang paghaharas bago ito maituring na mas malaking crisis? Handa na ba tayong harapin ang issue that matters? Let's watch this.
1: Hindi pa digmaan, pero hindi na rin kapayapaan. In the West Philippine Sea, not every threat comes in the form of gunfire.
2: Quarter! Fourth quarter! Fourth quarter! Collision!
1: May mga pagharang, may mga dangerous maneuvers, may panggigit-git, at may mga aksyon na naglalagay sa panganib sa ating mga mandaragat at mangingisda. Ang mga ganitong pagkilos ay madalas iniuugnay sa tinatawag na gray zone activities, mga aksyon na nagpapatindi ng pressure at tensyon nang hindi diretsahang umaabot sa armed conflict. Pero sa dagat, ang isang mapanganib na maneuver ay maaaring maging isang malaking insidente sa loob lamang ng ilang segundo. Paano tumutugon ang Philippine Coast Guard, AFP, BIFAR at iba pang ahensya? At higit sa lahat, paano ipinagtatanggol ng Pilipinas ang ating karapatan at interes sa West Philippine Sea nang hindi lumalala ang sitwasyon? Because in the gray zone, one small mistake, one miscalculation, one dangerous move could trigger a much bigger crisis.
0: And to give us the information we need to know from the perspective of an expert on the West Philippine Sea, joining us today is Rear Admiral J. Tariela, Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea. Marami pong salamat, Sir J. It's an honor to share with you this afternoon, this platform.
3: Hello, ma'am. Hello, sir. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin.
0: Ayan. Sir, ang unang tanong, yung nangyaring insidente nung nakaraang Biyernes involving a BIFAR Philippine vessel and yung ating Chinese Coast Guard, ano na po ang latest sa inyong investigation kung meron man?
3: Well, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nasa Port of Corona. Sinamahan ito ng Philippine Coast Guard mula Hasa-Hasa Shoal right after the incident. Tumawag ang BIFAR sa Coast Guard, the Commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Gaban, ay agarang nagpadala ng BRP Malabrigo. And of course, the aircraft, sinamahan namin itong makarating ng Coron, Palawan. And this morning, na-evaluate na ang mga nasira sa barko, no, na tinamaan dun sa pagbangga niya last Friday. And accordingly, it cost more than $1 million. No? I forgot the exact figure. But according to Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ito ang damage na kailangang bayaran ng China.
4: Alam mo, kung tutusin yung 1 million is hindi naman kalakihan, pero siyempre yung magiging epekto sa international na usapin. At at the same time, yung buhay ng mga tao nakataya doon, ng mga kababayan natin, swerte lang at walang mga nasaktan doon. So ano ba talaga ang naging mission ng ating BIFAR doon? Bakit sila nandoon at yung kolisyon na sinasabi? Kasi iba yung naging version ng nasa kabila. Okay bang bagitin? Yeah.

Mamaya sa agenda, kahit BP na, Vice President Sara Duterte, 4 na taong miyembro ng board of directors ng isang food company. Medical leave ni Senator Loren Legarda, extended hanggang October 9. Kabi-kabilang kilos protesta, isinagawa ngayong anibersaryo ng martial law. Malacanang, bantay sarado. Panibagong jumbo oil price hike, kasado na bukas. Mga produktong petrolyo, inaasahang magmamahal pa dahil sa atake ng Houthi rebels sa Saudi Arabia. Exclusive! Higit isang buwan matapos ang pamamaril, seguridad sa Ateneo de Zamboanga University, pinaigting. Off to a perfect start! Gilas Pilipinas, may back-to-back wins sa Asian Games. At Vilma Santos nagsalita na sa di pagkakapiling national artist.

0: Kanyang po, respectfully, these past years have not been calm to our Filipino people. Gusto po naming irehistro sa inyo na ito pong pinaglalaban namin ay hindi nanggaling sa aming mga emosyon lamang. Ito po ay nanggaling sa napakaraming iyak, napakaraming hinaing, at maraming kamatayan na pinagdaanan ng sambayan ng Pilipino dahil kulang pa rin ang pagtugon ng ating gobyerno.
1: Higit limang dekada matapos ang deklarasyon ng martial law, buhay pa rin ang sakit sa mga Pilipino. Sa 54th anniversary nito ngayong araw, kinalampag muli ng mga rasista ang gobyerno.
2: Panagutin ang mga sangkot sa iskandalo, yan ang bitbit nilang panawagan. Magsilbi rin anila sa bayan at huwag maghari-harian.
3: Sa day 27 naman ng impeachment trial, nabunyag ang interes ni VP Sara sa isang kumpanya. Naglagak umano ito ng puhunan kahit nasa pwesto na. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Kahit VP na, Vice President Sara Duterte, miyembro umano ng Board of Directors ng isang food company hanggang 2025. Medical leave ni Senadora Loren Legarda extended hanggang October 9. Kabi-kabilang hilot protesta ay sinagawa ngayong anibersaryo ng martial law, Malacanang, Bantay Sarado. Panibagong jumbo oil price hike kasado na bukas. Mga produktong petrolyo ay inaasahang magmamahal pa dahil sa atake ng Houthi rebels sa Saudi Arabia. Exclusive! Higit isang buwan matapos ang pamamaril, seguridad sa Ateneo de Zamboanga University pinaigting. Off to a perfect start, Gilas Pilipinas. May back-to-back win sa Asian Games. At Vilma Santos, nagsalita na sa hindi pagkakapili bilang national artist. Vice President na, nasa Board of Directors pa. Sa day 27 ng impeachment trial, ibinunyag ng bagong testigo ang naging papel umano ni VP Sara sa isang food company. Binusisi rin ang pera ng GenCorp Industries. Yan ang agenda report ni Hannity, nagulat ng live mula sa Senado. Hannah?
4: Corina, kahit pangalawang pangulo na si VP Sara, board member pa rin siya sa isang kumpanya. Yan yung isa sa mga lumitaw sa day 27 ng impeachment trial ng bise. Sabi ng testigo, ayon sa prosecution or sa 1987 constitution, bawal ang pangulo at pangalawang pangulo na makilahok directly or indirectly sa isang negosyo habang nasa pwesto. Lumitaw ang isang pangalang naiuugnay sa umano'y business interests ni VP Sara. Siya ay si Jaime T. Cruz. Sa direct examination kay SEC official Gerardo del Rosario, lumabas na magkasama ang pangalan ni Cruz at Duterte sa corporate records ng Metro City Chow Foods Corporation. Ang JTC Group of Companies ni Cruz ang may pinakamalaking share subscription, habang pangalawa si Duterte na may 500 shares

0: na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Pareho rin silang nakalista bilang directors ng kumpanya. Pero mas tutok ang prosekusyon sa isa pang kumpanya, ang Gencor Industries. Ito ang restaurant company na idineklara ni Duterte bilang isa sa kanyang business interests sa Sal-N. Pero wala ang pangalan ni Duterte bilang director o stockholder sa Gencor base sa general information sheet nito. Sa halip, JTC Group of Companies Philippines Incorporated ang lumalabas na pinakamalaking subscriber sa Gencor. At sa 2025 General Information Sheet, nakalista ang JTC Group sa hanay ng directors, represented by Jaime T. Cruz. Base sa pagsusuri ng BNC, si Cruz ay dating Special Envoy for Trade and Investments to China sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lumitaw na rin ang pangalan ni Cruz noong alukin siya ni FPRRD ng posisyon bilang PhilHealth President and CEO. Pero hindi siya naluklok sa nasabing pwesto. Graduate siya ng medicine at surgery bago pumasok sa business industry. Binusisi rin ng prosekusyon ang pera ng Gencor. Mula 28 million peso sales noong 2021, umakyat ito sa 300 million noong 2022, ang taong naupo sa pwesto si VP Sara.
1: Kailan po ulit na elect si Respondent Sara Duterte as Vice President?
2: Nanumpa po siya noong June 30, 2022.
1: Okay, the same year na nagtala ng sales itong kumpanyang to na 300 million pesos, 23,052. Ngayon, punta
3: objection
1: tayo sa...
3: Your Honor. Pardon, we move to strike the additional statements of the counsel, Your Honor. These are conclusions of facts.
0: Napansin din ng prosekusyon na tila may hango sa isang fast food chain ang email ng Gencor base sa proof ng BIR filing ng kumpanya.
1: Meron po bang sinasabi dyan sa document kung anong klaseng restaurant itong Gencorp Industries Inc.? At isama na po yung notes at yung mga iba pang nakakabit dyan?
2: Wala pong na-mention kung anong klase, but restaurant lang po ito.
1: Restaurant. Pero itong email po nila ay... based sa email filing sa BIR, ang ginamit na email ng kumpanya ay
2: jtcjollibee@gmail.com.
1: Okay, so ano ulit yung initials po ni Jaime T. Cruz?
2: JTC.
1: Okay, at may Jollibee po, no? So mukhang meron po tayong clue.
3: Objection, Your Honor. Move to strike that statement. Again, additional statements.
4: Move on, counsel.
0: Nakasalang pa rin sa Senate Impeachment Court ang Article 2 ng impeachment case kung saan inaakusahan ng prosekusyon ng unexplained wealth si Duterte. Corina Director at Stockholder ng Metro City Chow Foods Corporation si VP Sara mula 2022 hanggang 2025 base sa SEC records na ipinresenta kanina at tila taon-taon daw nananalo itong si VP Sara sa pagiging direktor ng kumpanya ayon sa prosekusyon. Let's listen in.
1: Sino po ba ang namimili ng mga magiging members ng Board of Directors?
2: Well, ang director po ay ini-elect po ng mga shareholders.
1: Ah, so may election po?
2: Dapat po, may election.
1: Okay, so mukhang taon-taon ho, may election at laging nananalo si VP Sara na sa pagiging director sa kumpanyang ito.
3: Objection, Your Honor.
0: Pinaalis ng defense sa Senate records ang pahayag ng prosekusyon. Sa ilalim ng batas, kapag merong conflict of interest, kailangang umalis sa posisyon sa pribadong negosyo sa loob ng 30 days at or mag-divest ng business interest sa loob ng 60 days. Sinuri rin ko rin na ang mga kumpanyang iniuugnay sa asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio. 10 raw sa 18 companies nito ang walang nakatalang dividends. May 8 rin na walang naihain na audited financial statements o yung financial report ng kumpanya, kaya walang record na mapagbabatayan kung may dividends ang mga ito. Umalma ang defense kanina dahil tila nakakalito raw yung visuals ng prosekusyon at napaghahalo yung dalawang grupo ng kumpanya. Pinaalis din ito yung ng defense sa record pero giit ng prosekusyon, wala raw silang maling na ipakita kanina. Balik sa'yo, Corina.
5: So mayroon bang malinaw na napatunayan kanina, Hana?
0: Yes, Corina, kinumpirma mismo ng SEC official na si Attorney Gerardo del Rosario na while
4: in position as vice

0: vice president ay board member nga ng isang kumpanya, itong si VP Sara na for him ay may violation sa 1987 Constitution dahil ipinagbabawal daw ito ayon sa testigo. Corina.
1: May impormasyon ka ba, Hana, kung nagkaroon ng pagkakataon si VP Sara na mag-divest sa mga nabanggit mo na kumpanya?
0: Corina, wala raw hawak na document itong SEC na directly ay nagpapakita na inilipat ni VP Sara sa isang hiwalay na individual yung kanyang ownership doon sa mga kumpanya na lumitaw kanina. Pero base doon sa halimbawa na binigay ni Attorney Del Rosario, doon sa City Hall King Chow, stockholder pa rin si VP Sara noong 2019. Pero meron daw amendment na general information sheet mula 2019 hanggang 2021 kung saan hindi na raw lumalabas yung pangalan niya bilang stockholder or director. So para sa testigo kanina, posibleng indication yan doon sa SEC record na posibleng hindi na siya kasama doon sa nasabing kumpanya, pero wala raw specific na document na nagsasabing nilipat niya sa isa pang tao yung sa kanyang yung nabanggit na ownership ng bise. Corina.
1: Hana, hindi man lang ba sinaway ng SEC si VP Sara? Kasi kung alam naman nila na yan ay bawal pala sa batas, batay sa konstitusyon, bakit napayagan siya?
0: Corina, sabi ng SEC official kanina, wala raw silang directive na i-flag or i-report yung isang official kapag lumalabas na doon sa isang SEC record na meron siyang pagmamayari or participation sa isang kumpanya. Kaya wala raw silang ipinadalang notice sa bise kaugnay dyan at inirekomenda naman ng SEC official na si Attorney Del Rosario sa Senado na baka posibleng makagawa ng paraan kaugnay dyan kagaya ng pagkakaroon ng probisyon sa isang batas. Corina.
1: Okay. Parang hindi nalalaman nung kanang kamay yung ginagawa ng kaliwang kamay. Yun lang ang dating sa akin. Ano? Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
2: Nanindigan ang depensa na walang koneksyon kay VP Sara ang ilan sa mga SEC record na ipresenta ng prosecution sa impeachment trial. Yan ang agenda report ni Dexter Ganive live mula sa Senado. Dexter!
3: Pinky, hindi kinabahala ng depensa itong mga dokumentong ipresenta at pina-identify at pina-authenticate ng prosekusyon sa kanilang testigo na si Attorney Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission. Sabi ng defense team, spokesperson Attorney Michael Poa, mga records naman ito ng SEC at tanging ginawa ng prosekusyon ay ipatukoy kay Attorney Del Rosario ang mga nakasaad sa record. Tanging tinutulan nila kanina ay yung presentasyon at pag-identify sa mga nilalaman ng Pekemong Philippines Corporation at GTC Group of Companies dahil ayon kay Attorney Justin Gulaw ng Depensa, wala pang malinaw na koneksyon ng mga ito kay VP Sara at hindi rin nabanggit sa Articles of Impeachment. Bagay na pinabura naman ng Impeachment Presiding Officer na si Chief Escudero na nagsabing hindi kailangan ng prosekusyon na gamitin itong si Attorney Del Rosario para patunayan ang koneksyon at maaari rin naman daw isa pa ang o isama sa mga ebidensya sa hiling nila na ipasapina. Pagtitiyak ni Attorney Poa, nakahanda na ang kanilang mga ebidensya para ipresenta sa impeachment court at makita at makilatis ng publiko ang panig ng bise. Pero ilalabas lang daw ng depensa ang kanilang mga alas kapag oras na nilang maglatag ng mga ebidensya. Iginagalang naman daw ng depensa ang pagpalit ng mga salita imbes na strike out of record ang ilan sa mga naging pahayag ni Attorney Gular na tinutulan ng prosekusyon.
4: We will respect the ruling of the presiding officer. In fact, instead of striking everything off, the presiding officer naman sa tingin ko, sa pananaw ko, tried to find a compromise na matira yung statement without certain words that were objected to by the prosecution. To be fair to the prosecution, maaaring pagdating naman ng turn ng defense, we will have to do something similar. So we would like to ask for your patience rin. Talagang ganyan eh, kahit sa regular courts, nangyari po talaga yan.
3: Pinky, ang sabi ng depensa, yung nangyari kanina na medyo mahaba-habang presentasyon ng prosekusyon ay maaring gawin din nila kapag sila na ang magpepresenta ng mga ebidensya at mga testigo pagdating nga dito sa usapin ng unexplained wealth ng VP. Pero mangyayari yan kapag oras na ng depensa ang magharap ng kanilang testigo at mga ebidensya. Samantala, sinabi naman kanina ni Attorney Michael Powan na naging maingat na ngayon si Vice President Sara Duterte sa pagsagot sa mga katanungan may kilalaman dun sa mga isyong pinag-uusapan ngayon sa impeachment court. Sabi pa ni Attorney Powan na nitong mga nagdaang araw ay kumukonsulta si VP Sara sa kanila dun sa mga isyong kailangan niyang sagutin kung ito ba ay lumalabag na sa sub judice rule o yung rule number 18 ng impeachment court. Kaya sabi niya, nagiging maingat na din sila dahil kamakailan lang ay mayroong dalawang miyembro ng prosekusyon ang naisyuhan ng show cause order ng impeachment court. Napapag-usapan na lang, nabanggit ko na lang din itong show cause order, Pinky, hanggang sa ngayon ay wala pa rin inilalabas na pa siya ang impeachment court kaugnay dun sa show cause order at dun sa naging tugon ni na Attorney Benjamin Tolosa ng prosekusyon at ni Congressman Tere Redon ng itong Bicol Saro party list dahil ayon dito sa impeachment court pinag-aaralan pa yung naging sagot ng dalawang miyembro ng prosekusyon. Maaaring malaman ang magiging pasya ng impeachment court kung talagang may nilabag ba sila doon sa sub judice rule sa mga susunod na araw. At yan, kung mapapatunayan, ay mayroong multang umaabot ng hanggang 30,000 pesos. Pinky.
2: Pero hindi ba Dexter ang penalty dyan? Sakaling patawan nga sila ng penalty. First penalty is just a admonition, di ba? Pagsasabihan lang ata sila. Tapos yung second time na gawin ay doon na yung 30,000 pesos na multa?
3: Tama ka dyan, Pinky. At kasabay nung pangalawang, kung ito ay mauulit pa, ay maaring isumite yung kanilang pangalan, lalo kung sila ay mga abogado, isusumite ito sa Judicial and Bar Council o kaya sa Korte Suprema para sa mga kaukulang aksyon. Pinky.
2: Kailan daw lalabas yung kanilang desisyon hinggil dito sa sinasabing violation of the sub-judice rule? Nasabi ba, Dexter?
3: Walang exact time na binanggit kanina si Attorney Tonggol dito sa ginawang press conference pagkatapos ng impeachment trial day 27. Pero sabi niya sa mga darating na araw ay malalaman at ilalahad yan, open court, kung ano ang magiging pasya ng presiding officer na si Senator Judge Cheese Escudero. Pinky.
2: Maraming salamat, Dexter Ganibe. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
5: Sa ika-anim na beses, na-extend na naman ang medical leave ni Senator Loren Legarda. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, epektibo ito hanggang October 9, August 3, nang nagsimula ang leave ng senadora sa gitna ng investigasyon laban sa kanya at kanyang anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste. Kaugnay ito sa umano'y Ghost Solar Power Projects.
1: Kabi-kabilang kilos protesta ang isinagawa ngayong 54th na anibersaryo ng martial law. Kasunod ng girian noong nakaraang taon, ang Malacañang sarado ngayon. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes, nagulat mula sa Mendiola. Ivy, kumusta na ang sitwasyon dyan?
6: Turina, 5:35 p.m. nakarating ang bulto ng mga rallyista dito sa Recto, pero inabot ang nasa 25 minutes bago nakaabante ang mga ito dahil sa pagsalubong ng Manila Police District o MPD. Tanong ng mga rallyista sa mga pulis, hindi makakasakit ang mga placard kaya bakit todo barikada raw ang mga ito.
7: Wala na ang martial law! Ang buong Maynila ay garrison ng kapulisan!
8: Generally peaceful kung ituring ng Manila Police District ang sitwasyon sa Mendiola simula kaninang umaga sa kabila ng bahagyang komisyon bandang alas 10. Dinampot kasi ng mga pulis ang isang reliyistang nahuli nagsispray paint. Basag ang telepono nito pero agad ding pinakawalan ng mga otoridad at pinagsabihan lamang.
9: Pinakamataas na antas po ng pagtitimpi o yung maximum tolerance. Pero meron po itong hangganan. Pag nakakita na po tayo ng ayagang paglabag sa batas, may pananakit, paninira at iba pa pong paglabag, wala po tayong magagawa, ipapatupad natin ang batas. Nang karapatan at kalayaan ay lagi may kaakibat na responsibilidad. Natatapos po ang kalayaan kapag ang karapatan po ng iba ay umpisa na po natatapakan.
8: Iginagalang daw ng mga pulis ang karapatang magpahayag ng mga Pilipino at kahit na raw hindi Freedom Park ang Mendiola, nakikiusap lang daw sila ng isang mapayapang pagkilos ngayong 54th commemoration ng martial law. Hindi nakalapit ang mga ito sa Malacañang dahil puno ng barikada ang lahat ng entry points at maging ang mga barikadang ito, refleksyon daw ng martial rule ng ama ni Pangulong Bongbong Marcos noong dekada 70.
7: Ang tao ang bayan!
10: Ngayon!

0: Sigaw ng mga realista sa Mendiola, ang spray paint kayang mabura. Pero ang salarin sa bilyon-bilyong inako sa pondo ng bayan, hindi raw mahuli-huli ng kapulisan. By 3 PM, tahimik pa rin ang kahabaan ng rekto habang nakaantabay ang nasa 11,000 kapulisan ng MPD. Nanggaling kasi sa Liwasang Bonifacio ang kalakhang bilang na mga realistang nagtipon doon, kabilang ang mga kabataan mula sa iba't ibang universidad gaya ng University of the Philippines at Ateneo de Manila.
1: Purina, samantalang sa Bulacan ang Pangulo kaninang umaga for private inspections, pero bunsod ng pagiging privado nito, walang detalye ang media kung saan exactly sa Bulacan nagtungo si PBBM. Pahayag naman ang Malacanang nitong nakaraang linggo, iginagalang nila ang opinion at posisyon ng mga kababayan ngayong September 21. Ngayon, nakaantabay pa rin tayo dito sa Mendiola. Alas 2 pa lang ng hapon nandito na tayo. At hanggang alas 5, wala bang relihista sa kahabaan ito, pero by 5:06, nagsimula na mag-assemble ang mga polis para sa inaasahan daw nilang hanggang 3,000 mga aktivista. At 6:15 rin na katatapos lang ng programa ngayon at nagsisimula nang mag-disperse ang iba't ibang grupo rito. Samantala, 11,000 officers ng MPD ang nakadeploy sa buong Kamaydilaan para daw bantayan ang seguridad ng lungsod at hindi na maulit yung nangyari noong nakaraang taon. Purina.
2: Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Mendiola. Sa Liwasang Bonifacio, iba't ibang civil society groups at miyembro ng religious sector ang nagtipon ngayong anibersaryo ng martial law. Ang panawagan nila, panagutin ang mga kurakot. Yan ang agenda report ni Joan Manalo, nag-uulat ng live mula sa Liwasang Bonifacio. Joan.
3: Bahain ng protesta ang mga kurap. Yan ang tema na naging kilos protesta dito sa Liwasang Bonifacio ngayong araw para sa 54th anniversary ng pagdeklara ng martial law. Ayon sa Manila Police District, nasa mahigit kumulang 1,100 ang crowd estimate dito sa Liwasang Bonifacio kaninang hapon, kung saan nagsipagdalo ang mga ka-estudyantehan, ang mga kabataan, ang mga civil society group at maging ang mga miyembro ng religious sector para makiisa sa pag-alala sa naging buhay at sakripisyo ng mga Pilipino noong panahon ng batas militar. Pasado alas 4 ng hapon na nagsimula ang programa sa Liwasang Bonifacio ngayong araw, kung saan umugong ang mga panawagan na panagutin ang mga kurakot. Ayon sa mga demonstrador, hindi na lang ito pag-alala sa diktadurya ng Marcos Senior Administration, kundi laban kontra walian, lalo pat patuloy na kinahaharap ng bansa ang mga isyu ng korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Isa sa mga nagsalita sa programa ngayong araw, si dating ACT Teachers Portalist Representative at ngayon Makabayan Co-Vice Chair Franz Castro.
4: Habang ang ordinaryong mamamayan ay kinakapos ng pagkain o walang pagkain, mababa ang sahod, walang trabaho o kulang sa trabaho, edukasyon at serbisyong pangkalusugan, bilyong-bilyong piso namang pera ng bayan ang patuloy na umiikot sa mga kontrobersya sa paggastan ng pamahalaan.
5: Ngunit kasabay ng napakalaking pondong ito, ang mga aligasyon at irregularidad at mga imbestigasyon sa mga flood control project. Kaya ang tanong, nasaan na ang resulta?
3: Git din ni Castro, hindi pwedeng paulit-ulit na lumubog sa baha ang mga komunidad habang ang pera at pondo sa flood control projects ay lumulubog din sa mga questionableng mga proyekto. Ang panawagan naman ng environmental activist na si David DeAngelo mula sa Kilos, Bulacan, pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal ng kanilang lalawigan.
6: Sukang-suka na kami sa korupsyon! Sukang-suka na kami sa mga politikong korup!
7: Panawagan din namin, panagutin ang lahat ng korap sa Bulacan. Isoli ninyo ang inyong perang ninakaw. At itigil ang lahat ng reklamasyon. Gumawa hindi ng green infrastructure, kundi ng mga makakalikasang solusyon.
3: Matatandaang ang Bulacan ang tinuguriang hotspot ng umano'y maanomalyang flood control project sa bansa, kaya panahon na raw para kumilos ang pamahalaan laban dito. Bukod sa mga naturang panawagan, bitbit din ng mga demonstrador ang mga placard na sumisigaw ng never again and never forget at maging ang panawagan.

0: Maganda na, na low to pack silica. Pinky, mag-aala 5 ng nagsimulang magmarcha ang mga realista mula sa Liwasang Bonifacio papuntang Mendiola para dalhin sa lansangan ang kanilang mga panawagan ngayong araw.
1: Maraming salamat, Joan Manalo. Nag-uulat ng live mula sa Liwasang Bonifacio.
2: Hindi man naabutan ang panahon ng batas militar, nakiisa ang kabataan sa panawagan para sa hustisya. Ang kanilang sigaw, never again at never forget. Nagbabalik si Ivy Reyes.
3: It's important that UP never forgets what happened 54 years ago because UP is one of the universities who stood firm and in front nung mga nangyayari nung panahon ng batas militar.
4: Never again to march alone!
5: The University of the Philippines never forgets. Kaya kung paano raw tumindig ang kabataan sa ama noon, ganun din sa anak ngayon. Ayon kay UP Student Regent Angel Mariton Manalili, ang kasaysayan ng universidad ay kasaysayan ng pakikibaka, lalo't sa labas ng Quezon Hall kung saan sila nagtipon ngayon. Naganap ang historic Diliman Commune noong 1971. Sa pag-aaklas ng Diliman Commune, 9 days na nindigan ng UP laban sa mga puwersa ng militar.
4: Justisya!
5: Sigaw ng UP ngayon, tila hindi naman umano nagkakaiba si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang amang si former strongman Ferdinand E. Marcos Sr. Hindi lang daw ang kasalukuyang administrasyon ang problema, kundi ang mga nagdaang liderato dahil kahit sino raong umupo sa palasyo, hindi nagbabago ang kalbaryo ng tao. Tumugon din si Manalili sa panawagan ng Malacanang na panatilihing mahinahon ang mga kilos protesta. Ayon kasi sa palasyo, mas mabuti pa makipag-usap ang mga realista sa gobyerno imbes na magtungo sa lansangan.
3: Malacanang po, respectfully, these past years have not been calm to our Filipino people. Gusto po naming irehistro sa inyo na ito pong pinaglalaban namin ay hindi nanggaling sa aming mga emosyon lamang. Ito po ay nanggaling sa napakaraming iyak, napakaraming hinaing at napakaraming kamatayan na pinagdaanan ng sambayan ng Pilipino dahil kulang pa rin ang pagtugon ng ating gobyerno.
5: Kung gusto raw ng Malacanang ng kalmadong mga tao, rumespondean niya ito sa fundamental needs ng publiko. Ang UP Baguio, ang tinaguri ang UP of the North, kaisa rin sa kilos protesta ngayon.
6: Kahit ganoon ay sa pagdito sa Norte, yung atrocities na ginawa ng panahon ni Marcos Sr. at naninitigan yung mga tao dito na mali yung ginawa ni Marcos Sr., mali ang naging diktadorya niya. At at the same time, yung patuloy na manifestation dito hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na kinocondemn ng mga tao dito na Norte.
5: Paalala ng UP Baguio, the North remembers. Nanawagan naman ang hustisya sa flood control scandal ng Ateneo de Manila University na kaisa rin sa rally ngayong hapon sa Liwasang Bonifacio. Nasa higit 50 student councils din sa buong bansa ang nagkaisa ngayong taon para ipahayag ang kanilang posisyon laban sa korupsyon at pagbabantay sa pondo ng bayan.
7: Never again! Never again!
4: Never again to march alone!
5: Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
2: Payapa at kalmado ang sitwasyon sa EDSA People Power Monument ngayong 54th anniversary ng martial law. Ayon sa QCPD, walang namamata ang rallyista dahil walang grupong nag-apply ng permit sa paligid ng monumento. Light security lang ang ipinatutupad pero nakahanda ang mga barricade kung sakaling may bigla ang protesta. Bukas pa rin sa mga motorista ang White Plains at EDSA habang katuwang ng pulisya ang QCLGU at Public Order and Safety Department sa pagresponde sa anumang insidente.
8: Besides serving on the court, sentro rin ang atensyon si Alex Ayala sa Singapore Open red carpet. Handa na kaya ang Pinay tennis sensation sa kanyang susunod na laban? Narito ang agenda report ni Erica Christensen.
9: Filipino pride sa Singapore. Isa si Alex Ayala sa mga sentro ng atensyon sa welcome party ng Singapore Open. Sa red carpet ng event, nakausap natin ang Pilipinang tennis star na higit pa sa kanyang mga tagumpay sa court, ramdam din ang laki ng suportang tinatanggap niya mula sa mga Pilipino. Sold out na rin ang kanyang Sampaguita collection sa collaboration with Nike sa Nike store dito sa Orchard Road.
10: Pictures of the line at Orchard and wow. Wow is how I feel. I guess it's just, it's so surreal to see the support and to see how, you know, how the power of representation, and I think how much people align with my journey and I guess the whole story behind the Sampaguita line. And I'm just, it fills me with joy to know that, you know, people can relate to this and they, you know, they connect with it.
9: Mula sa suporta ng mga tagahanga, balik focus naman si Iyala sa kanyang pangunahing larangan, ang tennis. Matapos ang isang mahaba at pisikal na mapanghamong season, kailangan niyang siguraduhin na handa ang kanyang katawan para sa susunod na laban.
10: I am great. I feel I'm good. I'm healthy, which I'm so grateful for. I have an amazing team who helps me take care of my body, who helps me plan accordingly, and who are very experienced. So the tour is very long. It's the calendar year, or the season is quite long. But you know, I feel ready. I feel excited. I'm here. I'm closer to home, so very happy. Yeah.
9: At sa kabila ng matagumpay na takbo niya ngayong season, hindi raw niya tinitignan ang mga resulta bilang dahilan para mawala ang focus. Sa halip, nananatili ang isang bagay sa isip ni Iyala, ang manalo.
10: I don't feel that way. I think there is a will for me to win. There's definitely that personal will for me to kind of course, I'm a competitive athlete, so we want to win, right? So I think that's at the forefront of everything.
9: Si Alex Iyala ang world number 18 at third seed dito sa Singapore Open, which means meron siyang first round bye, at dahil dito diretso na siya automatically sa second round ng torneo. Ang Singapore Open ay gaganap sa September 21 up until September 27 dito lang sa OCBC Arena sa Dakalang, Singapore. Mula sa Singapore, para sa Agenda, Erica Christensen, Bilyonaryo News Channel.
11: Panibagong jumbo oil price hike kasado na bukas. At dalawang kabataan arestado sa South Cotabato matapos magbanta sa social media. Susunod yan sa Agenda.

0: Mas mahigpit na seguridad ang sumalubong sa grade school students ng Ateneo de Zamboanga University. Balik face-to-face classes na kasi sila, higit isang buwan matapos ang pamamaril sa loob mismo ng campus. Yan ang exclusive agenda report ni RJ Rosalado.
1: Pasado na 7 na ng umaga pero mahaba pa rin ang pila ng mga sasakyan sa entrance ng Ateneo de Zamboanga University. Unang araw kasi ng face-to-face classes ng grade school students. Mahigit isang buwan matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng campus kung saan dalawang estudyante ang nasawi, kasama na ang student shooter. Isa-isang iniinspeksyon ng mga gwardiya ang mga sasakyan. Tinitingnan ang vehicle gate pass at fetcher's ID. Nagtalaga na rin ng drop-off at pick-up point para sa iba't ibang grade level.

0: pa rin in-person classes sa junior high school. Pero naka-install na ang mga bagong temperature and metal detection door sa dalawang entry point ng school building. Ayon sa Ateneo Management, hindi na magiging mano-mano ang bulk inspection sa oras na matapos ang ginagawang security screening area kung saan ilalagay ang mga baggage x-ray machines. Higit 700 na rin ang security cameras sa tatlong campus ng Ateneo sa Zamboanga City mula sa dating higit 500. Plano din ng Ateneo Management na maglagay ng perimeter fence para mas madali makontrol ang pagpasok at paglabas ng mga estudyante sa school building.
1: Based on the plan, junior high school will start their face-to-face classes if they're already infrastructures are already in place. And that would mean those things, the inspection area, are also constructed or ready to be used already.
0: Sa Salvador campus, pinaigting din ang vehicle inspection.
1: We're going to improve gate 1.5 by installing walk-through metal detector and x-ray scanner. No? So, we have already ordered this equipment and they're expected to arrive either the end of the month or first week of October.
0: Okay.
1: Aside from gate 1.5, we also will be improving gate 2, expanding the visitors' area, and also installing an x-ray scanner.
0: Welcome naman ang mga hakbang na ito para sa ilang mga magulang.
2: And then napansin ko, meron naman silang install na mga scanner, tapos nag-check na talaga ng mga bag ng mga students. So, I think naman secured naman talaga ang campus ngayon.
0: Humigit isang buwan matapos ang nangyaring shooting incident sa loob ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School, ito ang unang beses na magkakaroon ng face-to-face classes ang mga estudyante. Kaya naman, mahigpit na seguridad ang pinatutupad ng Ateneo Management sa loob at sa labas ng paaralan. Magsasagawa ng security audit ang Ateneo Management para matingnan kung ano pa ang pwedeng gawin para masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante at teaching staff. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Bilyonaryo News Channel, Zamboanga City.
3: Arestado ang dalawang kabataan sa South Cotabato matapos magbanta sa social media. Unang hinuli ng mga pulis ang isang 16-year-old na nagpost umano laban sa mga mag-aaral at magulang. Inaresto rin ang isang 18-year-old na nagpost ng video na may dalang baril.
4: Ginagawa rin namin ng paraan na ang mga magulang nito ay mapailan rin natin ng kaso. Pinag-aaralan niyo yun ng mga legal persons natin, sa legal natin, na dapat ito ay mabigyan talaga ng leksyon. Ito ay babala sa lahat ng mga magulang at mga mag-aaral, huwag na huwag ninyong gawin ito dahil hahabulin talaga namin kayo. Kaya't mga magulang, gabayan ninyo ang inyong mga anak.
3: Noong Biyernes lang, niyanig ng pamamaril ang Banga National High School sa South Cotabato na ikinasawi ng 3 katao.
5: Sa gitna ng serye ng pamamaril sa mga paaralan, gumugulong na ang preventive at response measures laban sa mga online threat ayon sa pulisya. Yan ang agenda report ni Lade Cabagani.
6: 2-3 website na umano'y nagpo-promote ng real-world violence at online grooming ang naharang na ng mga otoridad. Ayon sa PNP, bahagi ito ng hakbang para mapigilan ang pagkalat ng online content na maaring humantong sa aktual na karahasan, lalo na sa mga paaralan.
7: We have coordinated with the NTC and the NTC have instructed the ISPs to block this content or these websites.
6: Ayon sa Anti-Cybercrime Group, gumugulong na ang preventive at response measures ng pulisya laban sa mga online threat kaugnay ng school shooting incidents.
8: Yung nauuso ngayon na online violence ng kabataan, sir. And nakakalungkot nga po na napupokus yung effort ng ating law enforcement agencies sa bagay na yan. So nadadivert po yung mga resources natin na ang kalimitan naman ay walang katotohanan.
6: Kasama rito ang pagbusisi sa mga social media content na maaaring magdulot ng takot sa publiko, pati na rin ang mga nagkalat na litrato ng mga menor de edad na may hawak na baril. Babala ng PNP, posibleng humantong sa grave threat cases ang mga mapapatunayang gumagawa ng mga peking banta. Samantala, bumisita naman sa Banga National High School sa South Cotabato sina DILG Secretary John Vic Rimulya at PNP Chief General Jose Melancio Nartatas Jr. kung saan nangyari ang latest shooting incident para makipagpulong sa mga otoridad at mapaigting ang seguridad. Tatlong patay sa insidente kabilang ang 14-anyos na shooter. Maglulunsad din ang Education Department ng Digital Safety Campaign contra School Violence. Ayon kay Secretary Sonny Angara, importante ang pagpapanatili ng kaligtasan ng mga mag-aaral bilang pag-intindi na ang kanilang mundo ay higit sa mga silid-aralan. Kasama na rito ang kanilang digital spaces. Sangayon naman si Vice President Sara Duterte sa pangangailangan sa ganitong safe spaces. Aniya kailangan ng culture of security sa loob ng mga paaralan.
9: Napakahalaga din na magkaroon ng kumpiyansa yung mga bata na sa school level, meron silang pwede kausapin, teacher man yon, designated counselor, teacher man yon, o kung sino man doon sa structure ng paaralan na pwedeng kausapin ng mga bata. Dahil nakikita natin no, na kapag yung bata wala siyang safe space, kung saan pwede niya isabihin kung ano yung mga nararamdaman niya at naiisip niya, ay pumupunta siya sa iba't ibang lugar na nakikinig kuno sa kanya tulad ng social media, tulad ng mga iba't ibang grupo na makita natin sa internet.
6: Bago ang pamamaril sa South Cotabato, nagkasan ng National Active Threat Drill ang DepEd pero palagay ng BICE, kailangan din ng dagdag impormasyon para sa online safety. Para sa Agenda, Laid Kabagani, Billionaire News Channel.
3: Gustong parusahan ng isang kongresista ang mga social media platform na hindi makikipag-ugnayan sa gobyerno. Bukod sa pagbabawal sa bansa, dapat din daw silang pagmultahin ng aabot sa 1,000,000 piso. Yan ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
10: Posibleng maban sa bansa ang mga social media platform na hindi makikipagtulungan sa gobyerno. Yan ang babala ni Pasig Representative Roman Romulo kasunod ng serye ng school violence sa Pilipinas na inuugnay sa paggamit ng kabataan sa social media. Bilang chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, sinabi ni Romulo sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel na ito na ang last resort nila sa mga pasaway na platform. Nakasaad ito sa panukalang nagbabawal sa social media sa mga batang 13 years old pababa.
11: It will be fines ranging from $1 million to $100 million. And then the extreme would be to disable, the interim is to disable features. And of course, the last resort would really be to block that platform from being accessed in the Philippines. We also have a provision in the bill mandating the telecoms to be part of this, and once the DICT tells the NTC that we should disable or block a certain platform, the NTCs through which they go through should be able to block them.
10: Bukod sa mga social media platform, bawal na rin ang mga group chat sa online games.
11: We also ban chat groups. So, online gaming should be allowed, provided there is no not a chat group found therein. Because I think that is the initial reports for the previous shootings, those were the things that we heard. It's the chat groups wherein grooming happened.
10: Dahil sa mga insidente ng pamamaril, may mga paaralan na gumagamit na ng metal detector. Pero paniwala ni Romulo, temporary solution lang ito. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
3: Nagkakaisa na ang mga motorista at business sector sa panawagan sa gobyerno. Immediate relief at tax suspension ang kanilang hiling laban sa dagdag gastusin sa langis at minimum wage hike. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
12: Nagpapakarga na ng kani-kanilang sasakyan ang mga motorista sa gasolinahan na ito sa Quezon City. Si John Lloyd, umaabot lang daw sa 2 hanggang 3 araw ang isang full tank bago magpagasolina ulit. Kada karga, higit 2,300 pesos ang nagagastos niya para sa halos 30 liters ng gasolina.
13: Siyempre, lipat-lipat kami ng site eh. Param dito, ngayon papunta kaming Alabang. Halos araw-araw yon. Dati nasa 1.5 lang, okay na eh. Ngayon, ang laki. Sa 800 yung diferensya eh.
12: Inaasahan ngayong Martes ang pagpapatupad ng panibagong big-time oil price hike. Ayon sa industry source ng Billionaire News Channel, batay sa computation ng Energy Department, aakyat ng higit 8 piso kada liter

0: litro ang diesel. Halos 5 piso naman kada litro ang dagdag sa gasolina, habang higit 6 na piso ang patong sa kerosene. Mas mababa ito sa initial estimates na higit 10 piso kada litro ang dagdag sa diesel. Pero dahil sa sunod-sunod na taas presyo nitong mga nakaraang linggo, posible pa ring lumampas sa 100 piso kada litro ang presyo ng diesel sa ilang gasolinahan sa Metro Manila. Una nang sinabi ng DOE, agrabyado pa rin ang supply chains dahil sa nagpapatuloy na gera sa Middle East. Para sa mga motorista, nakakapagod na ang ganitong scenario. Kaya para kay Dunstan, oras na para magtayo ng Strategic Petroleum Reserve ang pamahalaan.
1: Kasi hindi tayo uubra sa mga malalaking bansa na mayroong Strategic Oil Reserve. Para yung mga emergencies katulad nito, matugunan ng pamahalaan.
0: Ganito rin ang panawagan ng business sector. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, hirap na ang mga MSME na saluhin ang karagdagang operational cost. Bukod sa pagtaas ng presyo ng langis, binabantayan din ng mga negosyante ang pagpapatupad ng 60 peso minimum wage increase ngayong September 26. Paliwanag ni PCCI Vice President for Trade Brian Ang, dapat sana ay tapos na ang tinatawag na ghost month na inoobserbahan ng ilang Chinese businessmen. Pero parang hindi pa raw natatapos ang malas dahil patuloy na tumataas ang kanilang gastusin. Panawagan ng PCCI sa gobyerno, isulong na ang pansamantalang pagsuspindi ng excise tax sa diesel at gasolina.
2: The problem is, wala naman yung suspension on fuel taxes na that was provided for in the energy emergency law, di ba? Until now, nothing has been announced. And I doubt that diesel, if ever anything is announced, I doubt that it will include diesel. It's usually LPG and kerosene.
0: Giit ni Ang, kailangan ng umaksyon ng gobyerno para bigyan ng immediate relief ang mga higit na apektado, kabilang na ang mga nasa transport at pribadong sektor. Para sa Agenda, Chesuit, Billionario News Channel.
3: Mananatiling mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa dating Energy Secretary na si Rene Almendras, sa The Spokes ng Billionario News Channel, pinunto ni Almendras ang pambobomba ng Houthi rebels sa mga pipeline sa Saudi. Sa kabila nito, hindi naman anya mauubusan ng langis ang Pilipinas.
4: Yeah, I read 2 months to repair. So for the next 2 months, that major pipeline which avoids the Straits of Hormuz is suddenly constrained. So with that as a scenario, the Luzon Economic Corridor is our country's attempt to come into the new playing field of geoeconomics.
3: Walang naapektuhang Pilipino sa pag-atake ng Houthi rebels sa Riyadh noong Biyernes at Sabado. Pero ayon sa Department of Migrant Workers, mahigpit nilang minomonitor ang sitwasyon ng mga Pinoy sa Saudi Arabia. Handaan nila ang embahada at konsulado na i-assist ang mga OFW na mangangailangan ng tulong. Payo rin nila sa mga kababayan, manatiling vigilant at sumunod sa mga payo ng otoridad.

0: perfect start for Gilas Pilipinas sa 20th Asian Games. Nanganganib naman ang pwesto ni gymnast Carlos Yulo sa top 8 sa vault competition. Ang detalye sa agenda report ni Zeus Valdez. Live mula sa Nagoya, Japan, Zeus, ano ang latest?
1: Bea, maganda ang naging simula ng Philippine Gymnastics Team. Matapos nga makasungkit ang tatlong finals events berth si Carlos Yulo kahit na nagkaroon ng mahirap na start sa vault. Pasok din sa finals si Eltru Yulo at Miguel Besana habang nanguna naman si Caloy sa floor exercise qualification. Sa kabila ng isang mabigat na pagkakamali sa vault, nakabawi ang two-time Olympic gold medalist at nakasungkit ng tatlong finals berth sa men's artistic gymnastics. Nanguna si Caloy sa qualification ng floor exercise matapos magtala ng 14.600 habang nakapasok din siya sa vault at parallel bars finals. Sa vault, nagtala si Yulo ng 13.166 sa unang attempt matapos magkamali ang landing at bumagsak sa kanyang likod. Bumawi naman siya sa ikalawang attempt para sa 14.133 at average na 13.649.

0: Sa parallel bars, nakuha ni Carlos ang 14.266. Maganda rin ang debut ni Eldrew Yulo na umabante sa floor exercise final matapos mag-rank number 4 sa qualification at sa horizontal bar. Nakasungkit din ang vault final si Miguel Bisana na nag-rank number 4 sa qualification. Samantala sa individual all-around, nagtapos sa ikapito at ikasampung pwesto magkapatid na Eldrew at Caloy. Nagtala si Eldrew ng 77.264 points habang 75.465 naman ang nakuha ni Caloy. Sa team all-around, nasa ika-anim na pwesto ang Team Philippines. Sa gitna ng kompetisyon, naglahad din si Caloy ng kanyang pananaw tungkol sa mga hamon na nararanasan ng mga atleta sa Aichi Nagoya.
1: Siguro medyo nakakalungkot kasi sobrang challenging sa lahat ng tao po. Sa lahat ng naiintindihan ko yung sitwasyon ngayon, sa lahat ng staff, sa lahat ng athletes, coaches, delegations, delegates. Sobrang hindi ko siya din na-expect na ganito yung mangyayari sa games na to. I really thought na smooth siya. Yeah, but grabe yung challenge na to para sa lahat.
0: Kaugnay ng mga hamon at ilang aberyang nararanasan sa Asian Games, nagpahayag naman ang paliwanag si POC President Abraham Bumble Tolentino. Ayon sa POC Chief, malaking bahagi ng pagpapatakbo ng mga Asian Games venues at operations ay nasa local government, kaya may mga glitch na maring mangyari sa isang malaking event.
2: Yung organizing ng Nagoya, walang masyadong tulong ang NOC, yung Japan Organizing Japan Olympic Committee, international government. Sinolo to ng Nagoya, ng city. So, kaya maraming guilt. Yun. Kung pinagtulungan lang to ng NOC at saka ng national government, definitely kukunti lang yung guilt.
0: Mula gymnastics, may isa pang Pinoy athlete na umabante sa gold medal match. Hindi nagpasiil si Jean-Claude Saclad sa harap ng home crowd matapos talunin via unanimous decision ang pambato ng Japan na si Daisuke Murayama sa semifinals ng men's traditional 65kg division. Dahil sa panalo, isang laban na lang ang pagitan ni Saclad at ng Asian Games gold. Makakasagupa niya si Otabek Rahavov ng Tajikistan sa championship match sa Martes ng hapon. Matapos talunin nito si Sanzar Adilov ng Kazakhstan. Samantala, nakuha naman ni Carlos Alvarez ang bronze medal sa men's traditional 77kg division matapos matalo sa technical knockout kay Yerkingali Burkotalin ng Kazakhstan. At sa 3-on-3 basketball, winalis ng Gilas Pilipinas ang kanilang opening day. Tinalo nito ang Mongolia 19-12 at Sri Lanka 21-12 para iabante ang record sa 2-0 sa Pool A. Sa Miyerkules, ang susunod na laban ng Gilas kontra Kazakhstan at kapag nanalo, matitiyak ang kanilang pwesto sa quarterfinals. Productive ang naging day 2 ng Team Pilipinas sa Aichi Nagoya Asian Games at bukas tuloy ang kampanya at ang hangarin na makakuha ng mas maraming medalya para sa delegation. Bea.
3: Maraming salamat, Zeus Valdez, nag-uulat ng live mula sa Nagoya, Japan.
4: Naga City Mayor Lenny Robredo nagsalita na sa issue ng rehabilitasyon ng Jesse Robredo Coliseum. At kapatid ni Kim Chu na si Lakam, arestado sa kasong qualified theft. Susunod yan sa agenda.

0: Nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikate. Kung saan-saan kasi nagsususuot.
1: Kasi ng ulo. Lechon pa more.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa. Presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
3: All in one drugstore!
4: We love you, ma! Ginhawang
5: Generica. Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina, Green and Go ang mga sasakyan sa east at westbound lanes.

0: Naging mainit ang sagutan sa plenaryo ng questionin ni Navotas City Congressman Toby Tiangco ang pagpaspas sa budget deliberation ng Kongreso. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah.
1: Yes, Pinky, nagpapatuloy pa nga rin ngayon ang budget deliberation sa House Plenary para sa 7.2 trillion peso national proposed budget for 2027. Pero Pinky, kasi simula pa lamang kanina ng budget deliberation ay nagkaroon na agad ng sagutan sa pagitan ng ilang mga mambabatas. Kaugnay naman yan sa proposed budget para sa Congress of the Philippines na noong nakaraang linggo pang tapos talakayin sa House Plenary.
2: Pagbukas sa pagbukas ng sesyon sa Kamara, umikse na agad si Navotas Representative Toby Tiangco.
3: Speaker, Madam Speaker.
4: What's the pleasure of the Honorable Tiangco?
3: Parliamentary inquiry, Madam Speaker.
4: What's the parliamentary inquiry of the Honorable Tiangco?
3: Madam Speaker, gusto ko lang po malaman kung bakit nilipat po from September 24 ang budget ng House at naging September 17 po.
2: Mariin niyang kinwestiyon ng kaugnay sa niulat dito sa BNC patungkol sa biglaang pag-reschedule ng plenary deliberation para sa budget ng Kongreso. Mula kasi sa original na schedule na September 24, inilipat ito noong September 17 kung saan wala ni isang nagbusisi o nagtanong kaugnay sa budget ng Congress. Ayon sa ilang mambabatas, late informed sila dahil sinabi lang ito madaling araw ng parehong araw kung kailan isasalang na ang budget.
5: Madam Speaker, it wasn't the only agency that was moved. I think there were several other agencies that were moved.
3: No, Madam Speaker, agencies. Can you please name the agency that was moved? Because based on my record, ito lang po ang inusod. Ito lang po ang in-advance na ahensya.
2: Paliwanag ng House Committee on Appropriations, na-reschedule rin ang ibang ahensya kagaya ng Department of Tourism.
3: Madam Speaker, the DOT was moved to a later schedule. Ang tanong ko, bakit sa lahat, kasi tignan niyo po, Madam Speaker. September 17 po noon. Okay. September 17, meron po naman na-schedule na September 18. Meron naka-schedule sa September 21, 22, 23. Bakit naman doon tayo sa dulo kukuha, Madam Speaker?
2: Dahil sa pagtatalo, suspindido mahigit isang oras ang sesyon. Nang mag-resume ito, sinubukan ni Representative Tiangco na maghain ng motion for reconsideration para sana i-reopen ang budget deliberation ng Congress. Pero bigo si Tiangco dahil base sa rule ng Kamara, ginagawa ang motion for reconsideration until next session day matapos ang kinwekestyon niyang sesyon ng Kamara. At ang pwede lang magmosyon ay ang mga mambabatas na pumabor sa pag-terminate sa budget ng Congress. Subalit absent noon si Tiangco.
4: The motion for reconsideration is out of order, so rule.
3: Yes, Madam Speaker, but I think more than the rules, transparency is more important than our rules. Kasi kung gusto po natin pigilan ng corruption, kailangan po may accountability. So, but if that is your rule, then I will respect it.
2: Samantala, habang nakasuspend ang sesyon kanina dahil sa hinaing ni Tiangco, nakuhaan ng BNC na kinausap ni Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos si Representative Tiangco. Sabay silang lumabas ng plenaryo.
1: Pinky, natanong ko rin kanina si Representative Tiangco kung ano nga ang dahilan, no? Ano yung pinag-usapan nila ni Majority Leader Sandro Marcos. Ang sabi sa atin ni Tiangco, tinanong lang naman daw siya ni Sandro kung ano yung kanyang motion, pero hindi naman daw ito nagbigay ng any recommendation o suggestion tugnay nga kung ano ang dapat gawin sa budget ng Congress of the Philippines. Samantala, Pinky, nagpapatuloy pa rin ang budget deliberation katatapos lang nang maisalang ang budget ng COMELEC at kasalukuyang nakasalang ang budget naman ng ARTA. Pinky.
0: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa.
6: Formal nang naisilbi ang subpoena sa Regional Director ng DPWH Davao kaugnay ng flood control scandal. Pinahaharap siya ng NBI sa September 24 at pinapapasa ng dokumento hinggil sa higit 50 proyektong under investigation. Una na rin sinabi ng ahensya na sinisilip na nito ang 1.9 billion peso projects sa distrito ni Congressman Paulo Duterte. Napunta raw ang mga proyekto sa Genesis 88 construction na iniuugnay sa mga Duterte.
7: Sinagot ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang isyung ibinabato sa kanya ni Caloocan Representative Edgar Erice. Sa isang Facebook post, sinabi ni Robredo na noong 2025 pa siya naghahanap ng pondo para ipaayos ang Jesse Robredo Coliseum. Nasira na

0: siya ang number 6 most wanted ng Kamuning Police Station sa kasong qualified theft. Narito ang agenda report ni Team Matro.
1: Hawak na ng Quezon City Police District o QCPD ang kapatid ni Kim Chu na si Lakam Bini o Lakam Chu. Ang 45-year-old businesswoman ay nakalista bilang number 6 most wanted person ng Kamuning Police Station 10. Ayon sa QCPD, isinagawa ang intelligence-driven manhunt operation bago siya naabutan ng mga operatiba sa isang parking area sa St. Francis Street, Barangay Wakwak, Mandaluyong City nitong Linggo, September 20, bandang alas 4 ng hapon. Nasa 124 counts ng qualified theft ang kinakaharap ni Lakam na may recommended bail na 5.8 million pesos. Mismong si Kim ang nagsampa ng kaso noong 2025 matapos umanong matuklasan ang financial discrepancy sa kanilang bag business. Sa prosecutor's resolution naman, tinukoy ang 44.3 million pesos na umano'y sangkot sa mga transaksyong kinukwestiyon.
2: Maring itinanggi ni Lakam ang mga alegasyon at inihain ng kanyang depensa sa legal na proseso. Para sa agenda, Team Matro, Billionaire News Channel.
3: Umano'y ghost internet sa DICT, sinisilip na ng ombudsman at Taylor Swift as a proud wife sa laro ni Travis Kelce. Susunod yan sa agenda.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
8: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
9: Puno ng saya at unforgettable moments ang Sydney Experience kasama ang Bingo Plus. Game na game na nag-explore sina Carla and Shantae around the Harbor City with Bingo Plus VIP Club.
10: Dati nakikita ko lang to sa social media. Ngayon nandito na tayo nila eh.
9: Iba ang saya at experience with Bingo Plus at Bingo Plus VIP Club.
11: Dito sa Bingo Plus, Bingo sa saya, Plus sa panalo!
3: Isa pang traffic check sa EDSA Guadalupe, mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Dapat repasuhin ang batas tungkol sa premature campaigning. Ayon nito sa election lawyer na si Romulo Makalintal. Sa panayam sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni Makalintal na nagbibigay daan ang advance filing ng Certificate of Candidacy para sa mas maagang political advertising.
12: Katulad sa darating halimbawa sa 2028 election sa May, halos October pa lamang nagpa-file na ng Certificate of Candidacy. Kaya ang nangyayari, mga 5 buwan bago magsimula ang campaign period, hindi pa sila tinuturing ng mga kandidato. At dahil dyan, namamayagpag sila, yung mga mayayaman.

0: sa paglalabas ng kanilang mga political advertisement. Yan ang batas na dapat talagang mabago. Kailangan pag nag-file ka ng COC, eh kailangan na kandidato ka na at bilang na kaagad yung iyong magagastos sa mga gastusin mo dyan sa inyong pamumulitika o pagkakampanya.
1: Git din ni Makalintal, dapat may hiwalay na ahensya na tututok sa pag-verify ng Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ng mga kandidato.
0: Para at least maging serious naman tayo tungkol sa SOCE. Eh, wala naman halos nagbibigay ng pag-examine, pag-verify. Walang panahon para i-verify ito sa dami ng trabaho ng COMELEC. Hindi naman nila pwedeng makita yung voluminous document. Alam ba ninyo, lalo na sa presidential, halos dalawa o tatlong track ng dokumento ang SOCE.
2: Mm.
0: Oo, sa dami. Kasi nga, ang dami nang sinasabi niyan.
1: Dagdag ni Makalintal, malaking hamon pa rin sa COMELEC ang vote buying, lalo na at nagbabago at nagiging mas moderno ang paraan nito.
0: Dapat siguro, ituro kagad ng COMELEC na iboto pa rin, kahit magbigay po sa inyo ng pera, iboto pa rin yung kursunada ninyo, yung karapat dapat. At huwag silang matakot dahil hindi naman makikita ng mga politiko yan, bumibili ng boto, kung sino yung binoboto nila.
1: Tila di lang flood control projects ang minumulto. Iniimbestigahan na rin ng Office of the Ombudsman ang umano'y ghost internet scheme sa DICT. Ang detalye sa agenda report ni John Riz Calata.
3: Nanindigan ng Department of Information and Communications Technology na pinananatili nito ang kanilang polisiya na zero tolerance against corruption, non-performing contracts o misrepresented deliverables. Kasunod ito ng pahayag ng Office of the Ombudsman na iniimbestigahan na nila ang Ghost Internet Scheme. Ipinunto ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang pagbabayad ng bilyon-bilyong piso ng gobyerno para sa IT systems na kailangan ng ahensya pero nagkakaroon umano ng anomalya rito.
4: Once the hardware, the machines, the routers are delivered and passes inspection, everyone assumes the software that's supposed to run on it is there as well. Nobody actually checks. And there comes the loophole. A contractor can install cheaper, outdated, or even fake software while still charging the government full price for the real thing.
3: Sabi ni Clavano na dahil walang nagve-verify sa software kapag naaaprobahan na ang hardware, hindi rin nalalaman ang umano'y overpricing.
4: It only comes out when the systems break down or when somebody finally digs deep enough to catch it, which is what our investigation is doing now.
3: Anya, nakatutok ang kanilang investigasyon sa DICT para masagot ang apat na pangunahing tanong. Naka-install ba at talagang gumagana ang mga contracted site? Siningil ba ang gobyerno para sa connectivity at services na hindi naman na-deliver? Makatwiran ba ang presyo ng hardware, software at services o sadyang pinalobo? At sino-sino ang nag-approve, nag-certify o naglabas ng bayad para sa mga proyektong hindi na-deliver? Sa pahayag ng DICT, sinabi nito na mula nang maupo bilang kalihim si Henry Aguda, ipinag-utos na nito ang pagpapalakas sa pamamahala at accountability mechanism sa Free Wi-Fi for All program para maprotektahan ang pondo ng bayan at matiyak na naipadadala ng maayos ang connectivity services. Nagpatupad na rin umano ang ahensya ng reforma sa procurement na nagpataas sa transparency at nagpababa sa connectivity costs. Bagamat wala pa umanong natatanggap na formal notice ang ahensya mula sa Office of the Ombudsman, welcome para sa kanila ang investigasyon. Samantala, inanunsyo ng DICT ngayong araw na bukas na sa publiko ang free Wi-Fi monitoring system na ma-access sa website nito. Nalayong maipakita sa publiko ang status at performance ng Free Wi-Fi for All program ng gobyerno sa buong bansa. Para sa agenda, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
2: Magtipid at bawasan ang bilang ng empleyado sa gobyerno. Yan ang panawagan ni former Central Bank Governor Jose Quisha Jr. para tugunan ang tumataas na utang ng national government. Sa Business 360 ng Bilyonaryo News Channel, iginiit ni Quisha na dapat suriin at bawasan ang mga hindi kailangang gastusin.
5: You know, it's time to really cut down on these unnecessary expenses, not only in the Senate, but I think in the entire government, we have to bring down the number of government employees for

0: for example. But of course, we have to find ways to also create job opportunities for them. This is why the Pax Silica and the Luzon Economic Corridor will be very, very helpful in terms of creating job opportunities.
1: Nanawagan din siya sa ehekutibo at kongreso na magtulungan sa pagpapatupad ng austerity budget. Malakian niya ang pagdepende ng gobyerno sa lokal at dayuhang pangungutang, kaya kailangang higpitan ang paggastos. Inimok ni PBBM ang higit 2 milyong empleyado ng gobyerno na pagbutihin ang serbisyo publiko. Kasabay yan ng pagdiriwang ng 126th Philippine Civil Service Anniversary. Ayon sa Pangulo, magbago man ang administrasyon, hindi nagbabago ang kanilang misyon na magsilbi sa mga Pilipino. Umaasa raw siya na sa mga aktibidad ngayong Civil Service Month ay matukoy rin nila kung ano pa ang dapat pagbutihin sa gobyerno.
2: Tunay sa kanyang pangalan na Dakila, ganyan binigyang pugay ng kamera ang yumaong dating kasamahan na si Quirino Governor Dax Cua. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
3: Balik plenaryo ng kamera si former Quirino Congressman at Governor Dakila Carlo Dax Cua. Ngayong araw, kinilala ang kanyang pagiging lingkod bayan sa isang necrological service. Inalala ang legacy ni Cua hindi lang ang tatak niya sa politika, kundi ang busilak niyang puso, magandang pakikisama at pakikipagkapwa-tao. Sabi nga ng mga malalapit sa kanya, he lived by the real essence of his name, Dakila.
4: When I think of Dax, I don't think of Governor Dax. I met Dax for the first time in 2006. He was barely over 25 years old. I was 31. Sabi niya sa akin, huwag ka na sumama dyan sa mga matatanda. Walang kwenta, pinag-uusapan dyan. Sumama ka na sa akin.
5: Minsan, naging artista rin po si Dax Cua. Dahil lumabas siya po sa aming programa noong 2007 sa Marimar. At napakagaling niya artista. Malalaman mo magaling artista kung take one lang.
3: Pumanaw siya noong September 14 sa edad na 48. 25 taon sa public service si Cua. Pumasok sa politika noong 2001 sa edad na 23 bilang vice governor ng Quirino. Naging governor mula 2007 hanggang 2010, kongresista mula 2010 hanggang 2019, at nagbalik bilang gobernador noong 2019. Na-diagnose siya ng cancer. Ayon sa ama ni Governor Dax na si dating Representative Junie Cua, marami pa sanang matutulungan ang kanyang anak pero ipinagpapasadyos na raw ng pamilya ang lahat.
6: Hindi ko lubos akalain. Hindi minsan sumaglit sa aking isipan na darating ang araw na ako ay magsasalita dito upang magbigay ng pagpupugay sa aking anak. There is so much sadness in losing someone at only 48.

rin sa star for all seasons, naniniwala siya na kung meant to be, it will be for her. Sa tanong kung posibleng naka-apekto ang kanyang political career sa kanyang chances, mas pipiliin pa rin daw niya ang public service. Matapos ang mahigit 60 years sa showbiz, itinuturing ni Santos na malaking regalo ang suporta at recognition na natatanggap niya. The Batangas governor has starred in more than 200 films, garnering numerous acting awards. Proud wife and ganap ni Taylor Swift sa latest Chiefs game sa asawang si Travis Kelce. Sa video na pinost ng NFL, makikita ang priceless reaction ng Grammy-winning superstar sa first touchdown ni Kelce this NFL season. Napasigaw si Swift ng "That's my husband" habang itinuturo ang kanyang wedding ring. Unang NFL season ito ni Swift bilang asawa ni Kelce matapos silang ikasal noong July sa Madison Square Garden. At 90 years old, kanta at harana pa rin ang hatid ng King of Romance. This September, balik Manila si Engelbert Humperdinck para sa kanyang

0: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour sa EDSA Orense, mabigat ang daloy ng mga sasakyan. Sa southbound lane, maluwag naman ang northbound lane. Hinikayat ng DTI ang mga negosyante na samantalahin ang e-commerce ng pamahalaan sa ginanap na ASEAN MSME Summit 2026. Yan ang agenda report ni Remus Macasero.
1: Trabaho, syempre, at negosyo. Those two are very important. If you can't get a job, start a business. If your business is not doing well, get a job.
2: Yan ang binigyang diin ni ASEAN Business Advisory Council Chair

0: Joey Concepcion sa ginanap na ASEAN MSME Summit 2026 sa Likhaten sa Pasay City. Dito, nagtipon-tipon business leaders, government officials, development partners at MSME owners para isulong ang pagnenegosyo. Tinalakay sa summit ang market access, financing at ang malaking papel ng digitalization at innovation. Hinikayat din ni DTI Secretary Cristina Roque ang mga negosyante na samantalahin ang e-commerce, habang inilatag din ang kahalagahan ng AI o Artificial Intelligence Literacy.
1: Take advantage of the e-commerce platform. Again, the government will provide them with ways on how to get started and how to use a social media to their advantage to make sure that they get their products out there.
2: We have trained more than 8,000 MSMEs already on AI literacy, on how AI can help them to grow their business. So for example, here, one of our MSMEs who went through our training actually now uses AI tools such as Gemini.
0: Ibinida rin sa summit ang iba't ibang MSME booths na nagtatampok ng mga local at international na produkto, katuwang ang ASEAN Foundation. Nagkaroon din ng mga panel discussion na nagbahagi ng success stories ng mga local entrepreneurs. Hashtag, from local dreams to global success. Binigyang pansin din sa pagtitipon ang mahalagang papel ng mga kabataan o Gen Z sa mundo ng negosyo.
3: Advocacy on helping small to medium enterprises kasi sa ganyang future natin, everybody starts somewhere and it would be nice to have more Filipinos get more engaged in starting their own businesses.
0: Malinaw ang mensahe ng pagtitipon, ang pagtangkilik sa ating mga produkto at ang patuloy na pagsuporta sa mga MSMEs ang tunay na susi tungo sa mas matatag na ASEAN at sa magandang kinabukasan ng ating ekonomiya. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
4: Kapapasok lang na balita, pumanaw na si Batangas Representative Ciriaco Gato Jr. Atake sa puso umano ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Si Gato ang nagsilbing chairperson ng House Committee on Health. Samantala, update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
5: Piki, mainit na panahon at localized thunderstorms lamang ang naramdaman sa bansa ngayong Lunes dahil sa paghina ng southwest monsoon or habagat. Samantala, isang low pressure area po ang nabuo kaninang umaga sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling napataan ng LPA, 1,935 kilometers silangan ng Visayas. Ayon sa PAGASA, posibleng maging bagyo ang LPA sa araw ng Miyerkules at papasok naman ng PAR sa araw ng Huwebes bilang bagyong Queenie o yung unang bagyo for the month of September at panglabing pito for 2026. Simula naman Huwebes, babagtasin ng bagyong Queenie ang Philippine Sea sa kalalapit sa may area ng Taiwan at extreme northern Luzon by weekend. The weather, posibleng direktang maapektuhan ng malakas na hangin at ulan ang Batanes at Cagayan provinces. Kaya ugaling magtatabay sa updates ng ahensya. Bukas, September 22, araw ng Martes, merong mahihinang ulan sa umaga sa may Cagayan, gayon din sa may Catanduanes, dito rin sa may Albay, Sorsogon, Masbate, Romblon at Oriental Mindoro na bahagyang impluwensya ng buntot ng LPA. Habang magiging maaraw naman at mainit sa natitirang parte ng Luzon hanggang tanghali. Pagsapit ng hapon at gabi, madalas na ang pagkulimlim sa Luzon at sasamahan din ng panandaliang ulan at thunderstorms lalo na sa may Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at Mindoro Provinces. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, umaga pa lamang may chance na ng maihinang ulan sa may central portion of Palawan. Gayun din sa halos buong Visayas, Camiguin at hilagang bahagi ng Caraga Region dahil pa rin sa trough ng LPA. Habang generally maaraw naman sa natitirang bahagi ng Palawan at Mindanao pagsapit ng umaga. Sa hapon or gabi, may aasahan pang malakas na ulan sa halos buong Palawan, gayun din sa buong Visayas, Northern Mindanao at Caraga Region, habang may aasahan na rin saglit na ulan at thunderstorms for the rest of Mindanao sa hapon at gabi. At sa mga ka-weather naman natin dito sa Kamaynilaan, bahagyang maaraw pa rin po mula umaga hanggang tanghali ng Martes, habang may dadaan pa rin isolated na ulan sa bandang hapon o gabi. Kaya ka-weather, magdala pa rin po ng payong bukas kung lalabas ng bahay. At yan muna napapanong.

Nang taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.

0: inilagay sa state of calamity. Krisis na sa tubig, sinabayan pa ng pagtaas ng kaso ng dengue.
1: VP Sara Duterte na, miyembro pa umano ng board of directors ng isang food company ayon sa testigo sa impeachment court.
0: Komento ni BNC anchor Corina Sanchez na napag-iwanan na ang Davao. Sinagot ni Congressman Pulong Duterte.
1: Batanes Representative Ceriaco Gato Jr. pumanaw na.
0: Throwback moment, Governor Vilma Santos muling binalikan ang pelikulang Sister Stella L.
1: Comprehensive School Safety Act, inaprobahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa. Napapanahon ang pagpasa ng panukala para tuluyang maisabatas, lalo pat tatlong insidente na ang naitalang pamamaril sa mga paaralan na kinasasangkutan ng estudyante. Narito ang aking politiko update.
2: Inaprobahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill No. 2426 o Comprehensive School Safety Act na naglalayong magtatag ng mas komprehensibo at proactive system para sa kaligtasan ng mga paaralan sa buong bansa.
3: With 17 affirmative votes, 0 negative votes, 0 abstentions, SB No. 2426 is approved on third reading.
2: Napapanahon ang pagpasa ng panukala para tuluyang maisabatas, lalo ngayong nakatatlong insidente na ng pamamaril sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga estudyante ang nangyari. Pinakahuli sa Banga, South Cotabato noong nakaraang linggo. Isinulong ng mga senador ang panukala para maging ligtas na lugar ang mga paaralan para sa pagkatuto at pagbuo ng pangarap ng mga kabataan at hindi lugar ng takot at karahasan. Sa ilalim ng panukala, obligado ang bawat paaralan na magkaroon ng sariling school safety plan na nakatuon sa tatlong pangunahing aspekto: prevention, emergency response, at recovery. Kabilang sa mga itinatadhana ang regular na risk assessment at training, malinaw na lockdown at evacuation procedures, psychosocial support, at mas mahigpit na physical security gaya ng metal detectors, mandatory bag checks, at CCTV sa mga common areas.
4: Lubos akong natutuwa at nagpapasalamat dahil napasama po sa third reading version ang mahalagang provision ng aking panukalang batas. Kabilang ang paglalagay ng CCTV sa classrooms at common areas, pagkakaroon ng counseling at psychological support in coordination with DOH.
2: Ipinagbabawal din ng panukala ang paggamit ng gadgets habang may klase, maliban na lang kung may pahintulot para sa pambihirang sitwasyon. May mga provision din para sa kapakanan ng mga guro, kabilang ang posibleng pagbabawas ng teaching load, legal assistance at regular na safety training. Magkakaroon din ng mandatory orientation para sa mga magulang at guardian. Layo ng panukala na magkaroon ng mga paaralan ng malinaw at agarang protocol sa oras ng krisis, kung kailan dapat mag-lockdown, kailan lilikas at kung sino ang dapat kontakin para sa agarang tulong.

0: sa ikalimang apa na seryo ng deklarasyon. Ang kinuspesta sa Metro Manila ang higit 17 Pinoy Forster ang pinakala. Samantala sa probinsya, ganito rin na ang naging eksena binubuo ng mga magagawa sa estudyante at residente ang protest rally. Bayan generally peaceful ang protesta. May politiko update si Alex as
1: wala bago hanggang Davao ang grupo ang nagtipot yung AU upang gunain ang 54 ng deklarasyon ng Marco. Sa mga panawagan kaunin ng korupsyon at iba pang isyong panlipunan. Sa Baguio City, nahan ng grupong Baguio Binggit laban sa korupsyon na buon ng mga manggagawa, estudyante at residente ang protest rally. Nagsimula ang pagkilos sa University of the Philippines Baguio at habang natakang sa session ng kabinahan ng mga panawagan. Sa Nagcore, nagsagawa ang release ng programa at ang mga pagkatanghal at pagkakayag ng kanilang sagawin. Binigyan ang pansin nila ang mga kasalukuyang issue ng harap ng bansa, gana lamang ng mga dumasyon ng bansa at paulit-ulit problema sa baha. Masasabi nila ang NGO na tatampok sa mga mukha ni na dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Rodrigo Duterte, gayon din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, nagsagawin ng rally ang mga progresibong grupo sa harap

0: ng University of the Visayas sa Iloilo City. Sa Sos City, itinuloy naman ng ilang grupo ang kanilang mobilisasyon sa Metro Colon sa kabila ng pangulan, kung saan nanawagan sila para sa ligtas na espasyo para sa kababaihan at mga bata at pananagutan kaugnay ng korupsyon. Sa Davao City, nanguna naman ang Stop Corruption Alliance kasama ng ilang grupo mula sa simbahan at kabataan sa pagtataan ng anibersaryo. Kasabay ng pala sa kasasayan, nananatili sa sentro ng mga paghiyos ang panawagan para sa pananagutan, laban sa korupsyon at para sa iba't ibang isyong kinakaharap ng puso.
1: Sa iba't ibang panig na bansa, kanya-kanya ng pagbunita, hot to pay ng panawagan ang sinagawa ngayong araw. Para sa Politico Nightly,
2: Inilagay na under state of calamity ang Camarines Norte kasunod ito ng nararanasang krisis sa tubig na sinabas ng kaso ng dengue. Yan Politico Update ni Rosas Olarte.
3: Formal na inilagay sa state of calamity ang Camarines Norte sa pagitan ng isang resolusyon ng sanggunian panlalawigan matapos na irekomenda special meeting ng Camarines Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC punso ng epekto ng El Nino. Ang deklarasyon ay nilagdaan ni Governor Ricarte Padilla. Matindi na umano ang nararanasang krisis sa tubig sa mga bayan ng San Vicente, San Lorenzo Ruiz, Mercedes at Daet. Bukod sa low water level, pataas din ang kaso ng dengue sa lalawigan. Nangangamba tuloy ang Office of the Provincial Agriculturist sa malaking epekto ng weather system production at food production ng mga lokal na magsasaka. Para sa Politico, Rosas Olarte, Billionaire News Channel.
4: Tatlong pang-individual ang maaring maksuhan ng laundering o sibling Mike Kinalan kay dating House Speaker Martin Romualdo. Ayon kay Assistant Ombudsman Mito Clavano, ang Office of Ombudsman sa finding stage ang money laundering charges bilang ang katibidwa kasama umat sa rekapunan na investigation office sa Minami Investigation Team. Na natuwa ng investigator ang kakuan ng ebidensya kaya nila ito at finding stage at nga ang pangangat nila ng ebidensya para malakas na at may at sa preliminary
2: investigation. Si Apor Corina Sanchez Rojas na tila pag-iwanan ang Davao Pagti sa Progreso. Pagpapamang memo na yun September 16, iginit ni Corina wala Progreso ang maraming lugar sa lugar.
5: Pumunta ako ng Davao. Sabi ko, ito na ba yun? Para ano?
6: Di ba?
5: Ako lang po ito, ha? Sinauna pa rin. Kasi quarter na ako nung 80s, 90 doon. Parang ganun. Kung hindi lang dahil sa because of Ayala or because of Meg World, ganyan. Hindi mo makikita sa iba pang mga lugar ang progress. Ganun pa, napiwan.
2: Sa maralang ito naman ni Davao City Representative Paolo Pulong Duterte, di high-rise buildings na susukat ang preso. Issues tao tulad 9-1, peace and order at health services.
4: Mula sa mga usinakarap, mga sasakupan ng gana sa mahalagang issues sa Kongreso, naging pag-agi ng kanyang kabaho harap sa mga issue ni Direct ng Perfecto. Ngayong gabi, kakasama natin ang kitawan ng First Man at Lord Ansuan. May gabi, Kong.
7: Gabi, Dexter.
4: Natin sa isang konkretong concern na residente sa inyong distrito. Yung pagbaha, yung flood control projects na isawa o kasalukuyang isawa. Diyan yung nasa kumbisuit po ang nakikita ng mas konkret epekto sa komunidad at pa yung mga flood control gaps na kayo.
7: Good luck, sir. Maraming flood controls in Cagayoro City, especially in my district. Kailangan po natin ng more than 16 kilometers of flood control structures para maiwasan natin buo yung pagbabaha sa sitio natin. Pero siyempre alam natin na mahirap talaga yun kasi ang pondo ang requirement. For this year, wala po tayong flood control project just like everywhere in the Philippines. Pero para sa akin po, yung mas malaking problema ay yung pagtaas ng presyo ng diesel, kerosene, and gasoline. Tingin natin ay bukas, baka taas siya by at least 8 pesos yung diesel, 6 pesos yung kerosene, tapos pati rin yung gas din. So, tingin ko mas malaking problema yun.
4: So, paano po yung matutugunan ito doon sa para po mas buwasan yung pasanin ng taga-distrito Cagayoro?
7: Siyempre, sir, bilang no, bilang congressman, yung trabaho ko natin ay gawa ng mga laws na makatulong sa mga constituents natin sa district natin and even the entire Philippines. So, isa tayo sa naging author na Republic Act 12316, yung pagbigay ng power sa president sa pag-suspend or even remove the excise tax of fuel. Kailangan po natin ng submit. Kailangan po natin talaga na ma-suspend yung excise tax para bumaba naman yung fuel prices.
4: Sa na computation daw ng na mula noong Agosto, September 2nd week, nasa $99 per barrel na yung average price ng Dubai crude. So, dapat na-suspend it.
7: Yung requirements para ma-suspend yung fuel, yung excise taxes sa fuel, so, kailangan pa rin ng concurrence ng DBCC rin yung magpapasya kung tanggalin na talaga yung excise tax. So, we will sa police executive.
4: Ako pa na sa mga at alam community yan sa first district. May mga komunidad na mas makakabot ng basic government service na lokasyon sa 5,000 at ito pa sa mga komunidad dito. Ano ang pangunahing pangailangan natin paninyo para sa nila?
7: Meron po ang mga infrastructure projects na ginawa ng DPWH. Meron tayo po napapunduhan ng projects para doon. Especially yung roads, mga street lights, mga star water systems, even yung mga tribal houses para po sa mga indigenous peoples na nakatira sa hirap ng barangay natin. And of course, ang importante po dyan yung delivery ng basic services pag kinakailangan. Yung mait, yung yung pagdulo sa bayan ng hotel, ng DOH, pati rin sa SWD. So, yan yung mga yung isa sa mga social services natin.
4: Mm-hmm.
7: Pati rin yung services ng DOLI, yung pagbibigay ng government internship program at yung two-cash. Yung office natin would show that more than 1 billion na po in medical and social assistance may bibigay ng several government agencies doon sa kalokohan doon ng at this the big.
4: Oo. Ako sa pasinyo sa first district, isa sa na kon yung kanilang gastos sa medical na para sa ng relevant na income. Ano mga itong support maaari po pakin pa kanila at paano po sisiguro nito pagkantay financial assistance lamang ilang tatanggap?
7: Sa kayon, meron tayong yung na program. Meron din yung maaari, syempre. At alam natin, medyo one time po. Pero yun lang ang kwento na isang pongresa.
4: So, kung may mahabang para mas lawak pa ito na ganito programa kasi yung ata senior citizen, alam naman every quarter yung kanilang gabin na sustento mo sa DLWD. So, paano na po yun para yung kanilang mapatili?
7: Yung important po kasi dyan, Dexter, lang talaga yung we need reforms, economic reforms para gumana yung ekonomiya natin para yung pagbibigyan nila trabaho at meron sa citizens. So this is not something that is giving kailangan doon ng government, and I guess the right thing that comes to ay talaga yung mga reform na legislation, mga laws na makatulong sa economy natin para tumasip yung employment rate, tapos matulong yung milya nila sa mga citizens.
4: At hindi po yung susulong natin ng mas magandang solusyon ng mga estudyante. Pero hindi lang po yung problema dahil may mga problema ng transportasyon, lalo yung mga magaling doon na kanayon na pang-awagin. Sa scholarship at education program po para mga estudyante ng First District, ano yung mahiga sa inyong mga?
7: Sa ito po, kaya ng more campuses, more public schools, districts, eh, so lang, hindi tayo yung punta dyan eh. So now, yung nagpagbigay na po tayo yung pagtunan po tayo sa 6,991 check-out. Pero alam natin, kailangan ng long-term solutions for this. Kaya makikilang bill na USD Libya. Tapos PUP for campus. So, makikita natin na yung bill natin, yung pakalan natin na USD campus ay na House Representative tapos na
4: Senado. So hintayin na lang natin yung current

0: law para maiwan yung concentration ng political power.
1: Po yun, next, sir.
0: Ano sa tingin nyo yung pinaka limitasyon? Yung parang sinasabi medyo mas malabaw kaysa dun sa version ng Senate?
1: Mm-hmm. Yung pinaka limitation.
0: Mm-hmm.
1: So yung starting point natin dyan ay we must remember na public office must remain genuinely open sa mga tao kung may abilidad at commitment to serve. Siyempre, including na walang powerful political family.
0: Uh-huh.
1: Diba? Kasi pag may powerful political family, wala talagang chance or mahihirapan ka. So, sa tingin ko kasi, yung second degree restriction has a narrow reach.
0: Yes.
1: So, diba, talagang second hanggang second degree lang. So, kailangan natin examine kung whether it still leaves opportunities for the same family
0: mm-hmm.
1: to maintain control through relatives outside that limit. So,
0: uh-oh.
1: Dapat natin i-consider seriously yung to the fourth degree.
0: Uh-oh.
1: So,
0: yung sa inyo, fourth degree dapat. Po ba yung magkakapamilya na sabay-sabay na tumakbo pero magkakaibang posisyon naman doon sa government hanggang sa national government?
1: Magkaiba sila eh. Dapat sa lokal.
0: Yun. So, manina. Kung panghuli, isa kayo sa mga House Prosecutors na sa proceeding ngayon, may Vice President Saverde, ano po yung pinakamahalagang factual at ebidensyang nais ninyong unawaan ng publiko tungkol sa kaso?
1: Ako, hindi po tayo pwede magsalita dahil sa this room na Senate. Basta yung kailangan lang talaga natin unawaan ay yung trabaho ng mga prosecutors po

0: ay ma-follow lang talaga ng proseso, ma-follow sa constitution at try po natin na ilabas yung ebidensya in a fair, complete, and constitutional mm-hmm. while also respecting the rights of the respondent vice president.
1: Yung pag-ingay ng prosecution natin sa kaugnay dito nga pagtala ng issue bumabalot sa impeachment na talagang nanay yung restriction dahil sa 18.
0: Tapo. Opo, yung 18. So, hindi po natin sabihin yung mesa case. Hindi kami pwede salita tungkol sa legal or credibility or ng mga witnesses para natin influensya yung parang hindi maging trial by publicity. So, konti na po yung bigyan natin ng authority, sole authority mm-hmm. to weigh evidence and to decide.
1: Sa lahat ng mga available na ebidensya at matigil na magpalakas sa inyong mga kaso ang inyong sa court.
0: Opo.
1: Salamat Cagayan, DOC City First District Attorney, Tony Jordan Su, may gabi isa.
0: Dagang salamat, Dexter, may gabi.
2: Mother, daughter, mind, pero happy priest. Trespass City Second District Sir Andrew De Leon. Shout out para sa kanyang anay na si Cole. Sa isang post, magsama sa picture si Andrew at Cole. At halatang halata ang pagkakahawig nila sa isa. Pero ang mas nakaka-cute ang kapatid ni Consi. Zero skapiko sa ni Cole. Si Nicole, eldest daughter ni Angelo at Dr. Jocky. Kaya parang may sariling little version si Angelo sa from little star to full-time sweetheart Vice Governor at actor Alex Castro, may special message para sa kanyang asawa na Sunshine Garcia. Sa birthday post ni Alex para kaya Sunshine Derto, message na ikaw ang tamang ginto sa buhay. Na thank you raw for everything. At ito na ang pinakasweet. Gusto niyang kasama si Sunshine habang buhay. Si Sunshine kilala ng sex bomb dancer pero sa post is clear na clear kung sino ang pinili makasama sa long haul.
1: VP Sava tinuloy.

Sa day 27 ng impeachment trial, nilantad ng prosekusyon na nananatiling may partisipasyon umano si Vice President Sara Duterte sa ilang pribadong kumpanya kahit pa pinagbabawal ng saligang batas ang pakikisali ng isang bise sa private businesses. Itinanggi ito ng defense team ni VP at sinabing walang koneksyon ang pangalawang pangulo sa mga nabanggit na kumpanya. Narito ang Politico Update.

0: Gerardo de Lucena.
1: Si Luring ng Senate Impeachment Court ang mga korporasyong iniuugnay kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawang si Attorney Manases Carpio, kaugnay ng paratang ng prosekusyon na unexplained wealth. Ayon sa SEC records, 10 sa 18 kumpanya ang walang nakatalang dividends, habang 8 ang walang naihain na audited financial statements, kaya walang record na mapagbabatayan kung nakatanggap ang mga ito ng dividends. Umalma naman ang depensa sa visual presentation ng prosekusyon dahil anila na paghahalo ang dalawang grupo ng mga kumpanya.
2: Our only concern, Your Honor, for the record is the audited financial statement is made to appear as if these are the figures here belong to the Vice President when these in fact belong to the corporation, because at the top portion of the page it says summary of Vice President Sara Duterte's shareholdings, Your Honor. But these reports do not belong to the Vice President, Your Honor.
1: Hiniling ng depensa na alisin ang naturang presentasyon sa record, pero giniit ng prosekusyon na walang mali sa kanilang pinakita. Hindi naman kinabahala ng depensa ang mga SEC document na pina-identify at pina-authenticate sa testigo na si SEC Director Attorney Gerardo del Rosario. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, mga public record naman ang mga ito at tanging pagpapatunay sa nilalaman ng record ang ginawa ng prosekusyon.
3: We will respect the ruling of the presiding officer. In fact, instead of striking everything off, the presiding officer naman sa tingin ko, sa pananaw ko, tried to find a compromise na matira yung statement without certain words that were objected to by the prosecution. To be fair to the prosecution, maaaring pagdating naman ng turn ng defense, we will have to do something similar. So we would like to ask for your patience rin. Talagang ganyan eh, kahit sa regular courts, nangyari po talaga yan.
1: Ang tinututulan lamang nila ay ang pagpapakita ng records ng Pekemong Philippines at GTC Group of Companies dahil wala pa umanong malinaw na koneksyon ng mga ito kay VP Sara at hindi rin nakasaad sa Articles of Impeachment. Sinabi ni POA na nakahanda na ang mga ebidensya ng depensa at ilalabas lamang ang mga ito sa takdang panahon. Binigyang diin naman ng prosekusyon ang Article 7, Section 13 ng Constitution na nagbabawal sa Presidente, Vice President at iba pang sakop na opisyal na direkta o hindi direktang makilahok sa anumang negosyo habang nasa pwesto. Binanggit din ang Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials na nag-aatas sa mga opisyal na iwasan ang conflict of interest. Babalik pa bukas si Attorney Del Rosario para sa cross-examination ng depensa.
4: Iniuugnay ni Vice President Sara Duterte sa pamamahala ng Marcos administration ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng 8 pa. Sinabi ni Duterte na nabiguraw ang administrasyon na protektahan ang mga biktima at survivors habang nangangamba siyang maaaring malagay pa sa panganib ang ibang mga bata. Ayon sa Vice Presidente, mas abala pa raw ang Administrasyong Marcos sa political survival and consolidation kaysa sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mga Pilipino. Iginiit ni Duterte na we deserve better leadership than this. At sinabi rin kailangang matugunan ang lumalalang karahasan sa lipunan. Tinulugsari ni Duterte ang umano'y pagkabigo ng pamahalaan sa basic governance at inakusahan ang administrasyon ng pagpapabaya at incompetence.
1: Pinayuhan ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte na tutukan na lamang ang depensa nito sa kanyang impeachment case. Tugon nito ni Castro sa pahayag ni Attorney Paolo Panelo na nakahanda si Duterte na pumalit sakaling magbitiw sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Castro na sa halip na mag-ilusyon, mas dapat mag-focus ang kampo ni Duterte sa pagsagot sa mga tanong sa milyon-milyong confidential funds. Ginit ni Castro na hanggang ngayon ay naghihintay ang taong bayan ng paliwanag kung nasaan ang confidential funds na pinagkatiwala sa Office of the Vice President at DepEd.
4: Pumanaw na si Batangas Representative Ciriaco Gato Jr. sa isang Facebook post. Kinumpirma ito ng kanyang apo na si Kinchlin Gonzalez. Inalala ni Kinchlin ang kanyang lolo na tinawag niyang Lodi sa pagkakaroon ito ng fatherly conversation sa pumanaw na congressman. Atake sa puso umano ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Si Gato ang nagsilbing chairperson ng House Committee on Health.
1: Sa kabila ng mga debate at balitaktakan sa plenaryo ng Kamara,

0: Palitan ito ng katahimikan at pagdadalamhati kaninang umaga. Dinala sa Kamara ang labi ni Quirino Governor at dating Kongresista Dakila Carlo Dacscua para sa Necrological Service. Balot ng watawat ng Pilipinas ang kabaong ni Cua nang ipasok ito sa plenary bilang pagbubugay sa mga tao ng Pilipinong bayan. Sinamahan siya ng kanyang pamilya kabilang ang asawa ni Quirino Representative Mary Cua habang nakiramay din ang ilang kongresista at opisyal. Si Cua ay naging kongresista ng Quirino loob ng siyam na taon bago din naging gobernador. Umanaw si Cua noong September 15 sa edad na 48 at tapos ang dalawang paglilingkod sa publiko na nagsimula noong 2001 bilang vice governor ng Quirino.
1: Nanguna ang far-right alternative for Germany o AfD sa state elections sa Mecklenburg-Western Pomerania. Ayon sa voting projections, nasa 38

0: Ang lumalakas ang AfD sa Germany habang patuloy na pinag-uusapan ang epekto nito sa politika at sa federal government ni Merz.
1: The star for all seasons at Batangas Governor Vilma Santos Recto muling nakipagsalamuha sa mundo ng pelikulang Pilipino. Dumalo si Ate V sa Metropolitan Theater para sa restored version ng kanyang pelikulang Sister Stella L. Special din ang pagbabalik-tanaw dahil kasama niya ang ilang artistang naging bahagi ng pelikula at mga taong patuloy na nag-aalaga sa ating film heritage. Para kay Vilma, ang film restoration ay parang pagbibigay ng second life sa mga pelikulang may mahalagang puwang sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Alamin naman natin ang galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong mga lugar sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: Sa ating politiko lokal, pinangunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang kick-off ceremony ng school-based feeding program sa Quirino Elementary School. Isinagawa ito sa pangunguna ng Department of Education, Department of Agriculture at National Dairy Authority. Layo ng programa na matiyak na malusog at nakatatanggap ng sapat na nutrisyon ang mga mag-aaral. Kaugnay nito, may barangay-based supplementary feeding program din ang QC bilang dagdag suporta sa national government initiative. Ipinatutupad din sa lungsod ang Healthy Diet in Schools Ordinance na naglilimita sa pagbebenta ng pagkain at inuming masustansya sa mga school canteen.
1: Sa Taguig City, Happy Teachers Month sa mga guro ng lungsod. Isang wellness caravan ang inihatid ng lokal na pamahalaan para sa mga guro ng Fort Bonifacio High School bilang bahagi ng pagdiriwang ng buwan ng mga guro. Kabilang sa libreng serbisyo ang haircut, massage, manicure at pedicure para sa mga educators. Ayon kay Mayor Lani Cayetano, layo ng programa na bigyan ng pagkakataon ng mga guro na makapagpahinga, makapag-recharge at makapagpapresko ng isip at pakiramdam. Mahigit 300 tupad beneficiaries mula sa skilled wellness sector ang nagsilbing service providers para sa programa.
0: Sa Baguio City, inalala ni Mayor Benji Magalong ang kanyang karanasan sa 54th na anibersaryo ng pagpapatupad ng martial law sa bansa. Bilang retired veteran, ibinahagi niya ang kanyang military perspective. Binahagi niya ang mga insidente ng nanako, mga abuso at mga paglabag sa karapatang tao na kanya'y nasasaktan niya noong panahon na ito. Iniugnay din ni Magalong ang martial law sa mga naitang pagpatay, paggulong at pagpapahirap sa mga Pilipino at nanawagang alalahanin ang mga aral mula sa kabanatang ito ng kasaysayan. Hinimok niya ang mga Pilipino na pahalagahan at patuloy na ipagtanggol ang kalayaan, dignidad at mga karapatang tinatamasa ngayon.
2: Kaya naman talagang sana wag na natin balikan yung time na yon. That is probably one of the darkest moments in the history of our history. Nagkaroon din ng magandang kwan, nagkaroon din ng magandang resulta dahil nagkaroon ng disiplina. If you remember nung tumagal

0: nagkaroon ng disiplina, nagkaroon ng kumbaga, marami pa nga advocate na huwag munang ilip, di ba? Pero kung ako titingnan mo, mas marami yung downside kaysa yung upsides. Kaya huwag na natin balikan yon at huwag na sanang maulit.
1: Sa Cebu Province, pinatatag ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang 16 na taong sister province relationship ng Cebu at Guangxi, China sa pagbisita niya sa International Sister Cities Exhibition sa Nanning. Bahagi ito ng pakikilahok ng Cebu sa 23rd China ASEAN Expo, kung saan ang Pilipinas ang country of honor at Cebu ang province of charm. Nakipagkita rin si Baricuatro sa mga diplomat, business leaders at delegate ng Cebu sa welcome dinner na inorganisa ng China Philippines Chamber of Commerce. Binigyang din niya na higit sa turismo ang maialok ng Cebu kabilang ang opportunities sa agriculture, manufacturing, technology, energy at infrastructure. Layo ng pakikilahok ng Cebu na mapalakas ang international partnerships at makahikayat ng bagong trade at investment opportunities para sa mga Cebuano.
2: Kasunod ng nangyaring school shooting sa South Cotabato, nagbabala si Governor Reynaldo Tamayo Jr. laban sa mga online threats na nagdudulot ng pangamba sa mga mag-aaral at magulang. 3 tao pa ang naaresto ng mga otoridad kaugnay ng mga umanoy mapanakot na online post. Ang detalye sa Politico Update ni Carol D.
3: Nanawagan si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa mga magulang na higit na gabayan at bantayan ang kanilang mga anak, lalo na sa mga gawain at nakikita sa social media. Ayon kay Tamayo, tinugunan ng mga otoridad ang mga online post at video na naglalaman umano ng pananakot sa mga mag-aaral at magulang. 16 anyos ang nahuli sa Barangay Lamian, Azurala, habang 18 anyos naman ang naaresto sa Tupi matapos umanong mag-post ng video na may dalang baril. Ayon kay Tamayo, pinag-aaralan na ng kanilang legal team ang mga posibleng kasong isasampa, kabilang ang posibleng pananagutan ng mga magulang. Hinikayat din niya ang mga magulang na gabayan ang kanilang mga anak habang nagbabala sa mga nagpo-post ng pananakot na patuloy silang hahanapin ng mga otoridad.
4: Ito'y babala sa lahat ng mga magulang at mga mag-aaral, huwag na huwag ninyong gawin ito dahil hahabulin talaga namin kayo. Kaya't mga magulang, gabayan ninyo ang inyong mga anak.
3: Samantala, pinasalamatan naman ni Tamayo ang kapulisan, kabila ang MPS Azurala at MPS Tupi sa agarang pagresponde sa mga insidente. Para sa Politico Nightly, Carol D., Billionaire News Channel.
2: Bago matapos ang araw nyo, heto muna, pampa-feel good. Mga kwentong good vibes naman susunod sa Politico Night.
5: Channel. My whole career has been fine dining. But the one time I've ever made money was through burgers. And so, yeah, so it's really a life that I didn't choose. Like, the burger life chose me.
6: Mostly fine dining. It's very rare that you see, like, a food court stall be awarded as such. So when I got the email, I was like, is this real? Is this a scam?
7: It's only mahal when you only wear it once. Because we're used to wearing Filipiniana, Filipino clothes, weaves, just for special occasions. And for us, that we believe in every day is a special occasion.
8: What we wanted was to really elevate what action films were, to elevate Philippine filmmaking.
9: Showcase.
8: Yeah, showcase. And showcase the locations here. And I wanted to also show the production companies all over the world that it's actually really good to shoot here in the Philippines.
9: Right.
1: Oras na para sa ating Politico. Sino kaya? At mahuhulaan nyo kaya kung sino raw itong politiko na maaga nang inareglo ang mga mayor sa kanyang lalawigan para matiyak ang pagkapanalo niya sa 2028 elections. Ayon sa ating Polyboard, mistulang pinakyaw raw ng

0: politiko ang mga alkalde. Maliban sa ilang may sarili ring plano sa gubernatorial race o may ibang sinusuportahan. Kahit halos 2 taon pa bago ang 2028 elections, abay, umarangkada na raw ang paglalabi mula sa pag-iimbita sa mga mayor, vice mayor at konsehal sa isang pagtitipon.
1: Dagdag pa ng ating Polly Bird, hindi lang dasal ang baon ng politiko. May usap-usapan din umano tungkol sa malaking campaign fund para sa mga kakampi. May mga nag-uugnay din umano sa kanya sa mga kickback sa proyekto at isang deal na naglapit sa kanya sa kusina ng Malacanang. Ang tanong, kung totoo man ang mga kwento, sapat kaya ang kanyang kabuuang resources para sa 2028?
0: Ba, ang clue natin. Bukod dyan sa letrang yan, meron daw siyang 16 na mayor na naareglo doon sa kanyang lalawigan.
1: So ilan
0: kaya yung hindi pa niya naareglo doon? At saka, etong si Politiho natin, kung sino man ito, mayroong letrang O. Mapapa-O ka na lang. May O sa kanyang pangalan.
1: Sino?
0: Yun na yun. Sino? Ayan.
1: At bago matapos ang araw na ito, isang basadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol D.
2: Close na close ang mag-amang sina Navotas Representative Toby Tiangco at ang uniko iho nitong si Tommy Tiangco mula sa pagiging gym buddy sa isa't isa hanggang sa kanilang pagiging travel buddies at pagiging foodie together. Wala atang makakapantay sa kanilang father and son relationship. Pero mukhang biglang nadula si Kong Toby at naisblok ang sikreto ng anak na si Tommy.
3: No, kasi people see us together always. Eh.
4: No, pero for me, if I was gonna answer that, the thing that people don't see is parang how close we are. Kasi parang hindi naman namin napapag-usapan or what we talk about off-cam is not always revealed. So what they see lang is the kulitan and then magti-tiktok ako and then ayaw niya pag nagti-tiktok ako. But they don't see that we're actually very close and I actually open up to my dad a lot. So, yun.
3: Yeah, he's very close. He still sleeps in a room.
5: He still sleeps in a room.
6: Oh, you sleep in the room, Tommy?
4: Yeah. Why did you reveal that?
3: Why not?
6: Oh, why not? Hindi pwede.
2: Brusko man sa inyong paningin, mukhang babing-baby pa rin ni mommy at daddy si Tommy. Samantala, speaking of baby, may bagong batang gapan si Mayor Joy Pascual. Ibinahagi ni Mayor Joy at ng kanyang asawang si Jopet ang mga litrato ng kanilang firstborn, isang baby boy. Sa kanyang post, birong ibinahagi ni Mayor na siya raw ang dahilan kung bakit naka-maternity leave siya ngayon. At sa kabila ng hirap at sakit, sabi ni Mayor Joy, sulit na sulit ang lahat. Kaya naman, congratulations Mayor Joy at First Gentleman Jopet and welcome to the world sa kanilang baby boy. At mukhang maraming pinakilig ang tambalang Winry ni na Senate President Win Gatchalian at Senator Risa Ontiveros nang ipatawag sa PTA meeting sina Mom at Dad. Ready na raw ang kanilang next episode kung saan special guest ang dalawang senador. At hindi lang mga kaganapan sa Senado ang pinag-usapan. May bonus pa kung paano nagsimula ang hashtag Winry at ang kanilang mga plano para sa 2028. May pag-asa bang maging magkatambal ang dalawa sa susunod na eleksyon o sa totoong buhay? At yan ang ating Politico Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
1: At 95 days na lang, Pasko na.
0: 95 days na lang, ano? Ang bilis. Pero parang wala nang ano eh. Parang nagkakaroon na ng transition from habagat to amihan. Parang may lal ngayon eh. Pero nag-uulan na. Kanya lang, papunta na tayo sa malamig na bahagi ng mga buwan.
1: Pero
0: 95 days.
1: Mainit sa umaga. Pero sa gabi,
0: malamig-lamig na.
1: Umuulan ng malakas.
0: Tapos umuulan ngayon ng malakas.
1: Oh, pero ang mahalaga dyan, Dex, nabili mo na ba yung mga regalo mo para sa amin?
0: Wala pa.
1: Ah, wala. Di ba? May 95
0: may
1: days
0: May 95 days pa. Dapating pa yan.
1: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa PTV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulo. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
0: At ako naman si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: Sanyang po, respectfully, these past years have not been calm to our Filipino people. Gusto po naming irehistro sa inyo na ito pong pinaglalaban namin ay hindi nanggaling sa aming mga emosyon lamang. Ito po ay nanggaling sa napakaraming iyak, napakaraming hinaing at napakaraming kamatayan na pinagdaanan ng sambayan ng Pilipino dahil kulang pa rin ang pagtugon ng ating gobyerno.
1: Higit limang dekada matapos ang deklarasyon ng martial law, buhay pa rin ang sakit sa mga Pilipino. Sa 54th anniversary nito ngayong araw, kinalampag muli ng mga realista ang gobyerno.
2: Panagutin ang mga sangkot sa iskandalo, yan ang bitbit nilang panawagan. Magsilbi rin anila sa bayan at huwag maghari-harian.
3: Sa day 27 naman ng impeachment trial, nabunyag ang interes ni VP Sara sa isang kumpanya. Naglagak umano ito ng puhunan kahit nasa pwesto na. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Kahit VP na, Vice President Sara Duterte miyembro umano ng Board of Directors ng isang food company hanggang 2025. Medical leave ni Senadora Loren Legarda extended hanggang October 9. Kabi-kabilang hilot protesta ay sinagawa ngayong anibersaryo ng martial law, Malacanang, Bantay Sarado. Panibagong jumbo oil price hike kasado na bukas. Mga produktong petrolyo inaasahang magmamahal pa dahil sa atake ng Houthi rebels sa Saudi Arabia. Exclusive! Higit isang buwan matapos ang pamamaril seguridad sa Ateneo de Zamboanga University, pinaigting. Off to a perfect start, Gilas, Pilipinas. May back-to-back win sa Asian Games. At Vilma Santos, nagsalita na sa hindi pagkakapili bilang national artist. Vice President na, nasa Board of Directors pa. Sa Day 27 ng impeachment trial, ibinunyag ng bagong testigo ang naging papel umano ni VP Sara sa isang food company. Binusisi rin ang pera ng GenCorp Industries. Yan ang agenda report ni Hannity, nagulat ng live mula sa Senado. Hannah?
4: Corina, kahit pangalawang pangulo na si VP Sara, board member pa rin siya sa isang kumpanya. Yan yung isa sa mga lumitaw sa Day 27 ng impeachment trial ng bise. Sabi ng testigo, ayon sa prosecution or sa 1987 Constitution, bawal ang pangulo at pangalawang pangulo na makilahok directly or indirectly sa isang negosyo habang nasa pwesto. Lumitaw ang isang pangalang na iuugnay sa umano'y business interests ni VP Sara. Siya ay si Jaime T. Cruz. Sa direct examination kay SEC official Gerardo del Rosario, lumabas na magkasama ang pangalan ni na Cruz at Duterte sa corporate records ng Metro City Chow Foods Corporation. Ang JTC Group of Companies ni Cruz ang may pinakamalaking share subscription, habang pangalawa si Duterte na may 500 shares na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Pareho rin silang nakalista bilang directors ng kumpanya. Pero mas tutok ang prosekusyon sa isa pang kumpanya, ang GenCorp Industries. Ito ang restaurant company na idineklara ni Duterte bilang isa sa kanyang business interests sa Sal-N. Pero wala ang pangalan ni Duterte bilang director o stockholder sa GenCorp base sa general information sheet nito. Sa halip, JTC Group of Companies Philippines Incorporated ang lumalabas na pinakamalaking subscriber sa GenCorp. At sa 2025 General Information Sheet, nakalista ang JTC Group sa hanay ng directors, represented by Jaime T. Cruz. Base sa pagsusuri ng BNC, si Cruz ay dating Special Envoy for Trade and Investments to China sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lumitaw na rin ang pangalan ni Cruz noong alukin siya ni FBRRD ng posisyon bilang PhilHealth President and CEO. Pero hindi siya naluklok sa nasabing pwesto. Graduate siya ng medicine at surgery bago pumasok sa business industry. Binusisi rin ng prosekusyon ang pera ng GenCor. Mula 28 million peso sales noong 2021, umakyat ito sa 300 million noong 2022, ang taong naupo sa pwesto si VP Sara.
5: Kailan po ulit na elect si Respondent Sara Duterte as Vice President?
6: Nanumpa po siya noong June 30 noon 2022.
5: Okay, the same year na nagtala ng sales itong kumpanyang to na 300 million pesos, 23,052. Ngayon, punta
7: objection,
5: tayo sa...
7: Your Honor. Pardon, we move to strike the additional statements of the counsel, Your Honor. These are conclusions of facts.
4: Napansin din ng prosekusyon na tila may hango sa isang fast food chain ang email ng GenCor base sa proof ng BIR filing ng kumpanya.
5: Meron po bang sinasabi dyan sa document kung anong klaseng restaurant itong GenCorp Industries Inc.? At isama na po yung notes at yung mga iba pang nakakabit dyan?
6: Wala pong na-mention kung anong klase, but restaurant lang po ito.
5: Restaurant. Pero itong email po nila ay based sa email filing sa BIR, ang ginamit na email ng kumpanya ay
6: jtcjollibee@gmail.com.
5: Okay, so ano ulit yung initials po ni Jaime T. Cruz?
6: JTC.
5: Okay, at may Jollibee po, no? So mukhang meron po tayong clue.
7: Objection, Your Honor. Move to strike that statement. Again, additional statements.
8: Move on, counsel. Nakasala.

0: lang pa rin sa Senate Impeachment Court ang Article 2 ng impeachment case kung saan inaakusahan ng prosekusyon ng unexplained wealth si Duterte. Corina, Director at Stockholder ng Metro City Chow Foods Corporation si VP Sara mula 2022 hanggang 2025. Base yan sa SEC records na ipinresenta kanina at tila taon-taon daw nananalo itong si VP Sara sa pagiging direktor ng kumpanya ayon sa prosekusyon. Let's listen in.
1: Sino ba ang namimili ng mga magiging members ng Board of Directors?
2: Well, ang director po ay ini-elect po ng mga shareholders.
1: Ah, so may election po?
2: Dapat po, may election.
1: Okay, so mukhang taon-taon ho, may election at laging nananalo si VP Sara na sa pagiging director sa kumpanyang ito.
3: Objection, Your Honor.
0: Pinaalis ng defense sa Senate records ang pahayag ng prosekusyon. Sa ilalim ng batas, kapag merong conflict of interest, kailangang umalis sa posisyon sa pribadong negosyo sa loob ng 30 days at or mag-divest ng business interest sa loob ng 60 days. Sinuri rin ko rin na ang mga kumpanyang iniuugnay sa asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio. 10 raw sa 18 companies nito ang walang nakatalang dividends. May 8 rin na walang naihain na audited financial statements o yung financial report ng kumpanya, kaya walang record na mapagbabatayan kung may dividends ang mga ito. Umalma ang defense kanina dahil tila nakakalito raw yung visuals ng prosekusyon at napaghahalo yung dalawang grupo ng kumpanya. Pinaalis din ito yung ng defense sa record pero giit ng prosekusyon, wala raw silang maling na ipakita kanina. Balik sa'yo, Corina.
4: So mayroon bang malinaw na napatunayan kanina, Hannah?
0: Yes, Corina, kinumpirma mismo ng SEC official na si Attorney Gerardo del Rosario na while in position as Vice President ay board member nga ng isang kumpanya, itong si VP Sara na for him ay may violation sa 1987 Constitution dahil ipinagbabawal daw ito ayon sa testigo. Corina.
4: May impormasyon ka ba, Hannah, kung nagkaroon ng pagkakataon si VP Sara na mag-divest sa mga nabanggit mo na kumpanya?
0: Corina, wala raw hawak na document itong SEC na directly ay nagpapakita na inilipat ni VP Sara sa isang hiwalay na individual yung kanyang ownership doon sa mga kumpanya na lumitaw kanina. Pero base doon sa halimbawa na binigay ni Attorney Del Rosario, doon sa City Hall King Chow, stockholder pa rin si VP Sara noong 2019. Pero meron daw amendment na General Information Sheet mula 2019 hanggang 2021 kung saan hindi na raw lumalabas yung pangalan niya bilang stockholder or director. So para sa testigo kanina, posibleng indication yan doon sa SEC record na posibleng hindi na siya kasama doon sa nasabing kumpanya, pero wala raw specific na document na nagsasabing nilipat niya sa isa pang tao yung sa kanyang yung nabanggit na ownership ng bise. Corina.
4: Hannah, hindi man lang ba sinaway ng SEC si VP Sara? Kasi kung alam naman nila na yan ay bawal pala sa batas, batay sa konstitusyon, bakit napayagan siya?
0: Corina, sabi ng SEC official kanina, wala raw silang directive na i-flag or i-report yung isang official kapag lumalabas na doon sa isang SEC record na meron siyang pagmamayari or participation sa isang kumpanya. Kaya wala raw silang ipinadalang notice sa bise kaugnay dyan at inirekomenda naman ng SEC official na si Attorney Del Rosario sa Senado na baka posibleng makagawa ng paraan kaugnay dyan kagaya ng pagkakaroon ng probisyon sa isang batas. Corina.
4: Okay. Parang hindi nalalaman nung kanang kamay yung ginagawa ng kaliwang kamay. Yun lang ang dating sa akin. Ano? Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
5: Nanindigan ang depensa na walang koneksyon kay VP Sara ang ilan sa mga SEC record na ipresenta ng prosecution sa impeachment trial. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe live mula sa Senado. Dexter!
3: Pinky, hindi kinabahala ng depensa itong mga dokumentong ipresenta at pina-identify at pina-authenticate ng prosecution sa kanilang testigo na si Attorney Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission. Sabi ng defense team, spokesperson Attorney Michael Poa, mga records naman ito ng SEC at tanging ginawa ng prosekusyon ay ipatukoy kay Attorney Del Rosario ang mga nakasaad sa record. Tanging tinutulan nila kanina ay yung presentasyon at pag-identify sa mga nilalaman ng Pekemong Philippines Corporation at GTC Group of Companies dahil ayon kay Attorney Justin Gulaw ng Depensa, wala pang malinaw na koneksyon ng mga ito kay VP Sara at hindi rin nabanggit sa Articles of Impeachment. Bagay na pinabura naman ng Impeachment Presiding Officer na si Chiz Escudero na nagsabing hindi kailangan ng prosekusyon na gamitin itong si Attorney Del Rosario para patunayan ang koneksyon. At maaari rin naman daw isa pa ang o isama sa mga ebidensya sa hiling nila na ipasapina. Pagtitiyak ni Attorney Poa, nakahanda na ang kanilang mga ebidensya para ipresenta sa impeachment court at makita at makilatis ng publiko ang panig ng bise. Pero ilalabas lang daw ng depensa ang kanilang mga alas kapag oras na nilang maglatag ng mga ebidensya. Iginagalang naman daw ng depensa ang pagpalit ng mga salita imbes na strike out of record ang ilan sa mga naging pahayag ni Attorney Gulaw na tinutulan ng prosekusyon.
6: We will respect the ruling of the presiding officer. In fact, instead of striking everything off, the presiding officer naman sa tingin ko, sa pananaw ko, tried to find a compromise na matira yung statement without certain words that were objected to by the prosecution. To be fair to the prosecution, maaaring pagdating naman ng turn ng defense, we will have to do something similar. So we would like to ask for your patience rin. Talagang ganyan eh. Kahit sa regular courts, nangyari po talaga yan.
3: Pinky, ang sabi ng depensa, yung nangyari kanina na medyo mahaba-habang presentasyon ng prosekusyon ay maaring gawin din nila kapag sila na ang magpepresenta ng mga ebidensya at mga testigo pagdating dito sa usapin ng unexplained wealth ng VP. Pero mangyayari yan kapag oras na ng depensa ang magharap ng kanilang testigo at mga ebidensya. Samantala, sinabi naman kanina ni Attorney Michael Poa na naging maingat na ngayon si Vice President Sara Duterte sa pagsagot sa mga katanungan may kilalaman dun sa mga isyong pinag-uusapan ngayon sa impeachment court. Sabi pa ni Attorney Poa na nitong mga nagdaang araw ay kumukonsulta si VP Sara sa kanila dun sa mga isyong kailangan niyang sagutin kung ito ba ay lumalabag na sa sub-judice rule o yung rule number 18 ng impeachment court. Kaya sabi niya, nagiging maingat na din sila dahil kamakailan lang ay mayroong dalawang miyembro ng prosekusyon ang naisyuhan ng show cause order ng impeachment court. Napapag-usapan na lang, nabanggit ko na lang din itong show cause order, Pinky, hanggang sa ngayon ay wala pa rin inilalabas na pa siya ang impeachment court kaugnay doon sa show cause order at doon sa naging tugon ni Attorney Benjamin Tolosa ng prosekusyon at ni Congressman Tere Ridon ng Bicol Saro party list. Dahil ayon dito sa impeachment court, pinag-aaralan pa yung naging sagot ng dalawang miyembro ng prosekusyon. Maaaring malaman ang magiging pasya ng impeachment court kung talagang may nilabag ba sila doon sa sub-judice rule sa mga susunod na araw. At yan, kung mapapatunayan, ay mayroong multang umaabot ng hanggang 30,000 pesos. Pinky.
5: Pero hindi ba Dexter ang penalty dyan? Sakaling patawan nga sila ng penalty. First penalty is just a admonition, di ba? Pagsasabihan lang ata sila. Tapos yung second time na gawin ay doon na yung 30,000 pesos na multa.
3: Tama ka dyan, Pinky. At kasabay nung pangalawang, kung ito ay mauulit pa, ay maaring isumite yung kanilang pangalan. Lalo kung sila ay mga abogado, isusumite ito sa Judicial and Bar Council o kaya sa Korte Suprema para sa mga kaukulang aksyon. Pinky.
5: Kailan daw lalabas yung kanilang desisyon hinggil dito sa sinasabing violation of the sub-judice rule? Nasabi ba, Dexter?
3: Walang exact time na binanggit kanina si Attorney Tunggol dito sa ginawang press conference pagkatapos ng impeachment trial day 27. Pero sabi niya sa mga darating na araw ay malalaman at ilalahad yan, open court, kung ano ang magiging pasya ng presiding officer na si Senator Judge Chiz Escudero. Pinky.
5: Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-uulat ng live mula sa Senado.
7: Sa ika-anim na beses, na-extend na naman ang medical leave ni Senator Loren Legarda. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, epektibo ito hanggang October 9. August 3, nang nagsimula ang leave ng senadora sa gitna ng investigasyon laban sa kanya at kanyang anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste. Kaugnay ito sa umano'y Ghost Solar Power Projects.
4: Kabi-kabilang kilos protesta ang isinagawa ngayong 54th na anibersaryo ng martial law. Kasunod ng girian noong nakaraang taon, ang Malacañang bantay sarado ngayon. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes, nagulat mula sa Mendiola. Ivy, kumusta na ang sitwasyon dyan?
8: Turina, 5:35 p.m. nakarating ang bulto ng mga reliefs dito sa Recto, pero inabot ang nasa 25 minutes bago nakaabante ang mga ito dahil sa pagsalubong ng Manila Police District o MPD. Tanong ng mga reliefs sa mga pulis, hindi makakasakit ang mga placard kaya bakit todo barikada raw ang mga ito.
9: Wala na ang martial law! Ang buong Maynila ay garrison ng kapulisan!
10: Generally peaceful kung ituring ng Manila Police District ang sitwasyon sa Mendiola simula kaninang umaga sa kabila ng bahagyang komisyon bandang alas 10. Dinampot kasi ng mga pulis ang isang reliyistang nahuli nagsispray paint. Basag ang telepono nito pero agad ding pinakawalan ng mga otoridad at pinagsabihan lamang.
11: Pinakamataas na antas po ng pagtitimpi o yung maximum tolerance. Pero meron po itong hangganan. Pag nakakita na po tayo ng ayagang paglabag sa batas, may pananakit, paninira at iba pa pong paglabag, wala po tayong magagawa, ipapatupad natin ang batas. Nang karapatan at kalayaan ay lagi may kaakibat na responsibilidad. Natatapos po ang kalayaan kapag ang karapatan po ng iba ay umpisa na po natatapakan.
10: Iginagalang daw ng mga pulis ang karapatang magpahayag ng mga Pilipino at kahit na raw hindi Freedom Park ang Mendiola, nakikiusap lang daw sila ng isang mapayapang pagkilos ngayong 54th commemoration ng martial law. Hindi nakalapit ang mga ito sa Malacañang dahil puno ng barikada ang lahat ng entry points. At maging ang mga barikadang ito, refleksyon daw ng martial rule ng ama ni Pangulong Bongbong Marcos noong dekada 70.
9: Ang tao, ang bayan, ngayon ang lumalaban!
10: Sigaw ng mga reliyista sa Mendiola, ang spray paint kayang mabura. Pero ang salarin sa bilyon-bilyong ninako sa pondo ng bayan, hindi raw mahuli-huli ng kapulisan. By 3 p.m., tahimik pa rin ang kahabaan ng Recto habang nakaantabay ang nasa 11,000 kapulisan ng MPD. Nanggaling kasi sa Liwasang Bonifacio ang kalakhang bilang na mga reliyistang nagtipon doon, kabilang ang mga kabataan mula sa iba't ibang universidad gaya ng University of the Philippines at Ateneo de Manila.
8: Purina, samantala nasa Bulacan ang Pangulo kaninang umaga for private inspections pero bunsod ng pagiging privado nito, walang detalye ang media kung saan exactly sa Bulacan nagtungo si PBBM. Pahayag naman ang Malacañang nitong nakaraang linggo, iginagalang nila ang opinyon at posisyon ng mga kababayan ngayong September 21. Ngayon, nakaantabay pa rin tayo dito sa Mendiola. Alas 2 pa lang ng hapon nandito na tayo. At hanggang alas 5, wala bang reliyista sa kahabaang ito pero by 5:06, nagsimula na mag-assemble ang mga pulis para sa inaasahan daw nilang hanggang 3,000 mga aktivista. At 6:15 po rin nakatatapos lang ng programa ngayon at nagsisimula nang mag-disperse ang iba't ibang grupo rito. Samantala, 11,000 officers ng MPD ang nakadeploy sa buong Kamaydilaan para daw bantayan ang seguridad ng lungsod at hindi na maulit yung nangyari noong nakaraang taon. Po rin na.
4: Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Mendiola. Sa Liwasang Bonifacio, iba't ibang civil society groups at miyembro ng religious sector ang nagtipon ngayong anibersaryo ng martial law. Ang panawagan nila, panagutin ang mga kurakot. Yan ang agenda report ni Joan Manalo, nag-uulat ng live mula sa Liwasang Bonifacio. Joan.
12: Bahain ng protesta ang mga kurap. Yan ang tema na naging kilos protesta dito sa Liwasang Bonifacio ngayong araw para sa 54th anniversary ng pagdeklara ng martial law. Ayon sa Manila Police District, nasa mahigit kumulang 1,100 ang crowd estimate dito sa Liwasang Bonifacio kaninang hapon kung saan nagsipagdalo ang mga kaestudyantehan, ang mga kabataan, ang mga civil society group at maging ang mga miyembro ng religious sector para makiisa sa pag-alala sa naging buhay at sakripisyo ng mga Pilipino noong panahon ng batas militar. Pasado alas 4 ng hapon ang nagsimula ang programa sa Liwas San Bonifacio ngayong araw kung saan umugong ang mga panawagan na panagutin ang mga kurakot. Ayon sa mga demonstrador, hindi na lang ito pag-alala sa diktadurya ng Marcos Sr. Administration, kundi laban kontra katiwalian, lalo pat patuloy na kinahaharap ng bansa ang mga isyu ng korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Isa sa mga nagsalita sa programa ngayong araw, si dating ACT Teachers Portals Representative at ngayon ay makabayan Co-Vice Chair Franz Castro.
13: Habang ang ordinaryong mamamayan ay kinakapos ng pagkain o walang pagkain, mababa ang sahod, walang trabaho o kulang sa trabaho, edukasyon at serbisyong pangkalusugan, bilyong-bilyong piso namang pera ng bayan ang patuloy na umiikot sa mga kontrobersya sa paggastan ng pamahalaan. Ngunit kasabay ng napakalaking pondong ito, ang mga aligasyon at irregularidad at mga imbestigasyon sa mga flood control project. Kaya ang tanong, nasaan na ang resulta?
12: Git din ni Castro, hindi pwedeng paulit-ulit na lumubog sa baha ang mga komunidad habang ang pera at pondo sa flood control projects ay lumulubog din sa mga questionableng mga proyekto. Ang panawagan naman ng environmental activist na si David De Angelo mula sa Quilos, Bulacan, pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal ng kanilang lalawigan.
14: Sukang-suka na kami sa korupsyon! Sukang-suka na kami sa mga politikong korup! Panawagan din namin, panagutin ang lahat ng korab sa Bulacan. Isoli ninyo ang inyong perang ninakaw. At itigil ang lahat ng reklamasyon. Gumawa hindi ng green infrastructure, kundi ng mga makakalikasang solusyon.
12: Matatandaang ang Bulacan ang tinuguriang hotspot ng umano'y maanumalyang flood control project sa bansa, kaya panahon na raw para kumilos ang pamahalaan laban dito. Bukod sa mga naturang panawagan, bit-bit din ng mga demonstrador ang mga placard na sumisigaw ng Never Again, Never Forget at maging ang panawagan na No to Pax Silica. Pinky, mag-aalas 5 ng nagsimulang magmarcha ang mga realista mula sa Liwasang Bonifacio papuntang Mendiola para dalhin sa lansangan ang kanilang mga panawagan ngayong araw.
5: Maraming salamat, Joan Manalo, nag-uulat ng live mula sa Liwasang Bonifacio.
7: Hindi man naabutan ang panahon ng batas militar, nakiisa ang kabataan sa panawagan para sa hustisya. Ang kanilang sigaw, never again at never forget. Nagbabalik si Ivy Reyes.
15: It's important that UP never forgets what happened 54 years ago because UP is one of the universities who stood firm and in front nung mga nangyayari nung panahon ng batas militar.
16: Never again to martial law.
17: The University of the Philippines never forgets. Kaya kung paano raw tumindig ang kabataan sa ama noon, ganun din sa anak ngayon. Ayon kay UP Student Regent Angel Mariton Manalili, ang kasaysayan ng universidad ay kasaysayan ng pakikibaka, lalo't sa labas ng Quezon Hall kung saan sila nagtipon ngayon. Naganap ang historic Diliman Commune noong 1971. Sa pag-aaklas ng Diliman Commune, 9 days na nindigan ng UP laban sa mga puwersa ng militar.
16: Justisya!
17: Sigaw ng UP ngayon, tila hindi naman umano nagkakaiba si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang amang si former strongman Ferdinand E. Marcos Sr. Hindi lang daw ang kasalukuyang administrasyon ang problema, kundi ang mga nagdaang liderato dahil kahit sino raw ang umupo sa palasyo, hindi nagbabago ang kalbaryo ng tao. Tumugon din si Manalili sa panawagan ng Malacanang na panatilihing mahinahon ang mga kilos protesta. Ayon kasi sa palasyo, mas mabuti pa makipag-usap ang mga realista sa gobyerno imbes na magtungo sa lansangan.
15: Malacanang po, respectfully, these past years have not been calm to our Filipino people. Gusto po naming irehistro sa inyo na ito pong pinaglalaban namin ay hindi nanggaling sa aming mga emosyon lamang. Ito po ay nanggaling sa napakaraming iyak, napakaraming hinaing at napakaraming kamatayan na pinagdaanan ng sambayan ng Pilipino dahil kulang pa rin ang pagtugon ng ating gobyerno.
17: Kung gusto raw ng Malacanang ng kalmadong mga tao, rumespondean niya ito sa fundamental needs ng publiko. Ang UP Baguio, ang tinaguriang UP of the North, kaisa rin sa kilos protesta ngayon.
18: kahit ganoon ay sa pagdibito sa Norte, yung atrocities na ginawa ng panahon ni Marcos Sr. at naninitigan yung mga tao dito na mali yung ginawa ni Marcos Sr., mali ang naging diktadorya niya. At at the same time, yung patuloy na manifestation dito hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na patuloy na kinokondemn ng mga tao dito na Norte.
10: Paalala ng UP Baguio, the North remembers. Nanawagan naman ng hustisya sa flood control scandal ang Ateneo de Manila University na kaisa rin sa rally ngayong hapon sa Liwasang Bonifacio. Nasa higit 50 student councils din sa buong bansa ang nagkaisa ngayong taon para ipahayag ang kanilang posisyon laban sa korupsyon at pagbabantay sa pondo ng bayan.
19: Never again! Never again!
16: Never again to martial law!
10: Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
7: Payapa at kalmado ang sitwasyon sa EDSA People Power Monument ngayong 54th anniversary ng martial law. Ayon sa QCPD, walang namamata ang rallyista dahil walang grupong nag-apply ng permit sa paligid ng monumento. Light security lang ang ipinatutupad pero nakahanda ang mga barricade kung sakaling may bigla ang protesta. Bukas pa rin sa mga motorista ang White Plains at EDSA habang katuwang ng pulisya ang QCLGU at Public Order and Safety Department sa pagresponde sa anumang insidente.
20: Besides serving on the court, sentro rin ang atensyon si Alex Ayala sa Singapore Open red carpet. Handa na kaya ang Pinay tennis sensation sa kanyang susunod na laban? Narito ang agenda report ni Erica Christensen.
21: Filipino pride sa Singapore. Isa si Alex Ayala sa mga sentro ng atensyon sa welcome party ng Singapore Open. Sa red carpet ng event, nakausap natin ang Pilipinang tennis star na higit pa sa kanyang mga tagumpay sa court, ramdam din ang laki ng suportang tinatanggap niya mula sa mga Pilipino. Sold out na rin ang kanyang Sampaguita collection sa collaboration with Nike sa Nike Store dito sa Orchard Road.
22: Pictures of the line at Orchard and wow is how I feel. I guess it's so surreal to see the support and to see how the power of representation, and I think how much people align with my journey and I guess the whole story behind the Sampaguita line. And it fills me with joy to know that, you know, people can relate to this and they connect with it.
21: Mula sa suporta ng mga tagahanga, balik focus naman si Ayala sa kanyang pangunahing larangan, ang tennis. Matapos ang isang mahaba at pisikal na mapanghamong season, kailangan niyang siguraduhin na handa ang kanyang katawan para sa susunod na laban.
22: I am great. I feel I'm good and healthy, which I'm so grateful for. I have an amazing team who helps me take care of my body, who helps me plan accordingly, and who are very experienced. So the tour is very long. It's the calendar year, or the season is quite long. But you know, I feel ready. I feel excited. I'm here. I'm closer to home, so very happy. Yeah.
21: At sa kabila ng matagumpay na takbo niya ngayong season, hindi raw niya tinitignan ang mga resulta bilang dahilan para mawala ang focus. Sa halip, nananatili ang isang bagay sa isip ni Ayala, ang manalo.
22: I don't feel that way. I think there is a will for me to win. There's definitely that personal will for me to kind of course, I'm a competitive athlete, so we want to win, right? So I think that's at the forefront of everything.
21: Si Alex Ayala ang world number 18 at third seed dito sa Singapore Open, which means meron siyang first round bye at dahil dito diretso na siya automatically sa second round ng torneo. Ang Singapore Open ay gaganap

0: Mas mahigpit na seguridad ang sumalubong sa grade school students ng Ateneo de Zamboanga University. Balik face-to-face classes na kasi sila, higit isang buwan matapos ang pamamaril sa loob mismo ng campus. Yan ang exclusive agenda report ni RJ Rosalado.
1: Pasado alas 7 na ng umaga pero mahaba pa rin ang pila ng mga sasakyan sa entrance ng Ateneo de Zamboanga University. Unang araw kasi ng face-to-face classes ng grade school students. Mahigit isang buwan matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng campus kung saan dalawang estudyante ang nasawi, kasama na ang student shooter. Isa-isang iniinspeksyon ng mga gwardiya ang mga sasakyan. Tinitingnan ang vehicle gate pass at fetcher's ID. Nagtalaga na rin ng drop-off at pick-up point para sa iba't ibang grade level. Wala pa rin in-person classes sa junior high school pero naka-install na ang mga bagong temperature and metal detection door sa dalawang entry point ng school building. Ayon sa Ateneo Management, hindi na magiging mano-mano ang bulk inspection sa oras na matapos ang ginagawang security screening area kung saan ilalagay ang mga baggage x-ray machines. Higit 700 na rin ang security camera sa tatlong campus ng Ateneo sa Zamboanga City mula sa dating higit 500. Plano din ng Ateneo Management na maglagay ng perimeter fence para mas madali makontrol ang pagpasok at paglabas ng mga estudyante sa school building.
2: Based on the plan, junior high school will start their face-to-face classes if they're already infrastructures, if the infrastructures are already in place. And that would mean those things, the inspection area, are also constructed or ready to be used already.
1: Sa Salvador campus, pinaigting din ang vehicle inspection.
2: We're going to improve gate 1.5 by installing walk-through metal detector and x-ray scanner. No? So, we have already ordered this equipment and they're expected to arrive either the end of the month or first week of October.
1: Okay.
2: Aside from gate 1.5, we also will be improving gate 2, expanding the visitors area and also installing an x-ray scanner.
1: Welcome naman ang mga hakbang na ito para sa ilang mga magulang.
3: And then napansin ko meron naman silang install na mga scanner, tapos nagte-check na talaga ng mga bag ng mga students. So I think naman secured naman talaga ng campus ngayon.
1: Humigit isang buwan matapos ang nangyaring shooting incident sa loob ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School, ito ang unang beses na magkakaroon ng face-to-face classes ang mga estudyante. Kaya naman, mahigpit na seguridad ang pinatutupad ng Ateneo Management sa loob at sa labas ng paaralan. Magsasagawa ng security audit ang Ateneo Management para matingnan kung ano pa ang pwedeng gawin para masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante at teaching staff. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Bilyonaryo News Channel, Zamboanga City.
0: Arestado ang dalawang kabataan sa South Cotabato matapos magbanta sa social media. Unang hinuli ng mga pulis ang isang 16-year-old na nagpost umano laban sa mga mag-aaral at magulang. Inaresto rin ang isang 18-year-old na nagpost ng video na may dalang baril.
4: Ginagawa rin namin ng paraan na ang mga magulang nito ay mapailan rin natin na kaso. Pinag-aaralan niyo yun na

0: legal persons natin, sa legal natin, na dapat ito ay mabigyan talaga ng leksyon. Ito ay babala sa lahat ng mga magulang at mga mag-aaral, huwag na huwag ninyong gawin ito dahil hahabulin talaga namin kayo. Kaya't mga magulang, gabayan ninyo ang inyong mga anak.
1: Noong Biyernes lang, niyanig ng pamamaril ang Banga National High School sa South Cotabato na ikinasawi ng 3 katao.
2: Sa gitna ng serye ng pamamaril sa mga paaralan, gumugulong na ang preventive at response measures laban sa mga online threat ayon sa pulisya. Yan ang agenda report ni Lade Cabagani.
3: 2-3 website na umano'y nagpo-promote ng real-world violence at online grooming ang naharang na ng mga otoridad. Ayon sa PNP, bahagi ito ng hakbang para mapigilan ang pagkalat ng online content na maaring humantong sa aktual na karahasan, lalo na sa mga paaralan.
4: We have coordinated with the NTC and the NTC have instructed the ISPs to block this content or these websites.
3: Ayon sa Anti-Cybercrime Group, gumugulong na ang preventive at response measures ng pulisya laban sa mga online threat kaugnay ng school shooting incidents.
5: Yung nauuso ngayon na online violence ng kabataan, sir. And nakakalungkot nga po na napupokus yung effort ng ating law enforcement agencies sa bagay na yan. So nadadivert po yung mga resources natin na ang kalimitan naman ay walang katotohanan.
3: Kasama rito ang pagbusisi sa mga social media content na maaaring magdulot ng takot sa publiko, pati na rin ang mga nagkalat na litrato ng mga menor de edad na may hawak na baril. Babala ng PNP, posibleng humantong sa grave threat cases ang mga mapapatunayang gumagawa ng mga peking banta. Samantala, bumisita naman sa Banga National High School sa South Cotabato sina DILG Secretary John Vic Rimulya at PNP Chief General Jose Melancho Nartatas Jr. kung saan nangyari ang latest shooting incident para makipagpulong sa mga otoridad at mapaigting ang seguridad. 3 patay sa insidente kabilang ang 14-anyos na shooter. Maglulunsad din ang Education Department ng Digital Safety Campaign contra School Violence. Ayon kay Secretary Sonny Angara, importante ang pagpapanatili ng kaligtasan ng mga mag-aaral bilang pag-intindi na ang kanilang mundo ay higit sa mga silid-aralan. Kasama na rito ang kanilang digital spaces. Sangay naman si Vice President Sara Duterte sa pangangailangan sa ganitong safe spaces. Aniya kailangan ng culture of security sa loob ng mga paaralan.
6: Napakahalaga din na magkaroon ng kumpiyansa yung mga bata na sa school level, meron silang pwede kausapin, teacher man yon, designated counselor, teacher man yon, o kung sino man doon sa structure ng paaralan na pwedeng kausapin ng mga bata. Dahil nakikita natin no, na kapag yung bata wala siyang safe space, kung saan pwede niya isabihin kung ano yung mga nararamdaman niya at naiisip niya, ay pumupunta siya sa iba't ibang lugar na nakikinig kuno sa kanya tulad ng social media, tulad ng mga iba't ibang grupo na makita natin sa internet.
3: Bago ang pamamaril sa South Cotabato, nagkasan ng National Active Threat Drill ang DepEd pero palagay ng BICE, kailangan din ng dagdag impormasyon para sa online safety. Para sa agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
1: Gustong parusahan ng isang kongresista ang mga social media platform na hindi makikipag-ugnayan sa gobyerno. Bukod sa pagbabawal sa bansa, dapat din daw silang pagmultahin ng aabot sa 1,000,000 piso. Yan ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
7: Posibleng maban sa bansa ang mga social media platform na hindi makikipagtulungan sa gobyerno. Yan ang babala ni Pasig Representative Roman Romulo kasunod ng serye ng school violence sa Pilipinas na inuugnay sa paggamit ng kabataan sa social media. Bilang chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, sinabi ni Romulo sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel na ito na ang last resort nila sa mga pasaway na platform. Nakasaad ito sa panukalang nagbabawal sa social media sa mga batang 13 years old pababa.
8: It will be fines ranging from $1 million to $100 million. And then the extreme would be to disable, the interim is to disable features. And of course, the last resort would really be to,

0: to block that platform from being accessed in the Philippines. We also have a provision in the bill mandating the telecoms to be part of this. And once the DICT tells the NTC that we should disable or block a certain platform, the NTCs through which they go through should be able to block them.
1: Bukod sa mga social media platform, bawal na rin ang mga group chat sa online games.
0: We also ban chat groups. So, online gaming should be allowed, provided there is not a chat group found therein. Mm-hmm. Because I think that is the initial reports for the previous shootings, those were the things that we heard. It's see the chat groups wherein grooming happened.
1: Dahil sa mga insidente ng pamamaril, may mga paaralan na gumagamit na ng metal detector. Pero paniwala ni Romulo, temporary solution lang ito para sa agenda. Attorney Karen Jimeno, Billionario News Channel.
2: Nagkakaisa na ang mga motorista at business sector sa panawagan sa gobyerno. Immediate relief at tax suspension ang kanilang hiling laban sa dagdag gastusin sa langis at minimum wage hike. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
3: Nagpapakarga na ng kanil-kanilang sasakyan ang mga motorista sa gasolinahan na ito sa Quezon City. Si John Lloyd, umaabot lang daw sa 2 hanggang 3 araw ang isang full tank bago magpagasolina ulit. Kada karga, higit 2,300 pesos ang nagagastos niya para sa halos 30 liters ng gasolina.
4: Siyempre, lipat-lipat kami ng site eh. Parang dito, ngayon papunta kaming Alabang. Halos araw-araw yon. Dati nasa 1.5 lang, okay na eh. Ngayon, ang laki. Sa 800 yung diferensya eh.
3: Inaasahan ngayong Martes ang pagpapatupad ng panibagong big-time oil price hike. Ayon sa industry source ng Billionario News Channel, batay sa computation ng Energy Department, aakyat ng higit 8 piso kada litro ang diesel. Halos 5 piso naman kada litro ang dagdag sa gasolina, habang higit 6 na piso ang patong sa kerosene. Mas mababa ito sa initial estimates na higit 10 piso kada litro ang dagdag sa diesel. Pero dahil sa sunod-sunod na taas presyo nitong mga nakaraang linggo, posible pa ring lumampas sa 100 piso kada litro ang presyo ng diesel sa ilang gasolinahan sa Metro Manila. Una nang sinabi ng DOE, agrabyado pa rin ang supply chains dahil sa nagpapatuloy na gera sa Middle East. Para sa mga motorista, nakakapagod na ang ganitong senaryo. Kaya para kay Dunstam, oras na para magtayo ng Strategic Petroleum Reserve ang pamahalaan.
5: Kasi hindi tayo uubra sa mga malalaking bansa na mayroong Strategic Oil Reserve. Para yung mga emergencies katulad nito, matugunan ng pamahalaan.
3: Ganito rin ang panawagan ng business sector. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, hirap na ang mga MSME na saluhin ang karagdagang operational cost. Bukod sa pagtaas ng presyo ng langis, binabantayan din ng mga negosyante ang pagpapatupad ng 60 peso minimum wage increase ngayong September 26. Paliwanag ni PCCI Vice President for Trade Brian Ang, dapat sana ay tapos na ang tinatawag na ghost month na inoobserbahan ng ilang Chinese businessmen. Pero parang hindi pa raw natatapos ang malas dahil patuloy na tumataas ang kanilang gastusin. Panawagan ng PCCI sa gobyerno, isulong na ang pansamantalang pagsuspindi ng excise tax sa diesel at gasolina.
6: The problem is, wala naman yung suspension on fuel taxes na that was provided for in the energy emergency law, di ba? Until now, nothing has been announced. And I doubt that diesel, if ever anything is announced, I doubt that it will include diesel. It's usually LPG and kerosene.
3: Giit ni Ang, kailangan ng umaksyon ng gobyerno para mabigyan ng immediate relief ang mga higit na apektado, kabilang na ang mga nasa transport at pribadong sektor. Para sa agenda, Che Sulit, Billionario News Channel.
7: Mananatiling mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa dating Energy Secretary na si Rene Almendras, sa The Spokes ng Billionario News Channel, pinunto ni Almendras ang pambobomba ng Houthi rebels sa mga pipeline sa Saudi. Sa kabila nito, hindi naman anya mauubusan ng langis ang Pilipinas.
8: I read 2 months to repair. So for the next 2 months, that major pipeline, which avoids the Straits of Hormuz, is suddenly constrained. So now, so with that as a scenario, the Luzon Economic Corridor is our country's attempt to come into the new playing field of geoeconomics.
7: Walang naapektuhang Pilipino sa pag-atake ng Houthi rebels sa Riyadh noong Biyernes at Sabado. Pero ayon sa Department of Migrant Workers, mahigpit nilang minomonitor ang sitwasyon ng mga Pinoy sa Saudi Arabia. Handaan nila ang embahada at konsulado na i-assist ang mga OFW na mangangailangan ng tulong. Payo rin nila sa mga kababayan, manatiling vigilant at sumunod sa mga payo ng otoridad.

0: A perfect start for Gilas Pilipinas sa 20th Asian Games. Nanganganib naman ang pwesto ni gymnast Carlos Yulo sa top 8 sa vault competition. Ang detalye sa agenda report ni Zeus Valdez. Live mula sa Nagoya, Japan, Zeus, ano ang latest?
1: Bea, maganda ang naging simula ng Philippine Gymnastics Team. Matapos nga makasungkit ng tatlong finals events berth si Carlos Yulo kahit na nagkaroon ng mahirap na start sa vault. Pasok din sa finals si Eltru Yulo at Miguel Besana habang nanguna naman si Caloy sa floor exercise qualification. Sa kabila ng isang mabigat na pagkakamali sa vault, nakabawi ang two-time Olympic gold medalist at nakasungkit ng tatlong finals berth sa men's artistic gymnastics. Nanguna si Caloy sa qualification ng floor exercise matapos magtala ng 14.600 habang nakapasok din siya sa vault at parallel bars finals. Sa vault, nagtala si Yulo ng 13.166 sa unang attempt matapos magkamali ang landing at bumagsak sa kanyang likod. Bumawi naman siya sa ikalawang attempt para sa 14.133 at average na 13.649. Sa parallel bars, nakuha ni Carlos ang 14.266. Maganda rin ang debut ni Eltru Yulo na umabante sa floor exercise final matapos mag-rank number 4 sa qualification at sa horizontal bar. Nakasungkit din ang vault final si Miguel Besana na nag-rank number 4 sa qualification. Samantala sa individual all-around, nagtapos sa ikapito at ikasampung pwesto magkapatid na Eltru at Caloy. Nagtala si Eltru ng 77.264 points habang 75.465 naman ang nakuha ni Caloy. Sa team all-around, nasa ika-anim na pwesto ang Team Philippines. Sa gitna ng kompetisyon, naglahad din si Caloy ng kanyang pananaw tungkol sa mga hamon na nararanasan ng mga atleta sa Aichi, Nagoya.
2: Siguro medyo nakakalungkot kasi sobrang challenging sa lahat ng tao po. Sa lahat ng naiintindihan ko yung sitwasyon ngayon, sa lahat ng staff, sa lahat ng athletes, coaches, delegations, delegates. Sobrang hindi ko siya din na-expect na ganito yung mangyayari sa games na to. I really thought na smooth siya. Yeah, but grabe yung challenge na to para sa lahat.
1: Kaugnay ng mga hamon at ilang aberyang nararanasan sa Asian Games, nagpahayag naman ang paliwanag si POC President Abraham Bambol Tolentino. Ayon sa POC Chief, malaking bahagi ng pagpapatakbo ng mga Asian Games venues at operations ay nasa local government, kaya may mga glitch na maaaring mangyari sa isang malaking event.
3: Yung organizing ng Nagoya, walang masyadong tulong ang NOC, Japan Organizing Japan Olympic Committee and the National Government. Sinulot to ng Nagoya, ng city. So, kaya maraming guilt. Yun. Kung pinagtulungan lang to ng NOC at saka ng National Government, definitely kukunti lang yung guilt.
1: Mula gymnastics, may isa pang Pinoy athlete na umabante sa gold medal match. Hindi nagpasiil si Jean-Claude Saclad sa harap ng home crowd matapos talunin via unanimous decision ang pambato ng Japan na si Daisuke Murayama sa semifinals ng men's traditional 65kg division. Dahil sa panalo, isang laban na lang ang pagitan ni Saclad at ng Asian Games gold. Makakasaguban niya si Otabek Rahavov ng Tajikistan sa championship match sa Martes ng hapon matapos talunin ito si Sansar Adilo.

0: of ng Kazakhstan. Samantala, nakuha naman ni Carlos Alvarez ang bronze medal sa men's traditional 77-kilogram division matapos matalo sa technical knockout kay Yerkingali Burkotalin ng Kazakhstan. At sa 3-on-3 basketball, winalis ng Gilas Pilipinas ang kanilang opening day. Tinalo nito ang Mongolia 19-12 at Sri Lanka 21-12 para iabante ang record sa 2-0 sa Pool A. Sa Miyerkules ang susunod na laban ng Gilas kontra Kazakhstan at kapag nanalo, matitiyak ang kanilang pwesto sa quarterfinals. Productive ang naging day 2 ng Team Pilipinas sa Aichi Nagoya Asian Games at bukas tuloy ang kampanya at ang hangarin na makakuha ng mas maraming medalya para sa delegation. Bea.
1: Maraming salamat, Zeus Valdez, nag-uulat ng live mula sa Nagoya, Japan.
2: Naga City Mayor Lenny Robredo nagsalita na sa issue ng rehabilitasyon ng Jesse Robredo Coliseum. At kapatid ni Kim Chu na si Lakam, arestado sa kasong qualified theft. Susunod yan sa agenda.

0: Parami ng parami ang mga Pilipinong patuloy na naghahanap ng trabaho.
1: And why are so many Filipinos struggling to find work?
2: Nearly 2.6 million Filipinos were out of jobs.
3: The Philippines' unemployment rate rose to 6%.
1: Join Kong Elijah San Fernando and Jonathan De La Cruz as we ask, what's the point of employment in the Philippines? With Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point?
4: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina, green and go ang mga sasakyan sa east at westbound lane. Naging mainit ang sagutan sa plenaryo ng questionin ni Navotas City Congressman Toby Tiangco ang pagpaspas sa budget deliberation ng Kongreso. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah.
5: Yes, Pinky, nagpapatuloy pa nga rin ngayon ang budget deliberation sa House Plenary para sa 7.2 trillion peso national proposed budget for 2027. Pero Pinky, kasi simula pa lamang kanina ng budget deliberation ay nagkaroon na agad ng sagutan sa pagitan ng ilang mga mambabatas. Kaugnay naman yan sa proposed budget para sa Congress of the Philippines na noong nakaraang linggo pang tapos talakayin sa House Plenary.
6: Pagbukas sa pagbukas ng sesyon sa Kamara, umikse na agad si Navotas Representative Toby Tiangco.
7: Speaker, Madam Speaker.
8: What's the pleasure of the Honorable Tiangco?
7: Parliamentary inquiry, Madam Speaker.
8: What's the parliamentary inquiry of the Honorable Tiangco?
7: Madam Speaker, gusto ko lang po malaman kung bakit nilipat po from September 24 ang budget ng House at naging September 17 po.
6: Mariin niyang kinwestiyon ng kaugnay sa niulat dito sa BNC patungkol sa biglaang pag-reschedule ng plenary deliberation para sa budget ng Kongreso. Mula kasi sa orihinal na schedule na September 24, inilipat ito noong September 17 kung saan wala ni isang nagbusisi o nagtanong kaugnay sa budget ng Congress. Ayon sa ilang mambabatas, late informed sila dahil sinabi lang ito madaling araw ng parehong araw kung kailan isasalang na ang budget.
9: Madam Speaker, it wasn't the only agency that was moved. I think there were several other agencies that were moved.
7: No, Madam Speaker, can you please name the agency that was moved? Because based on my record, ito lang po ang inusod. Ito lang po ang in advance na ahensya.
6: Paliwanag ng House Committee on Appropriations, na-reschedule rin ang ibang ahensya kagaya ng Department of Tourism.
7: Madam Speaker, the DOT was moved to a later schedule. Ang tanong ko, bakit sa lahat, kasi tingnan niyo po, Madam Speaker. September 17 po noon. Okay. September 17, meron po naman naka-schedule na September 18. Meron naka-schedule na September 21, 22, 23. Bakit naman doon tayo sa dulo kukuha, Madam Speaker?
6: Dahil sa pagtatalo, suspindido ng mahigit isang oras ang sesyon. Nang mag-resume ito, sinubukan ni Representative Tiangco na maghain ng motion for reconsideration para sana i-reopen ang budget deliberation ng Congress. Pero bigo si Tiangco dahil base sa rule ng Kamara, ginagawa ang motion for reconsideration until next session day matapos ang kinwekestyon niyang sesyon ng Kamara. At ang pwede lang magmosyon ay ang mga mambabatas na pumabor sa pag-terminate sa budget ng Congress. Subalit absent noon si Tiangco.
8: The motion for reconsideration is out of order. So rule.
7: Yes, Madam Speaker, but I think more than the rules, transparency is more important than our rules. Kasi kung gusto po natin pigilan ng korupsyon, kailangan po may accountability. But if that is your rule, then I will respect it.
6: Samantala, habang nakasuspend ang sesyon kanina dahil sa hinaing ni Tiangco, nakuhaan ng BNC na kinausap ni Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos si Representative Tiangco. Sabay silang lumabas ng plenaryo.
5: Pinky, natanong ko rin kanina si Representative Tiangco kung ano nga ang dahilan, ano yung pinag-usapan nila ni Majority Leader Sandro Marcos. Ang sabi sa atin ni Tiangco, tinanong lang naman daw siya ni Sandro kung ano yung kanyang motion, pero hindi naman daw ito nagbigay ng any recommendation o suggestion kaugnay nga kung ano ang dapat gawin sa budget ng Congress of the Philippines. Samantala, Pinky, nagpapatuloy pa rin ang budget deliberation katatapos lang nang maisalang ang budget ng COMELEC at kasalukuyang nakasalang ang budget naman ng ARTA. Pinky.
4: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa.
0: Formal nang naisilbi ang sabina sa Regional Director ng DPWH Davao kaugnay ng flood control scandal. Pinahaharap siya ng NBI sa September 24 at pinapapasa ng dokumento hinggil sa higit 50 proyektong under investigation. Una na ring sinabi ng ahensya na sinisilip na nito ang 1.9 billion peso projects sa distrito ni Congressman Paulo Duterte. Napunta raw ang mga proyekto sa Genesis 88 construction na iniuugnay sa mga Duterte.
4: Sinagot ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang isyung ibinabato sa kanya ni Caloocan Representative Edgar Erice. Sa isang Facebook post, sinabi ni Robredo na noong 2025 pa siya naghahanap ng pondo para ipaayos ang Jesse Robredo Coliseum. Nasira na ito sa dami ng tumamang mga bagyo. Hinikayat siya ni Senator Kiko Pangilinan na humingi ng pondo sa Local Government Support Fund. Naaprubahan naman ang 450 million pesos na pondo para sa rehabilitasyon at 50 million para sa heavy equipment sa disaster response. Bintang ni Erice, binigay ni PBBM ang pondo kay Robredo para maging kaalyado ang Mayora.
10: The legal dispute intensifies between sisters Kim and Lacambini Chu. Following the arrest of Lacam, siya ang number 6 most wanted ng Kamuning Police Station sa kasong qualified theft. Narito ang agenda report ni Teen Matro.
11: Hawak na ng Quezon City Police District o QCPD ang kapatid ni Kim Chu na si Lacambini o Lacam Chu. Ang 45-year-old businesswoman ay nakalista bilang number 6 most wanted person ng Kamuning Police Station 10. Ayon sa QCPD, isinagawa ang intelligence-driven manhunt operation bago siya naabutan ng mga operatiba sa isang parking area sa St. Francis Street, Barangay Wakwak, Mandaluyong City nitong Linggo, September 20, bandang alas 4 ng hapon. Nasa 124 counts ng qualified theft ang kinakaharap ni Lacam na may recommended bail na 5.8 million pesos. Mismo si Kim ang nagsampa ng kaso noong 2025 matapos umanong matuklasan ang financial discrepancies sa kanilang bag business. Sa prosecutor's resolution naman, tinukoy ang 44.3 million pesos na umano'y sangkot sa mga transaksyong kinukwestiyon. Mariing itinanggi ni Lacam ang mga alegasyon at inihain ng kanyang depensa sa legal na proseso. Para sa agenda, Teen Matro, Billionaire News Channel.
0: Umano'y ghost internet sa DICT sinisilip na ng ombudsman at Taylor Swift as a proud wife sa laro ni Travis Kelce. Susunod yan sa agenda.
12: I'm Attorney Karen Jimeno.
13: No judgment.
12: What does the prosecution still have to establish to strengthen their case?
13: Palagay ko na kumpleto na eh.
14: No debate.
12: Someone watching what happened with the two factions, dapat po ba silang mag-reconcile?
13: As of now, kasakita na eh. Just open conversations.
15: Wala palang basis. Anong ginagawa natin dito?
13: But in objection, bakit pa?
16: The more he speaks, the more details he supplies, the more he's revealed as a fraud.
12: Be informed, be insightful of the news.
14: At the forefront.
0: Isa pang traffic

0: check sa EDSA Guadalupe, mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Dapat repasuhin ang batas tungkol sa premature campaigning. Ayon nito sa election lawyer na si Romulo Makalintal. Sa panayam sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni Makalintal na nagbibigay daan ang advance filing ng Certificate of Candidacy para sa mas maagang political advertising.
1: Katulad sa darating halimbawa sa 2028 election sa May, halos October pa lamang nagpa-file na ng Certificate of Candidacy. Kaya nangyayari mga 5 buwan bago magsimula ang campaign period, hindi pa sila tinuturing ng mga kandidato. At dahil dyan, namamayagpag sila yung mga mayayaman sa paglalabas ng kanilang mga political advertisement. Yan ang batas na dapat talagang mabago. Kailangan pag nag-file ka ng COC, kailangan na kandidato ka na at bilang na kaagad yung iyong magagastos sa mga gastusin mo dyan sa inyong pamumulitika o pagkakampanya.
0: Hit din ni Makalintal, dapat may hiwalay na ahensya na tututok sa pag-verify ng Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ng mga kandidato.
1: Para at least maging serious naman tayo tungkol sa SOCE. Wala naman halos nagbibigay ng pag-examine, pag-verify. Walang panahon para i-verify ito. Sa dami ng trabaho ng COMELEC, hindi naman nila pwedeng makita yung voluminous document. Alam ba ninyo, lalo na sa presidential, halos 2 o 3 track ng dokumento ang SOCE. Mm. Oo, sa dami. Kasi nga, ang dami nang sinasabi niyan.
0: Dagdag ni Makalintal, malaking hamon pa rin sa COMELEC ang vote buying, lalo na at nagbabago at nagiging mas moderno ang paraan nito.
1: Dapat siguro, dapat ituro kagad ng COMELEC na iboto pa rin, kahit magbigay po sa inyo ng pera, iboto pa rin yung kursunada ninyo, yung karapat dapat. At huwag silang matakot dahil hindi naman makikita ng mga politiko yan, bumibili ng boto, kung sino binoboto nila.
0: Tila di lang flood control projects ang minumulto. Iniimbestigahan na rin ng Office of the Ombudsman ang umano'y ghost internet scheme sa DICT. Ang detalye sa agenda report ni John Riz Calata.
2: Nanindigan ng Department of Information and Communications Technology na pinananatili nito ang kanilang polisiya na zero tolerance against corruption, non-performing contracts o misrepresented deliverables. Kasunod ito ng pahayag ng Office of the Ombudsman na iniimbestigahan na nila ang Ghost Internet Scheme. Ipinunto ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang pagbabayad ng bilyon-bilyong piso ng gobyerno para sa IT systems na kailangan ng ahensya pero nagkakaroon umano ng anomalya rito.
3: Once the hardware, the machines, the routers are delivered and passes inspection, everyone assumes the software that's supposed to run on it is there as well. Nobody actually checks. And there comes the loophole. A contractor can install cheaper, outdated, or even fake software while still charging the government full price for the real thing.
2: Sabi ni Clavano na dahil walang nagbe-verify sa software kapag naa-aprobahan na ang hardware, hindi rin nalalaman ang umano'y overpricing.
3: It only comes out when the systems break down or when somebody finally digs deep enough to catch it, which is what our investigation is doing now.
2: Anya, nakatutok ang kanilang investigasyon sa DICT para masagot ang 4 na pangunahing tanong. Naka-install ba at talagang gumagana ang mga contracted site? Siningil ba ang gobyerno para sa connectivity at services na hindi naman na-deliver? Makatwiran ba ang presyo ng hardware, software at services o sadyang pinalobo? At sino-sino ang nag-approve, nag-certify o naglabas ng bayad para sa mga proyektong hindi na-deliver? Sa pahayag ng DICT, sinabi nito na mula nang maupo bilang kalihim si Henry Aguda, ipinag-utos na nito ang pagpapalakas sa pamamahala at accountability mechanism sa Free Wi-Fi for All program para maprotektahan ang pondo ng bayan at matiyak na naipadadala ng maayos ang connectivity services. Nagpatupad na rin umano ang ahensya ng reforma sa procurement na nagpataas sa transparency at nagpababa sa connectivity costs. Bagamat wala pa umanong natatanggap na formal notice ang ahensya mula sa Office of the Ombudsman, welcome para sa kanila ang investigasyon. Samantala, inanunsyo ng DICT ngayong araw na bukas na sa publiko ang free Wi-Fi monitoring system na ma-access

0: sa website nito. Na layong maipakita sa publiko ang status at performance ng Free Wi-Fi for All program ng gobyerno sa buong bansa. Para sa Agenda, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
1: Magtipid at bawasan ang bilang ng empleyado sa gobyerno. Yan ang panawagan ni former Central Bank Governor Jose Quisha Jr. para tugunan ang tumataas na utang ng national government. Sa Business 360 ng Bilyonaryo News Channel, iginiit ni Quisha na dapat suriin at bawasan ang mga hindi kailangang gastusin.
2: You know, it's time to really cut down on these unnecessary expenses, not only in the Senate and but I think in the entire government. We have to bring down the number of government employees, for example. But of course, we have to find ways to also create job opportunities for them. This is why the Pax Silica and the Luzon Economic Corridor will be very, very helpful in terms of creating job opportunities.
1: Nanawagan din siya sa ehekutibo at kongreso na magtulungan sa pagpapatupad ng austerity budget. Malakian niya ang pagdepende ng gobyerno sa lokal at dayuhang pangungutang, kaya kailangang higpitan ang paggastos. Inimok ni PBBM ang higit 2 milyong empleyado ng gobyerno na pagbutihin ang serbisyo publiko. Kasabay yan ng pagdiriwang ng 126th Philippine Civil Service Anniversary. Ayon sa Pangulo, magbago man ang administrasyon, hindi nagbabago ang kanilang misyon na magsilbi sa mga Pilipino. Umaasa raw siya na sa mga aktibidad ngayong Civil Service Month ay matukoy rin nila kung ano pa ang dapat pagbutihin sa gobyerno.
3: Tunay sa kanyang pangalan na Dakila, ganyan binigyang pugay ng kamera ang yumaong dating kasamahan na si Quirino Governor Dax Cua. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
4: Balik plenaryo ng kamera si former Quirino Congressman at Governor Dakila Carlo Dax Cua. Ngayong araw, kinilala ang kanyang pagiging lingkod bayan sa isang necrological service. Inalala ang legacy ni Cua hindi lang ang tatak niya sa politika, kundi ang busilak niyang puso, magandang pakikisama at pakikipagkapwa-tao. Sabi nga ng mga malalapit sa kanya, he lived by the real essence of his name, Dakila.
5: When I think of Dax, I don't think of Governor Dax. I met Dax for the first time in 2006. He was barely over 25 years old. I was 31. Sabi niya sa akin, huwag ka na sumama dyan sa mga matatanda. Walang kwenta pinag-uusapan dyan. Sumama ka na sa akin.
6: Minsan, naging artista rin po si Dax Cua. Dahil lumabas siya po sa aming programa noong 2007 sa Marimar. At napakagaling niya artista. Malalaman mo magaling artista kung take one lang.
4: Pumanaw siya noong September 14 sa edad na 48. 25 taon sa public service si Cua. Pumasok sa politika noong 2001 sa edad na 23 bilang vice governor ng Quirino. Naging governor mula 2007 hanggang 2010, kongresista mula 2010 hanggang 2019, at nagbalik bilang gobernador noong 2019. Na-diagnose siya ng cancer. Ayon sa ama ni Governor Dax na si dating Representative Junie Cua, marami pa sanang matutulungan ang kanyang anak pero ipinagpapa sa Diyos na raw ng pamilya ang lahat.
7: Hindi ko lubos akalain, hindi minsan sumaglit sa aking isipan na darating ang araw na ako ay magsasalita dito upang magbigay ng pagpupugay sa aking anak. There is so much sadness in losing someone at only 48. We will always wish we had more time.
4: Nakatakdang ihatid si Governor Dax Cua sa kanyang huling hantungan sa Manila Memorial Park sa Parañaque sa Biyernes. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
8: Nagsalita na si veteran actress Vilma Santos matapos hindi mapabilang sa bagong batch ng National

0: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders.
1: Isa pang traffic check na yung Monday rush hour sa EDSA Orense, mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane, maluwag naman ang northbound lane. Hinikayat ng DTI ang mga negosyante na samantalahin ang e-commerce ng pamahalaan sa ginanap na ASEAN MSME Summit 2026. Yan ang agenda report ni Remus Macasero.
2: Trabaho, siyempre, at negosyo. Those two are very important. If you can't get a job, start a business. If your business is not doing well, get a job.
3: Yan ang binigyan din ni ASEAN Business Advisory Council Chair Joey Concepcion sa ginanap na ASEAN MSME Summit 2026 sa Likha Tent sa Pasay City. Dito, nagtipon-tipon ng business leaders, government officials, development partners at MSME owners para isulong ang pagnenegosyo. Tinalakay sa summit ang market access, financing at ang malaking papel ng digitalization at innovation. Hinikayat din ni DTI Secretary Cristina Roque ang mga negosyante na samantalahin ang e-commerce, habang inilatag din ang kahalagahan ng AI o Artificial Intelligence Literacy.
4: Take advantage of the e-commerce platform. Again, the government will provide them with ways on how to get started and how to use a social media to their advantage to make sure that they get their products out there.
5: We have trained more than 8,000 MSMEs already on AI literacy, on how AI can help them to grow their business. So for example, here, one of our MSMEs who went through our training actually now uses AI tools such as Gemini.
3: Ibinida rin sa summit ang iba't ibang MSME booths na nagtatampok ng mga local at international na produkto, katuwang ang ASEAN Foundation. Nagkaroon din ng mga panel discussion na nagbahagi ng success stories ng mga local entrepreneurs. Hashtag, from local dreams to global success. Binigyang pansin din sa pagtitipon ang mahalagang papel ng mga kabataan o Gen Z sa mundo ng negosyo.
6: Advocacy on helping small to medium enterprises kasi sa ganyang future natin, everybody starts somewhere. And it would be nice to have more Filipinos get more engaged in starting their own businesses.
3: Malinaw ang mensahe ng pagtitipon, ang pagtangkilik sa ating mga produkto at ang patuloy na pagsuporta sa mga MSMEs ang tunay na susi tungo sa mas matatag na ASEAN at sa magandang kinabukasan ng ating ekonomiya. Para sa Agenda, Remus Macasero, Bilyonario News Channel.
1: Kapapasok lang na balita, pumanaw na si Batangas Representative Ciriaco Gato Jr. Atake sa puso umano ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Si Gato ang nagsilbing chairperson ng House Committee on Health. Samantala, update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
7: Pinky, mainit na panahon at localized thunderstorms lamang ang naramdaman sa bansa ngayong Lunes dahil sa paghina ng southwest monsoon or habagat. Samantala, isang low pressure area po ang nabuo kaninang umaga sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA, 1,935 kilometers silangan ng Visayas. Ayon sa PAGASA,

0: posibleng maging bagyo ang LPA sa araw ng Miyerkules at papasok naman ang PAR sa araw ng Huwebes bilang bagyong Queenie o yung unang bagyo for the month of September at panglabing pito for 2026. Simula naman Huwebes, babagtasin ng bagyong Queenie ang Philippine Sea sa kalalapit sa may area ng Taiwan at extreme northern Luzon by weekend. The weather, posibleng direktang maapektuhan ng malakas na hangin at ulan ang Batanes at Cagayan provinces. Kaya ugaling magantabay sa updates ng ahensya. Bukas, September 22, araw ng Martes, merong mahihinang ulan sa umaga sa may Cagayan, gayon din sa may Catanduanes, dito rin sa may Albay, Sorsogon, Masbate, Romblon at Oriental Mindoro na bahagyang impluwensya ng buntot ng LPA. Habang magiging maaraw naman at mainit sa natitirang parte ng Luzon hanggang tanghali. Pagsapit ng hapon at gabi, madalas na ang pagkulimlim sa Luzon at sasamahan din ng panandaliang ulan at thunderstorms lalo na sa may Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at Mindoro Provinces. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, umaga pa lamang may chance na ng mahihinang ulan sa may central portion of Palawan, gayon din sa halos buong Visayas, Camiguin at hilagang bahagi ng Caraga Region dahil pa rin sa trough ng LPA. Habang generally maaraw naman sa natitirang bahagi ng Palawan at Mindanao pagsapit ng umaga. Sa hapon or gabi, may aasahan pang malakas na ulan sa halos buong Palawan, gayon din sa buong Visayas, Northern Mindanao at Caraga Region, habang may aasahan na rin saglit na ulan at thunderstorms for the rest of Mindanao sa hapon at gabi. At sa mga ka-weather naman natin dito sa Kamaynilaan, bahagyang maaraw pa rin po mula umaga hanggang tanghali ng Martes, habang may dadaan pa rin isolated na ulan sa bandang hapon o gabi. Kaya ka-weather, magdala pa rin po ng payong bukas kung lalabas ng bahay. At yan muna napapanong balita ngayong Lunes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estarea na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
1: The British royal family rocked by new allegations. In a damning new book, Charles Spencer accused King Charles of sounding like a lottery winner nang pumanaw ang kanyang sister na si Princess Diana. Ayon kay Spencer, nakausap niya mismo si then Prince Charles through a phone call, which he says,
2: I cannot be sure. I was surprised at the giddiness of his tone. That's what I'm recording there.
3: You're suggesting there in black and white that the now king felt that Diana's death was rather convenient because he would be able to marry Camilla.
2: I cannot be sure. I'm saying that's what I assume from the tone is a possibility, and that's all I can do.
1: Giit naman ang spokesperson ni Charles, grief could impact reason, judgment, and memory. Diana died in a car crash in Paris in 1997 as photographers pursued her on motorbikes. Her brother's book, Swan Song, Diana, My Sister, will be released on September 22nd. Isang missing cat ang viral sa Qatar matapos magalok ang owner nito ng napakalaking reward. As confirmed by our Qatar correspondent Joseph Rivera, nawawala ang 13-year-old orange male cat na si Rex at ang amo nito may pabuya na 100,000 Qatar riyal o humigit kumulang na 1.7 million pesos. Huling nakita si Rex sa Al Furisia Street, Al Raya, 6 months ago. Ang sinumang maimpormasyon tungkol sa kanya ay maaaring makipag-ugnayan sa 704-69846.
4: Hindi ako nagtataka.
5: Grabe. Mm-mm. Ibibigay mo ang lahat.
4: Ibibigay mo ang lahat.
5: Diba?
4: Isasangla mo ang lahat, kundi mo ibebenta.
5: Iuutang mo ang lahat.
4: Oo.
1: Diba? 1.7 million.
5: Diba?
1: Wow.
4: 1.7 million pesos. Hindi ako magtataka kung mayroong iba dyan na kapag nawawala ang inaalaga ang hayop, kahit 1.7 million dollars pa ang
1: yes.
4: kanilang mabibigay.
1: Yes.
4: Ano, dahil...
1: Yung
4: kung kay, napamahal ka
1: yung
4: talaga.
1: Yung kay ano po, Lady Gaga, di ba? Parang she gave a lot of money to get the stolen dogs niya.
4: Oo.
1: May nagnako ng aso niyang French Bulldogs and then he got returned after may pabuya.
4: Naibalik ba?
1: Yes.
4: Nagbayad?
1: Nagbayad.
4: Aba! Oo. And remember Oprah, one of the very first, if not the first, who had her dog cloned.
1: Wow.
4: Hindi ba? Oo, biro mo. dapat pala naisip natin yung ginagawa na kaya dito sa Pilipinas.
6: Mag-clone.
4: Mag-clone ng dogs or pet. Oo, pero yan ay isang bagay na kailangan pang ayusin talaga dito sa bansa. Yung animal welfare.

0: welfare.
1: Talaga.
0: Oo, animal welfare.
1: Mga pound, yung mga...
0: Mga yes. pound, dog pounds. Dog pounds. Grabe. Pero, tingnan natin, di ba, tayong dalawa naman ang pupunta sa Malacanang, may placard.
1: Ano?
0: Sa Congress, magrarally tayo. Magrarally tayo.
1: Eh, sandali lang. O sige, game ako dyan. Mm-mm. Pero baka mamaya ikaw nasa Congress.
0: Ha?
1: Baka mamaya nakaupo ka dun. Yun nga, Congress, two houses of Congress. House and Senate.
0: Saan galing ito? Di mas
1: madali?
0: Ito? Saan nang galing?
1: Ako na lang, tsaka si Willard, tsaka si Bea yung may placard.
0: Saan na naman galing yan? Manahimik kayong
1: we
0: lahat.
1: We love animals.
2: Oh, we need someone inside para...
0: Oh, oh, para sa mundo. Grabe na. Tingin ng pera, pangamba niya.
2: Hindi na kailangan.
0: Hindi ba yung sweetheart mo is very into
2: yes,
0: dogs?
2: Yes, opo. Sa sobrang mahal niya ng dogs, meron na siyang dog food.
0: Oh, may dog food na siya, di ba? Kumingin nga ako ng ano yan, spoiler, contribution, donasyon.
2: Yes,
0: oh,
2: oh.
0: We love animals.
1: Yeah.
3: We do, we do.
1: That's why we love ourselves.
0: why not?
1: All right, 95 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, pnc.ph.
2: Ako naman po si Bea Santiago.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo at ang balita, may agenda.

0: sidecar, galing sa junk shop lahat ng mga materialis.
1: Mm-hmm. So, gawa mo talaga?
0: Gawa ko talaga. Ako lang mismo talaga gumawa. Mayroon time na hindi ko maabot yung wieldingin ko, pero nagpapatulong.
1: Oo.
0: Pero lahat niya, 90% is ako ang gumawa. So, akin ang design lahat.
1: Anong reaction ng pamilya mo nung simula ka?
0: Natutuwa naman, sorry, natutuwa naman sila kasi nagsusumikap. Mm-hmm. Nagsusumikap tayo. Kuha naman sila sa akin dahil alam naman nila na dati akong driver. Kumbaga, sanay na sa kalsada.
1: Mm-hmm.
0: May lisensya naman, kumplito.
1: Ano yung reaction ng police, well, dito sa Metro Manila, mm-hmm, MMDA, nung nakikita nila na, well, PWD ka, tapos nagbomotor ka pa rin?
0: Mm, na, mayroon siya minsan na pinapara ako, pero hindi naman hinuhuli.
1: Oo.
0: Tinatanong.
1: Tinatanong lang, oo.
0: Wala. Hindi pa ako na, since 2007, sir, eh, no involved accident.
1: Oh, that well, that's obviously very good yun. Pero at the same time, eh, I think na maiilang yung mga ibang tao considering kung
0: kapag naiilang talaga. Oh, oh. Marami nagsasabi na lalo't nagbablog ako.
1: Mm-hmm.
0: May mga nagbabas na makakadamay ka lang sa kalsada, perwisyo ka, ganun. Mm-hmm. Tinatanggap ko yun kung ano yung opinion ng bawat isa sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Basta ako sa sarili ko, alam ko na safety dahil nasanay naman ako. Kahit isang kamay lang siya.
1: Oo. Oh.
0: So, napatunayan ko naman sa buong Pilipinas na naikot ko yung Pilipinas na wala ako aksidente.
1: Gaano ka-importante yung, well, yung motovlogging or at least yung motorcycle journey mo after yung accident mo? Kasi, again, well, I'm sure maraming madadown after yung aksidente mo and of course, yung nangyari sa inyo. How big of a role was yung motovlogging, yung pagmamotor to ensuring na okay ka pa rin, mentally, para sa pamilya mo, and all of that?
0: Kala yan, sir. Ginawa ko kasi yung inspiration para sa pamilya ko na lalo may anak ako isa.
1: Mm.
0: So, gusto ko pa rin tapos, gusto ko pa rin magkapagpamilya uli. So, natupad naman dahil dun sa pagmumotor ko.
1: Mm-hmm.
0: Eh, kung hindi ako nakapagmotor, o hindi ako bumalik sa community ng pagmumotor, hindi ako nakapagroon ng bagong pamilya.
1: Mm-hmm.
0: So, ngayon may bago akong pamilya.
1: Congratulations, sir. Paano nagsimula yung motovlogging?
0: Bago lang ito, sir, kasi almost 2 years pa lang. Kasi nga, mm-hmm, habang naghahanap buhay ako, may sumusunod sa akin ng mga vlogger, binibidyohan ako.
1: Mm-hmm.
0: Nakikita ko naman sa Facebook ko na 1,000,000 views sila. So, naingganyo ako. Tapos, target ko rin na magkaroon. Kaya ako nagpumasok din sa pagbablog. Gusto ko rin makapagbigay ng inspirasyon sa kapwa ko, PWD.
1: Mm-hmm.
0: Na, siyempre, ipakita ko sa kanila na walang imposible. Kung ano yung ginagawa ng mga normal, makakaya natin pag ginusto natin. Gagawa ng paraan yan.
1: May nag-reach out ba sa iyo na kapo mong PWD?
0: Wala.
1: Wala pa?
0: Ko, wala.
1: Oh, well, siguro pagkatapos ito, diba? Baka mayroon na. And not only that, eh, kasi pwede ka mag-participate, pero nag-excel ka rin eh. Nag-Philippine loop ka nga eh, diba?
0: Mindanao loop din, Philippine loop. Basta hindi ako nasali sa endurance.
1: Uh-oh.
0: Loop lang.
1: Kasi sa loop?
0: Philippine Motorcycle Tourism yung pinopromote natin.
1: Mm. At masasabi mo ba na may paraan na maging PWD-friendly yung pagmamotor?
0: Oo, pero sa ngayon sa nakikita ko, marami talaga katulad sa kalsada.
1: Mm-hmm.
0: Mayroon hindi lahat na pwede kami.
1: Mm-hmm.
0: Tulad yung mga may lugar na matataas.
1: Mm-hmm.
0: Baga, dapat nga maaksyonan ng ating ano, nakikita nila na tulad din sa pagkita, minsan paparada kami, gusto namin bumaba, hindi kami kababa dahil may nakaparada.
1: Ano yung mga pinakamalaking issue, especially for, well, obviously sa mga nagmumotor, pero sa mga PWD riders, if ever, na nahihirapan ka talaga going from province to province?
0: Sa, doon lang ako nahihirapan, sir, sa tulad din, mainit, mm-hmm, biyahe ka ng mainit, tapos wala kami yung pag sumakay ka ng barko, example, babiyahe ka ng Mindanao,
1: mm-hmm,
0: hindi ka makakakyat sa taas. Wala silang
1: access
0: sa mundo.
1: Kasi so, wala access para sa PWD.
0: Wala.
1: Okay. Especially, well, dun sa south.
0: No?
1: Okay, sige. Alright, so magko-commercial break muna tayo, but please don't roll away. Alright, we'll be right back with a lot more when we return. You're still watching Shift Happens. We're gonna take a quick break. We'll continue our conversation with Boss Joe and take a closer look at the road and the challenges of making mobility more accessible. Stay with us. We'll be right back. You're tuned in to BNC, the Binyanari News Channel, and Mellow 947 BFM. But first, a word from our sponsor.
2: V The audience is growing and the impact

0: pag nakita ka, hirap tanggapin nila yon. Pero kailangan mo patunayan sa sarili mo na kaya mo. Mm-hmm. So, yun, ginawa ko talaga, patunayan ko sa kanila na kaya ko, kahit gaano kalayo yan.
1: Sino ang pinakamalaking supporter mo?
0: Wala ba, sir? Sa sarili ko lang kasi may konting business din ako. Mm-hmm.
1: Hindi, sa community mo, sino yung mga nagsasabi sa'yo na, uy, kaya mo to, kaya mo tong gawin, o tara, ride tayo, sino mga kasama mo?
0: Yung anak ko lang, tsaka asawa ko, ang nagsasabi sa akin, kaya mo yan.
1: Grabe, so inspiration talaga sa'yo.
0: Inspiration talaga.
1: Again, yung journey mo, hindi pa tapos eh. May mga goal ka pa eh. Anong gusto mong gawin?
0: Gusto ko pa umikot uli, pero mas mataas-taas na natakbuhin.
1: Saan naman?
0: Philippine Loop din siya, pero may step-by-step kasi yung Philippine Loop. Mm-hmm. Ang tinakbo ko noong nakaraan is 6,500 kilometers ngayon. Yung target ko naman is 9,500 kilometers.
1: Kamusta naman yung reaction sa mga motovlog mo?
0: Mayroon namang maganda. May mga million views naman, minsan wala.
1: Ganun talaga. Pati ako rin eh. Normally, yung mga ginagawa ko, yung content ko, eh, hindi nga pumapatak ng 1 million eh. Kaya okay ka na eh. But when we look at dito sa Pilipinas, syempre maraming loop, maraming challenges. Gusto mo ba mag-ride abroad?
0: Nung may time, sir, na may nag-invite sa akin, hindi ako pumayag.
1: Bakit?
0: Dahil maliban niya sa language, hindi tayo masyado nakapag-aral ng mataas-taas. Mm-hmm. At saka yung lugar na dapat, yung katulad yung mga hotel, minsan matataas ang lugar. Mm-hmm. Katulad nung nag-Philippine Loop ako, may lugar talaga na walang hotel na para sa aming mga PWD.
1: So problema pa rin yun, yung accessibility.
0: Problema talaga.
1: Malaga sa mga hotel and sa hospitality, no? So kailangan talaga ma-address yun sa palagay mo.
0: Almost mga 10% lang ang nakakaalam na hindi lahat ng community na meron kaming pwede tulugan. You know? Kasi minsan, kadalasan sa mga hotel o inn, mataas na area, hindi ka makakyat. Mm-hmm. Wala silang rampahan. So, yan yung pinakamahirap sa amin.
1: So kung 10% lang yung meron, PWD accessibility, na pwedeng mong puntahan, anong ginagawa? Kamusta yung planning process mo?
0: Ginagawa ko ng paraan, sir, bago pa lang kami tumakbo. Mm-hmm. May mga inahanda na ako ng mga airbed, gano'n. Basta may tent na rin ako, gano'n. Mm-hmm. Just in case na wala kayong matulugan, makapag-tent na lang kami sa gilid o malapit sa police station para safety ka.
1: Oo.
0: Mga gano'n.
1: Kasi, well, sana naman, nandun lang yung police, diba? Oo. Of course, yung journey mo so far, so nakapag-Philippine loop ka na, nakapag-Mindanao loop ka na, advocacy mo ba to na to promote PWD accessibility sa mga lahat ng mga rest stops, sa lahat ng mga hospitality institutions along the Philippine Loop, Mindanao Loop. Kasi sabi mo nga, unless you're normal, there are so many places you can't go to.
0: Ano sir, advocacy ko na rin yun sa sarili ko. Tapos ini-enjoy ko na rin yung sarili ko. Kasi hindi naman lahat ng PWD makakaya yun eh. Kumbaga, parang natcha-challenge ko yung sarili ko na nakaya ko. Mm-hmm. Tapos makikita rin ng kapwa ko PWD na si Boss Joe, kaya nga inyo. Marami na, may nag-PPM din sa akin na gano'n, sir. Believe ako sa'yo gano'n.
1: Anong mensahe mo sa kapwa mong PWD na gusto mong i-try or gusto mong subukan na mag-Philippine loop or anything like that to be able to try to do what you're doing kasi talagang napaka-unique yung ginagawa mo?
0: Inspired, gusto ko lang maparating sa kanila na lumaban lang sa buhay, tuloy lang laban. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Try nyo. Subukan nyo. Kasi wala naman imposible pag ginusto. Walang imposible. Tapos lagi tayong magpipray kay Lord. Gagabayan tayo sa lahat ng bagay.
1: Okay, saan kami pwede mag-subscribe?
0: Kay Boss Joe tayo. Mm-hmm. Boss Joe Motovlog lang.
1: Facebook, YouTube?
0: Facebook at saka TikTok.
1: Facebook at TikTok. Okay, Boss Joe Motovlog. Mag-subscribe na po kayo. At let's try to get him bit more support para lang mas maalagaan natin yung mga PWD, especially for those who want to go on different trips all around the Philippines. Boss Joe, maraming salamat. Maraming. Really appreciate you. Thank you so much for being here. Mabuhay po kayo. Salamat. And that concludes our roundup of stories driving the industry forward. Ako po si Paolo Del Rosario. Join us again tomorrow on Shift Happens, your fast track guide to everything on the move. Mondays to Fridays at 2 p.m. only here on BNC, the Billionaire News Channel and Mellow 947 BFM. Awesome.

0: Ay, hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
1: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
1: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Lico ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari okay. Din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
1: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at magpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: Camarines Norte inilagay sa state of calamity. Krisis na sa tubig, sinabayan pa ng pagtaas ng kaso ng dengue.
1: VP Sara Duterte na, miyembro pa umano ng board of directors ng isang food company ayon sa testigo sa impeachment court.
0: Komento ni BNC anchor Corina Sanchez na napag-iwanan na ang Davao, sinagot ni Congressman Pulong Duterte.
1: Batanes Representative si Ceriaco Gato Jr. humanaw na.
0: Throwback moment, Governor Vilma Santos muling binalikan ang pelikulang Sister Stella L.
1: Comprehensive School Safety Act, inaprobahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa. Napapanahon ang pagpasa ng panukala para tuluyang maisabatas, lalo pat tatlong insidente na ang naitalang pamamaril sa mga paaralan na kinasasangkutan ng estudyante. Narito ang aking Politico Update.
2: Inaprobahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill No. 2426 o Comprehensive School Safety Act na naglalayong magtatag ng mas komprehensibo at proactive system para sa kaligtasan ng mga paaralan sa buong bansa.
3: With 17 affirmative votes, 0 negative votes, 0 abstentions, SB No. 2426 is approved on third reading.
2: Napapanahon ang pagpasa ng panukala para tuluyang maisabatas, lalo ngayong nakatatlong insidente na ng pamamaril sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga estudyante ang nangyari. Pinakahuli sa Banga, South Cotabato noong nakaraang linggo. Isinulong ng mga senador ang panukala para maging ligtas na lugar ang mga paaralan para sa pagkatuto at pagbuo ng pangarap ng mga kabataan at hindi lugar ng takot at karahasan. Sa ilalim ng panukala, obligado ang bawat paaralan na magkaroon ng sariling school safety plan na nakatuon sa tatlong pangunahing aspekto: prevention, emergency response, at recovery. Kabilang sa mga itinatadhana ang regular na risk assessment at training, malinaw na lockdown at evacuation procedures, psychosocial support, at mas mahigpit na physical security gaya ng metal detectors, mandatory bag checks, at CCTV sa mga common areas.
4: Lubos akong natutuwa at nagpapasalamat dahil napasama po sa third reading version ang mahalagang provision ng aking panukalang batas. Kabilang ang paglalagay ng CCTV sa classrooms at common areas, pagkakaroon ng counseling at psychological support in coordination with DOH.
2: Ipinagbabawal din ng panukala ang paggamit ng gadgets habang may klase, maliban

0: ng deklarasyon ng martial law. Sinalubong ito ng iba't ibang grupo ng kilos protesta sa Metro Manila kung saan tinatayang higit 17,000 PNP enforcer ang ipinakalat. Samantala, sa ilang probinsya, ganito rin ang naging eksena. Binubuo ng mga manggagawa, estudyante at residente ang protest rally. Batay sa PNP, generally peaceful ang idinaos sa mga kilos protesta. May politiko update si Alex Asalina.
1: Mula Baguio hanggang Davao, iba't ibang grupo ang nagtipon ngayong araw upang gunitain ang 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law, kasabay ng mga panawagan kaugnay ng korupsyon at iba pang isyong panlipunan. Sa Baguio City, pinangunahan ng grupong Baguio Binggit Laban sa Korupsyon na binubuo ng mga manggagawa, estudyante at residente ang protest rally. Nagsimula ang pagkilos sa University of the Philippines Baguio patungo sa Malcolm Square habang dinatahak ang Session Road at bit-bit ng kanilang mga panawagan. Sa Malcolm Square, nagsagawa ang mga relihista ng programa na tampok ang mga pagkatanghal at pagpapahayag ng kanilang saloobin. Binigyang pansin nila ang mga kasalukuyang isyu na kinakaharap ng bansa gaya na lamang ng mga lumalalang korupsyon sa bansa at paulit-ulit na problema sa baha. Winasak din nila ang effigy na nagtatampok sa mga mukha ni na dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at Rodrigo Duterte, gayon din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, nagsagawa rin ng rally ang mga progresibong grupo sa harap ng University of the Philippines Visayas sa Iloilo City. Sa Cebu City, itinuloy naman ng ilang grupo ang kanilang mobilasyon sa Metro Colon sa kabila ng pag-ulan, kung saan nanawagan sila para sa ligtas na espasyo para sa kababaihan at mga bata at pananagutan kaugnay ng korupsyon. Sa Davao City, nanguna naman ang Stop Corruption Alliance kasama ang ilang grupo mula sa simbahan at kabataan sa paggunita ng anibersaryo. Kasabay ng pag-alala sa kasaysayan, nananatiling sentro ng mga pagkilos ang panawagan para sa pananagutan, laban sa korupsyon at para sa iba't ibang isyong kinakaharap ng publiko.
2: Sa iba't ibang panig ng bansa, kanya-kanyang paraan ng paggunita at pagpapahayag ng panawagan ang isinagawa ngayong araw. Para sa Politico Nightly, Alex Asadir, Billionaire News Channel.
0: Inilagay ng under state of calamity ang Camarines Norte kasunod ito ng nararanasang krisis sa tubig na sinabayan pa ng pagtaas ng kaso ng dengue. Yan ang politiko update ni Rosas Olarte.
3: Formal nang inilagay sa state of calamity ang Camarines Norte sa pamamagitan ng isang resolusyon ng sangguniang panlalawigan matapos na irekomenda sa special meeting ng Camarines Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC bunsod ng epekto ng El Nino. Ang deklarasyon ay nilagdaan ni Governor Ricarte Padilla. Matindi na umano ang nararanasang krisis sa tubig sa mga bayan ng San Vicente, San Lorenzo Ruiz, Mercedes at Daet. Bukod sa low water level, pataas din ang kaso ng dengue sa lalawigan. Nangangamba tuloy ang Office of the Provincial Agriculturist sa malaking epekto ng weather system sa rice production at food production ng mga lokal na magsasaka. Para sa Politico Nightly, Rosas Olarte, Billionaire News Channel.
4: Tatlong iba pang individual ang maaring makasuhan ng money laundering na posibleng may kinalaman kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, ibinalik ng Office of the Ombudsman sa fact-finding stage ang money laundering charges kung saan kabilang ang tatlong individual. Ang tatlong ito ay kasama umano sa reklamong una nang inihain ng Field Investigation Office sa Preliminary Investigation Team. Sinabi ni Clavano na natukoy ng mga investigador ang kakulangan sa ebidensya kaya ibinalik nila ito sa fact-finding stage. Anya, patuloy ang pangangalap nila ng mga ebidensya para makabuo ng malakas na kaso at may akyat sa preliminary investigation.
0: Pinuna ni BNC Anchor Corina Sanchez Rojas ang tila na pag-iiwanan ang Davao pagdating sa progreso. Sa programang memo na inere noong September 16, iginiit ni Corina na wala pa rin progreso ang maraming lugar sa lungsod.
5: Pumunta nga ako ng Davao eh. Sabi ko, ito na ba yun? Bakit parang ano? Di ba? Parang

0: Ako lang po ito, ha. Parang sinauna pa rin. Hmm. Kasi nagre-reporter na ako nung 80s, 90s doon. Parang ganun pa rin. Kung hindi lang dahil sa ilang mga hub, because of Ayala or because of Mega World, ganyan. Hindi mo makikita sa iba pang mga lugar ang progreso. Ganun pa rin, napag-iwanan.
1: Samantala, sa tugon naman ni Davao City Representative Paolo Pulong Duterte, sinabi niyang hindi high-rise buildings na susukat ang progreso, kundi ang serbisyo sa tao tulad ng 911, peace and order at health services.
2: Mula sa mga usaping kinakaharap ng kanyang mga nasasakupan hanggang sa mahalagang isyu sa Kongreso, naging bahagi ng kanyang trabaho ang pagharap sa mga isyong may direktang epekto sa publiko. Ngayong gabi, makakasama natin ang kinatawan ng Cagayan de Oro City 1st District, Congressman Attorney Lord Ansuan. Mayang gabi, Kong.
3: Mayang gabi, Dexter.
2: Kong, simula natin sa isang konkretong concern ng mga residente dyan sa inyong distrito. Yung pagbaha, yung flood control projects na naisagawa o kasalukuyang sinasagawa dyan sa iyong nasasakupang distrito. Alin na po ang nakikita ninyong mas konkretong epekto sa mga komunidad? At ano pa yung mga flood control gaps na kailangan ninyong tugunan?
3: Actually, Dexter, marami pang flood control gaps yung Cagayan de Oro City, especially in my district. Kailangan pa po natin ng more than 16 kilometers of flood control structures para talaga maiwasan natin ng buo yung pagbabaha sa distrito natin. Pero syempre, alam natin na mahirap talaga yon kasi ang laki ng pondo ang required nun. And for this year, wala po tayong flood control projects just like everywhere in the Philippines. Pero para sa akin po, Dexter, yung mas malaking problema ay yung pagtaas ng presyo ng diesel, kerosene, and gasoline na tingin natin ay bukas baka tataas siya by at least 8 pesos yung diesel, 6 pesos yung kerosene, tapos pati na rin yung gasoline, tataas din. So, tingin ko mas malaking problema yon.
2: So, paano po ninyo matutugunan ito? Doon sa, para mabawas-bawasan, yung pasanin ng mga taga-distrito 1 dyan sa Cagayan de Oro?
3: Siyempre, Dexter, bilang congressman, yung trabaho po natin ay yung paggawa ng mga laws na makakatulong sa mga constituents natin sa district natin and even the entire Philippines. So, isa po tayo sa naging author ng Republic Act 12316, yung pagbigay ng powers sa president sa pag-suspend or even remove the excise tax of fuel. Kailangan po natin kailangan na po natin talaga na ma-suspend yung excise tax para bumaba naman yung fuel prices.
2: Kasi kung doon sa latest na computation daw ng ilang transport group, umabot na mula nung Agosto hanggang nitong September 2nd week, nasa $99 per barrel na yung average price ng Dubai crude. So dapat na sususpend din na ito.
3: Opo, yung na-trigger na po yung requirements para ma-suspend yung excise taxes sa fuel, kaso kailangan pa rin ng concurrence ng DBCC at yung presidente pa rin yung magpapasya kung tanggalin ba talaga yung excise tax. So we will just have to leave that decision to the executive.
2: Dakuan naman natin na kung itong mga nasasakupan nyo, yung mga tribal at upland communities dyan sa 1st District, may mga komunidad na mas mahirap maabot ng basic government services dahil sa kanilang lokasyon sa mga tribal houses at iba pang proyekto para sa mga komunidad na ito. Ano po ang pangunahing pangangailangan na tinutukan ninyo para po sa kanila sa ngayon?
3: Meron na po tayong nagawang mga infrastructure projects na ginawa ng DPWH. Meron tayong napapondohan ng mga projects para doon. Especially yung mga roads, mga street lights, mga solar water systems, at even yung mga tribal houses na kinakailangan para po sa mga indigenous

0: peoples na nakatira sa hinterland barangays natin.
1: Mm-hmm.
0: And of course, ang importante po dyan, yung delivery ng basic services pag kinakailangan, yung MAIP, yung mm-hmm. hospital, yung pagtulong sa pagbayad ng hospital, galing ng DOH, pati na rin sa DSWD. So yan po yung mga ano, yan po yung mga isa sa mga social services natin.
1: Mm-hmm.
0: Pati na rin yung services ng DOLE, yung pagbibigay ng government internship program at yung TUPAD, yung cash for work.
1: Mm-hmm.
0: So yung records po sa office natin would show that more than 1 billion na po in medical and social assistance ang naibigay ng several government agencies doon sa district natin.
1: Mm-hmm.
0: Kalahok na doon yung DOH at DSWD.
1: Oo. Kung sa mga senior citizens naman sa 1st District, isa sa patuloy na concern yung kanilang gastusin sa gamot at medical check-ups, lalo na para dun sa mga walang regular na income. Ano po yung mga konkretong suporta na maaari po ninyong palawakin pa sa kanila? At paano po masisiguro na hindi ito pang one-time financial assistance lamang yung kanilang matatanggap?
0: Sa pagka ngayon, Dexter, meron po tayong yung YAKAP na mm-hmm. program. Meron din yung MAIP, syempre. At alam natin na medyo one-time to. Pero yun lang talaga muna ang pwedeng magawa ng isang congressman.
1: Mm-hmm. So may mga hakbang para mas mapalawak pa itong mga ganitong programa? Kasi yung ating mga senior citizen, alam naman natin, every quarter yung kanilang natatanggap din na sustento mula sa DSWD. So paano po magiging sapat yun para at least yung kanilang kalusugan ay mapanatili?
0: Yung important po kasi dyan, Dexter, kailangan talaga mm-hmm. yung we need reforms, economic reforms, para gumana yung ekonomiya natin,
1: mm-hmm.
0: para yung mga pamilya nila magkakatrabaho at meron silang ano, pang-support sa mga senior citizens.
1: Mm-hmm.
0: So this is not something that is easily fixed. Kailangan to ng whole of government approach, and I guess the right thing that the congressman can do ay dapat talaga yung paggawa ng mga reforma, mga legislation, mga mm-hmm. laws na makakatulong sa economy natin para tumaas yung employment rate, tapos makakatulong yung pamilya nila sa mm-hmm. sa mga senior citizens.
1: At isa rin dito, Kong, yung pagsusulong natin ng mas magandang edukasyon sa ating mga estudyante. Pero hindi lamang po tuition kasi yung problema nila, dahil marami din mga nakaakibat ng mga problema tulad ng transportasyon, lalo yung mga manggagaling sa bundok papunta sa mga kanayunan na mag-aaral, yung mga school supplies, pagkain at iba pang pang-araw-araw na gastusin. Sa scholarship at educational assistance programs po para sa mga estudyante ng 1st District, ano po yung mga pangunahing gaps na nais po ninyong mapunan?
0: Sa tingin ko, kailangan natin ng more campuses, more public schools
1: mm-hmm.
0: in our districts. Eh, kaso lang, hindi tayo yung may control dyan eh.
1: Mm-hmm.
0: So, as of now, yung district natin, nakapagbigay na po tayo ng, nakapagtulong na po tayo sa 6,991 CHED scholars
1: mm-hmm.
0: in our district alone. Pero alam natin na kailangan natin ng long-term solutions for this. Kaya gumawa tayo ng bill na USTP Lumbia
1: mm-hmm.
0: campus, tapos PUP, Cagayan de Oro campus.
1: Uh-huh.
0: So makikita natin na yung bill natin, yung panukala natin na USTP Lumbia campus ay na-approve na po sa House of Representatives, tapos na-transmit na sa Senado.
1: Ayun. So hintayin na lang natin yung concurrence ng Senado. Yung kanilang version din. Pero isa kayo, Kong, di ba, doon sa mga nagsulong ng anti-political dynasty law dyan sa Kamara?
0: Opo, isa po tayo sa mga authors dyan.
1: Sa inyong pananaw, ano po dapat yung maging malinaw na limitasyon ng isang anti-political law para maiwasan yung sobrang concentration ng political power?
0: Ano po yun, Dexter?
1: Ano sa tingin nyo yung limitasyon? Kasi yung version nyo, parang ang sinasabi, medyo mas malabnaw kaysa dun sa version ng Senate?
0: Mm-hmm. Yung pinaka-limitation.
1: Mm-hmm.
0: So yung starting point natin dyan ay we must remember na public office must remain genuinely open sa mga taong may mm-hmm. abilidad at commitment to serve. Siyempre, including those na walang powerful political family.
1: Aha.
0: 'Di ba? Kasi 'yun ang problema diyan eh. Pag may powerful political family, wala ka talagang chance or mahihirapan ka. So sa tingin ko kasi, yung second degree restriction has a narrower reach.
1: Yes.
0: So, 'di ba, mas narrow talaga kung second hanggang second degree lang. So kailangan natin i-examine kung whether it still leaves opportunities for the same family to maintain control through relatives outside that limit. So tingin ko dapat natin i-consider seriously yung coverage na up to the fourth degree. So
1: yung sa inyo fourth hanggang fourth degree dapat. Sino suportahan niyo po ba yung magkakapamilya na sabay-sabay na tumakbo pero magkakaibang posisyon naman doon sa local government hanggang sa national government?
0: Kailangan po magkaiba sila eh. Kung national, isa lang sa national. Kung local, isa lang dapat sa local.
1: Ayun, oo. So, malinaw. Ito, Kong, panghuli, isa kayo sa mga House prosecutors na sa impeachment proceedings ngayon laban kay Vice President Sara Duterte. Ano po yung pinakamahalagang factual issues at ebidensyang nais ninyong maunawaan ng publiko tungkol sa kaso?
0: Nako, hindi po tayo pwedeng magsalita dahil sa sub judice rule ng Senate. Basta yung kailangan lang talaga natin maunawaan ay yung trabaho ng mga House prosecutors po ay mag-follow lang talaga ng proseso, mag-follow sa Constitution at itry po natin na ilabas yung ebidensya in a fair, complete, and constitutional manner while also respecting the rights of the respondent vice president.
1: Pero mukhang maging mukhang naging yung pag-iingat ngayon ng prosecution maging ng depensa kaugnay dito nga sa pagtalakay doon sa mga isyung bumabalot sa impeachment, talagang parang nandun na yung restriction dahil doon sa Rule 18. Tama po?
0: Opo, yung Rule 18. So hindi po namin pwedeng sabihin yung merits ng case. Hindi kami pwedeng magsalita tungkol sa bigat or credibility ng ebidensya or ng mga witnesses para naman hindi ma-influensya yung parang hindi maging trial by publicity. So yung konti na lang po yung bigyan natin ng authority, sole authority to weigh the evidence and to decide the case.
1: Basta sa inyo, lahat ng mga available na ebidensya at mga testigo na magpapalakas doon sa inyong mga kaso ang siyang ihahain sa impeachment court.
0: Opo.
1: Ayan. Dagang salamat, Cagayan de Oro City 1st District Representative Attorney Lordan Suwan. Maying gabi, sir.
0: Dagang salamat, Dexter. Maying gabi.
2: Mother-daughter bond pero parang copy-paste. Actress at Pasig City 2nd District Councilor Angelo De Leon may sweet shout-out para sa kanyang panganay na si Nicole. Sa isang post, magkasama sa picture si Angelo at Nicole at halatang halata ang pagkakahawig nila sa isa't isa. Pero ang mas nakaka-cute ang caption ni Consi, Xerox copy ko si Nicole. Si Nicole ang eldest daughter ni Angelo at actor Joko Diaz, kaya parang may sariling little version si Angelo sa bahay. From political star to full-time sweetheart, Bulacan Vice Governor at actor Alex Castro may special message para sa kanyang asawa na si Sunshine Garcia. Sa birthday post ni Alex para kay Sunshine, diretso ang message niya, ikaw ang tamang desisyon ko sa buhay. Dagdag pa niya, thank you raw for everything at ito na ang pinaka-sweet. Gusto niyang makasama si Sunshine habang buhay. Si Sunshine kilala bilang sex bomb dancer pero sa post ni Alex, clear na clear kung sino ang pinili niyang makasama for the long haul.
1: VP Sara tinuligsa ang pamahalaan sa umano'y pagpapabaya sa mga bata. At labi ni Dax Cua dinala sa Kamara para sa Necrological Survey. Susunod na yan sa Politico Night.
3: A song that inspires you and made you survive show business for more than 5 decades.
4: You made me so very happy.

0: sa panahon ng may ingay na opinyon at balita.
1: Bakit parang lahat ng tao galit?
2: Kasi Alex, hindi nila naiintindihan ang nangyayari.
0: Isang komedyante.
1: Bakit parang lahat may opinyon?
0: Isang kongresista.
2: Kasi lahat tayo apektado bilang Pilipino.
1: Hindi lang ito usapang politika, ganun ba?
2: Oh, hindi, hindi lang ito ingay.
1: Hindi lang ito patawa.
2: Paglilinaw ito.
1: So kung ganun dito ron, what's the point?
2: And that's the point.
0: Hosted by Ronnie Puno and Alex Galeha.

0: Sa day 27 ng impeachment trial, nilantad ng prosekusyon na nananatiling may partisipasyon umano si Vice President Sava Duterte sa ilang pribadong kumpanya kahit pa pinagbabawal ng saligang batas ang pakikisali ng isang bise sa private businesses. Itinanggi ito ng defense team ni VP at sinabing walang koneksyon ang pangalawang pangulo sa mga nabanggit na kumpanya. Narito ang Politico Update.
1: Sinuri ng Senate Impeachment Court ang mga korporasyong iniuugnay kay Vice President Sava Duterte at sa kanyang asawang si Attorney Manases Carpio, kaugnay ng paratang ng prosekusyon na unexplained wealth. Ayon sa SEC records, 10 sa 18 kumpanya ang walang nakatalang dividends, habang 8 ang walang naihain na audited financial statements, kaya walang record na mapagbabatayan kung nakatanggap ang mga ito ng dividends. Umalma naman ang depensa sa visual presentation ng prosekusyon dahil anila napaghahalo ang dalawang grupo ng mga kumpanya.
2: Our only concern, Your Honor, for the record is the audited financial statement is made to appear as if these are the figures here belong to the Vice President when these in fact belong to the corporation, because at the top portion of the page it says summary of Vice President Sara Duterte's shareholdings, Your Honor. But these reports do not belong to the Vice President, Your Honor.
1: Hiniling ng depensa na alisin ang naturang presentasyon sa record pero giniit ng prosekusyon na walang mali sa kanilang pinakita. Hindi naman kinabahala ng depensa ang mga SEC document na pina-identify at pina-authenticate sa testigo na si SEC Director Attorney Gerardo del Rosario. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, mga public record naman ang mga ito at tanging pagpapatunay sa nilalaman ng record ang ginawa ng prosekusyon.
3: We will respect the ruling of the presiding officer. In fact, instead of striking everything off, the presiding officer naman sa tingin ko, sa pananaw ko, tried to find a compromise na matira yung statement without certain words that were objected to by the prosecution. To be fair to the prosecution, maaaring pagdating naman ng turn ng defense, we will have to do something similar. So we would like to ask for your patience rin. Talagang ganyan eh, kahit sa regular courts, nangyari po talaga yan.
1: Ang tinututulan lamang nila ay ang pagpapakita ng records ng Pekemong Philippines at GTC Group of Companies dahil wala pa umanong

0: Malinaw na koneksyon ang mga ito kay VP Sara at hindi rin nakasaad sa articles of impeachment. Sinabi ni POA na nakahanda na ang mga ebidensya ng depensa at ilalabas lamang ang mga ito sa takdang panahon. Binigyang diin naman ng prosekusyon ang Article 7, Section 13 ng Constitution na nagbabawal sa presidente, vice president at iba pang sakop na opisyal na direkta o hindi direktang makilahok sa anumang negosyo habang nasa pwesto. Binanggit din ang Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials na nag-aatas sa mga opisyal na iwasan ang conflict of interest. Babalik pa bukas si Attorney Del Rosario para sa cross-examination ng depensa.
1: Iniuugnay ni Vice President Sara Duterte sa pamamahala ng Marcos administration ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng walo pa. Sinabi ni Duterte na nabiguraw ang administrasyon na protektahan ang mga biktima at survivors habang nangangamba siyang maaaring malagay pa sa panganib ang ibang mga bata. Ayon sa Vice Presidente, mas abala pa raw ang Administrasyong Marcos sa political survival and consolidation kaysa sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mga Pilipino. Iginiit ni Duterte na we deserve better leadership than this. At sinabi rin kailangang matugunan ang lumalalang karahasan sa lipunan. Tinulugsari ni Duterte ang umano'y pagkabigo ng pamahalaan sa basic governance at inakusahan ang administrasyon ng pagpapabaya at incompetence.
0: Pinayuhan ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte na tutukan na lamang ang depensa nito sa kanyang impeachment case. Tugon ito ni Castro sa pahayag ni Attorney Paolo Panelo na nakahanda si Duterte na pumalit sakaling magbitiw sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Castro na sa halip na mag-ilusyon, mas dapat mag-focus ang kampo ni Duterte sa pagsagot sa mga tanong sa milyon-milyong confidential funds. Ginit ni Castro na hanggang ngayon ay naghihintay ang taong bayan ng paliwanag kung nasaan ang confidential funds na pinagkatiwala sa Office of the Vice President at DepEd.
1: Pumanaw na si Batanes Representative Ciriaco Gato Jr. Sa isang Facebook post, kinumpirma ito ng kanyang apo na si Kinchlin Gonzalez. Inalala ni Kinchlin ang kanyang lolo na tinawag niyang Lodi sa pagkakaroon nito ng fatherly conversation sa pumanaw na congressman. Atake sa puso umano ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Si Gato ang nagsilbing chairperson ng House Committee on Health.
0: Sa kabila ng mga debate at balitaktakan sa plenaryo ng Kamara, napalitan nito ng katahimikan at pagdadalamhati kaninang umaga. Dinala sa Kamara ang labi ni Quirino Governor at dating kongresista Dakila Carlo Daxcua para sa necrological service. Balot ng watawat ng Pilipinas ang kabaong ni Cua nang ipasok ito sa plenaryo bilang pagpupugay sa kanyang mga taon ng paglilingkod bayan. Sinamahan siya ng kanyang pamilya, kabilang ang asawa niyang si Quirino Representative Miri Cua, habang nakiramay din ang ilang kongresista at opisyal. Si Cua ay naging kongresista ng Quirino sa loob ng 9 taon bago muling naging gobernador ng Lalawigan. Pumanaw si Cua noong Setyembre 15 sa edad na 48 matapos ang 25 taong paglilingkod sa publiko na nagsimula noong 2001 bilang Vice Governor ng Quirino.
1: Nanguna ang far-right alternative for Germany o AfD sa state elections sa Mecklenburg-Western Pomerania. Ayon sa voting projections, nasa 38.3% ang AfD, habang 35.4% ang Social Democrats o SPD. Bumagsak naman sa 4.9% ang conservatives ni German Chancellor Friedrich Merz, mas mababa sa 5% ang kailangan para makapasok sa state parliament. Tinawag ni Merz na disaster ang resulta, pero giit niya na itutuloy niya ang kanyang reform agenda bilang chancellor. Samantala, sa Berlin, nanguna ang left party na Link It sinundan ng conservatives. Ang resulta ay muling naipakita o nagpakitang lumalakas ang AfD sa Germany habang patuloy na pinag-uusapan ang epekto nito sa politika at sa federal government ni Merz.
0: The star for all seasons at Batangas Governor Vilma Santos Recto muling nakipagsalamuha sa mundo ng pelikulang Pilipino. Dumalo si Ate V sa Metropolitan Theater para sa restored version ng kanyang pelikulang Sister Stella L. Special din ang pagbabalik tanaw dahil kasama niya ang ilang artistang naging bahagi ng pelikula at mga taong patuloy na nag-aalaga sa ating film heritage. Para kay Vilma, ang film restoration ay parang pagbibigay ng second life sa mga pelikulang may mahalagang puwang sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Alamin naman natin ang galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong mga lugar sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: rise above the rest and become the next Quiz Bee Millonario.
1: And I'll be
2: your next Quiz Bee Millonario.
0: Billionario Quiz Bee Season 2, College Edition, on the Billionario News Channel. It's your noontime ritual, your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter. If it's trending, we're talking about it. Real talk. Real stories. Real fun. All dished out daily. The Daily Dish. Only on Billionario News Channel. Before the markets react.
1: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
0: Before the headlines shape the conversation.
1: The government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
0: Get fresh perspectives on the latest developments.
1: Where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margot Salcedo. This is Business 360.
0: Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m.
3: Sa ating politiko lokal, pinangunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang kick-off ceremony ng school-based feeding program sa Quirino Elementary School. Isinagawa ito sa pangunguna ng Department of Education, Department of Agriculture at National Dairy Authority. Layo ng programa na matiyak na malusog at nakatatanggap ng sapat na nutrisyon ang mga mag-aaral. Kaugnay nito, may barangay-based supplementary feeding program din ang QC bilang dagdag suporta sa national government initiative. Ipinatutupad din sa lungsod ang Healthy Diet in Schools Ordinance na naglilimita sa pagbebenta ng pagkain at inuming masustansya sa mga school canteen.
4: Sa Taguig City, Happy Teachers Month sa mga guro ng lungsod. Isang wellness caravan ang inihatid ng lokal na pamahalaan para sa mga guro ng Fort Bonifacio High School bilang bahagi ng pagdiriwang ng buwan ng mga guro. Kabilang sa libreng serbisyo ang haircut, massage, manicure at pedicure para sa mga educators. Ayon kay Mayor Lani Cayetano, layo ng programa na bigyan ng pagkakataon ng mga guro na makapagpahinga, makapag-recharge at makapagpapresko ng isip at pakiramdam. Mahigit 300 tupad beneficiaries mula sa skilled wellness sector ang nagsilbing service providers para sa programa.
3: Sa Baguio City, inalala ni Mayor Benji Magalong ang kanyang karanasan sa 54th na anibersaryo ng pagpapatupad ng martial law sa bansa. Bilang retired veteran, ibinahagi niya ang kanyang military perspective. Binanggit niya ang mga insidente ng pananakot, pang-aabuso at mga paglabag sa karapatang pantao na anyay nasaksihan niya noon.

0: panahon na ito. Iniugnay din ni Magalong ang martial law sa mga naitalang pagpatay, paggulong at pagpapahirap sa mga Pilipino at nanawagang alalahanin ang mga aral mula sa kabanatang ito ng kasaysayan. Hinimok niya ang mga Pilipino na pahalagahan at patuloy na ipagtanggol ang kalayaan, dignidad at mga karapatang tinatamasa ngayon.
1: Kaya naman talagang sana wag na natin balikan yung time na yon. That is probably one of the darkest moments in the history of our history. Nagkaroon din ng magandang kwan, nagkaroon din ng magandang resulta dahil nagkaroon ng disiplina. You remember nung tumagal ng tumagal, nagkaroon ng disiplina, nagkaroon ng kumbaga marami pang advocate wag munang ilip, di ba? Pero kung ako titingnan mo, mas marami yung downside kaysa yung upsides. Kaya wag na natin balikan yon at wag na sanang maulit.
2: Sa Cebu Province, pinatatag ni Cebu Governor Pamela Bavicuatro ang 16 na taong sister province relationship ng Cebu at Guangxi, China sa pagbisita niya sa International Sister Cities Exhibition sa Nanning. Bahagi ito ng pakikilahok ng Cebu sa 23rd China-ASEAN Expo, kung saan ang Pilipinas ang country of honor at Cebu ang province of charm. Nakipagkita rin si Bavicuatro sa mga diplomat, business leaders at delegate ng Cebu sa welcome dinner na inorganisa ng China-Philippines Chamber of Commerce. Binigyang din niya na higit sa turismo ang maialok ng Cebu kabilang ang opportunities sa agriculture, manufacturing, technology, energy at infrastructure. Layo ng pakikilahok ng Cebu na mapalakas ang international partnerships at makahikayat ng bagong trade at investment opportunities para sa mga Cebuano.
0: Kasunod ng nangyaring school shooting sa South Cotabato, nagbabala si Governor Reynaldo Tamayo Jr. laban sa mga online threats na nagdudulot ng pangamba sa mga mag-aaral at magulang. 3 tao pa ang naaresto ng mga otoridad kaugnay ng mga umanoy mapanakot na online post. Ang detalye sa Politico Update ni Carol D.
3: Nanawagan si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa mga magulang na higit na gabayan at bantayan ang kanilang mga anak, lalo na sa mga gawain at nakikita sa social media. Ayon kay Tamayo, tinugunan ng mga otoridad ang mga online post at video na naglalaman umano ng pananakot sa mga mag-aaral at magulang. 16 anyos ang nahuli sa Barangay Lamian, Azurala, habang 18 anyos naman ang naaresto sa Tupi matapos umanong mag-post ng video na may dalang baril. Ayon kay Tamayo, pinag-aaralan na ng kanilang legal team ang mga posibleng kasong isasampa, kabilang ang posibleng pananagutan ng mga magulang. Hinikayat din niya ang mga magulang na gabayan ang kanilang mga anak habang nagbabala sa mga nagpo-post ng pananakot na patuloy silang hahanapin ng mga otoridad.
4: Ito'y babala sa lahat ng mga magulang at mga mag-aaral, huwag na huwag ninyong gawin ito dahil hahabulin talaga namin kayo. Kaya't mga magulang, gabayan ninyo ang inyong mga anak.
3: Samantala, pinasalamatan naman ni Tamayo ang kapulisan, kabila ang MPS Azurala at MPS Tupi sa agarang pagresponde sa mga insidente. Para sa Politico Nightly, Carol D., Billionaire News Channel.
0: Bago matapos ang araw nyo, heto muna, pampa-feel good. Mga kwentong good vibes naman susunod sa Politico Night.
2: Parami ng parami ang mga Pilipinong patuloy na naghahanap ng trabaho.
5: Why are so many Filipinos struggling to find work?
6: Nearly 2.6 million Filipinos were out of jobs.
7: The Philippines' unemployment rate rose to 6%.
5: Join Cong Elijah San Fernando and Jonathan De La Cruz as we ask, what's the point of employment in the Philippines? With Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point?
2: Oras na para sa ating Politico. Sino kaya At mahuhulaan nyo kaya kung sino raw itong politiko na

0: aga nang inareglo ang mga mayor sa kanyang lalawigan para matiyak ang pagkapanalo niya sa 2028 elections. Ayon sa ating Polyboard, mistulang pinakyaw raw ng politiko ang mga alkalde maliban sa ilang may sarili ring plano sa gubernatorial race o may ibang sinusuportahan. Kahit halos 2 taon pa bago ang 2028 elections, abay, umarangkada na raw ang paglalabi mula sa pag-iimbita sa mga mayor, vice mayor at konsehal sa isang pagtitipon.
1: Dagdag pa ng ating Polybird, hindi lang dasal ang baon ng politiko. May usap-usapan din umano tungkol sa malaking campaign fund para sa mga kakampi. May mga nag-uugnay din umano sa kanya sa mga kickback sa proyekto at isang deal na naglapit sa kanya sa kusina ng Malacanang. Ang tanong, kung totoo man ang mga kwento, sapat kaya ang kanyang kabuuang resources para sa 2028?
0: Ba, ang clue natin, bukod dyan sa letrang yan, meron daw siyang 16 na mayor na naareglo doon sa kanyang lalawigan.
1: So ilan
0: kaya yung hindi pa niya naareglo doon? At saka, etong si Politiho natin, kung sino man ito, mayroong letrang O. Mapapa-O ka na lang. May O sa kanyang pangalan.
1: Sino?
0: Yun na yun. Sino? Ayan.
1: At bago matapos ang araw na ito, isang basadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol D.
2: Close na close ang mag-amang sina Navotas Representative Toby Tiangco at ang uniko iho nitong si Tommy Tiangco mula sa pagiging gym buddy sa isa't isa hanggang sa kanilang pagiging travel buddies at pagiging foodie together. Wala atang makakapantay sa kanilang father and son relationship. Pero mukhang biglang nadula si Kong Toby at na-isblok ang sikreto ng anak na si Tommy.
3: No, kasi people see us together always.
4: No, pero for me, if I was gonna answer that, the thing that people don't see is parang how close we are. Kasi parang hindi naman namin napapag-usapan or what we talk about off-cam is not always revealed. So what they see lang is the kulitan and then magti-tiktok ako and then ayaw niya pag nag-tiktok ako. But they don't see that we're actually very close and I actually open up to my dad a lot. So, yun.
3: Yeah, he's very close. He still sleeps in a room.
5: He still sleeps in a room.
6: Oh, you sleep in the room, Tommy?
4: Yeah. Why did you reveal that?
3: Why not?
6: Oh, why not?
3: Hindi
6: why
3: pwede.
6: Not?
2: Bruce, kumaan sa inyong paningin, mukhang babing-baby pa rin ni mommy at daddy si Tommy. Samantala, speaking of baby, may bagong batang gapan si Mayor Joy Pascual. Ibinahagi ni Mayor Joy at ng kanyang asawang si Jopet ang mga litrato ng kanilang firstborn, isang baby boy. Sa kanyang post, birong ibinahagi ni Mayor na siya raw ang dahilan kung bakit naka-maternity leave siya ngayon. At sa kabila ng hirap at sakit, sabi ni Mayor Joy, sulit na sulit ang lahat. Kaya naman, congratulations Mayor Joy at First Gentleman Jopet and welcome to the world sa kanilang baby boy. At mukhang maraming pinakilig ang tambalang Winry ni na Senate President Win Gatchalian at Senator Risa Ontiveros nang ipatawag sa PTA meeting sina Mom at Dad. Ready na raw ang kanilang next episode kung saan special guest ang dalawang senador. At hindi lang mga kaganapan sa Senado ang pinag-usapan. May bonus pa kung paano nagsimula ang hashtag Winry at ang kanilang mga plano para sa 2028. May pag-asa bang maging magkatambal ang dalawa sa susunod na eleksyon o sa totoong buhay? At yan ang ating Politico Good Vibes, Carol D., Billionaire News Channel.
1: At 95 days na lang, Pasko na.
0: 95 days na lang, ano? Ang bilis. Pero parang wala nang parang nagkakaroon na ng transition from habagat to amihan. Parang may lull ngayon pero nag-uulan na. Kanya lang, papunta na tayo sa malamig na bahagi ng mga buwan.
1: Pero
0: 95 days.
1: Mainit sa umaga, pero sa gabi,
0: malamig-lamig na.
1: Umuulan ng malakas.
0: Tapos umuulan ngayon ng malakas.
1: Pero ang mahalaga dyan, Dex, nabili mo na ba yung mga regalo?

0: live talaga ako eh.
1: Oo nga. Ano bang age niyo po nung na-discover kayo?
0: I was 19 in ABS-CBN.
1: Wow, naintindihan niyo na yon ha?
0: Magaling kayo.
1: Salamat po.
0: Gusto mo mag-comedy?

Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto

0: ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: Ang live talaga ako eh.
2: Oo nga. Ano bang age niyo po nung na-discover kayo?
1: I was 19 in ABS-CBN.
2: Wow, naintindihan niyo na yon, ha?
1: Magaling kayo.
2: Salamat po.
1: Mm-hmm. Salamat po. Gusto mo mag-comedy? I got you! Sugar and spice.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm retired Brigadier General Jean Fajardo, the former spokesperson of the Philippine National Police.
1: And I'm retired Police Lieutenant General Rodel Sermonia, the former Deputy Chief of the Philippine National Police. Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod, kami ang
0: The Commanders. Commander, bigyan daan muna natin ang update sa mga isinasagawang kilos protesta kaugnay ng 54th anniversary ng Martial Law Declaration. Live reporting mula sa Mendiola, Manila, in command, Ivy Reyes. Ivy?
2: Yes, Commander. Sa likuran ko, walang ni isang grupo ng mga aktivista dito sa kahabaan ng Recto habang nakadeploy PD. That's from 2 p.m. simula na nakarating tayo dito sa Mendiola hanggang ngayong alas 5. Generally peaceful ayon sa Manila Police District ang movement para sa 54th commemoration of martial law dito sa Mendiola at Recto. Nagkaroon lang ng maikling komosyon kaninang umaga nang damputin ng mga pulis ang isang rallyistang nahuli nagsispray paint. Agad naman naresolba ang maikling alitan sa pagitan ng dalawang puwersa. Ayon sa pulisya, maximum tolerance ang nilang ipinapatupad at inirerespeto nila ang karapatang magpahayag ng mga Pilipino. Pero may kaakibat daw na responsibilidad ang kalayaan at karapatan at kapag nakita raw nilang may nasisira ng kagamitan o anumang indikasyon ng paglampas sa karapatang ito ay ipatutupad na raw nila ang batas. Commander, umikot tayo mula rito sa Mendiola kaninang alas 10 patungong Quezon City kung saan nagtipo ng University of the Philippines De La Mansa Quezon Hall bago magtungo sa Liwasang Bonifacio alas 3 ngayong hapon. Panawagan ng UP na makasaysayang pinagdausan ng De La Mansa Commune noong dekada 70, nananatili pa rin ang kalbaryo ng mga Pilipino sino man ang nakaupo sa palasyo. Kaya kung paano raw tumindig noon ang universidad sa ama, ganun din ngayon sa anak. Hindi rin tinanggap, Commander, ng UP ang payo ng Malacanang na mahinahon na pagpuprotesta dahil ang isinisigaw daw nilang mga panawagan naman galing sa emosyon lang, kundi mula sa mga totoong danas ng publiko sa harap ng banta ng korupsyon. Kaya kung gusto raw ng Malacanang ng mahinahong publiko, tugunan daw ng palasyo ang fundamental needs ng mga ito. At malaki rin daw ang papel ng kabataan sa paggunita nito para siguraduhing nababantayan ang karapatan at ang pondo ng bayan. Commander, as of 5:06 p.m. ngayon nagsisimula na magsitayuan yung mga pulis dito sa ating likuran. Kanina talagang wala pang kalaman-laman talaga itong kahabaan ng Recto from 2 p.m. to 5 p.m. At ngayon inaasahan na natin ang pagdagsa ng mga rallyista mula sa Liwas ang Bonifacio kung saan sila nagtipon at 3 p.m. Commander?
0: Maraming salamat, Ivy Reyes. Nag-uulat live sa Mendiola, dyan sa Manila. Commander Jen Ross, no, na nakakalungkot na nung kakaang Biyernes ay may isa na namang shooting incident sa eskwelahan ang nangyari. Isang involving a 16-year-old student. This is came after the incident nung June sa Tacloban and this August nitong sa Zamboanga naman. I understand nagbigay na ng pahayag ang PNP na nag-request na sila na i-block at least 3 website espousing violence. Hopefully, we will hear updates from the PNP, although hindi nila pinangalanan kung ano itong website na ito, pending approval ng kanilang request sa NTC.
1: Imagine, Commander Jean, katatapos lang ng ating parang isa sa mga topics natin to last week. Yung campus security. At nangyari na naman ito. Sana naman ang ating mga kababayan ay ugaliin ninyong manood ng ating programa para lang sa ganun ay magabayan sila sa public safety and security. At napag-alaman natin, Commander Gina, no, ang ipinasara ng PNP at DILG, of course, kasama dyan ang DICT at saka yung CICC, yung Cybercrime Investigation Center. Natin ay dalawa ang ating napag-alaman na website. Ito yung website ng Nihilistic Violence.

0: na dapat ay ma-regulate or magkaroon ng regulatory body ang lahat ng mga website na ito. At magkaroon din sana ng tinatawag na pag-monitor na magkaroon ng access yung ating mga kabataan sa mga unrestricted, unregulated na mga platforms para ma-entertain ang ating mga kabataan. Wala naman sigurong masama na ma-entertain, pero kung ito ay nasosobrahan at hindi ito na ma-monitor, ay talagang magiging masama, magiging epekto sa ating mga kabataan.
1: Tuloy-tuloy, Commander Jen Ross, yung investigation ng PNP kung ito nga bang estudyante na ito ay kasama doon sa mga iniimbestigahan nila ay talagang pinapatronage yung sinasabi nating website under investigation yan, dahil accordingly, itong estudyante na ito ay maganda naman yung performance sa school, wala siyang prior incident, prior violent incident. So, tinitignan yung possibility na was he influenced by this, yung sinasabi mo nga ng mga website. So, andyan ngayon yung estado ng investigation at hihingi tayo sa mga darating ng araw ng iba pang mga update. At incidentally, sir, because of this new incident ay nag-usap-usap na, sir, ang DepEd, ang DALG, and PNP at kinakrap na nila yung Joint School Safety Task Force wherein itong mga ahensya na ito ang magtutulong-tulong para palakasin yung seguridad sa loob at labas ng eskwelahan, lalo't lalo nga na sanabi nga no less than the Secretary of DepEd admitted na they were not prepared for this kind of incident happening in the school, particularly yung shooting incidents. Although in the recent days, nababalitaan natin na meron ng mga simulation exercises na ginagawa para palakasin. But admittedly, doon sa mga schools, marami dito ay mga wala talagang mga security. At ang pinag-aaralan ngayon, at isa sa nare-recommenda ng PNP na yung mahigit na mga 8 o 7 hanggang 8 barangay tanods in more than 42,000 barangays nationwide ay magamit as force multipliers. Ginagamit natin ito, kung maaalala mo, Commander Jen Ross, naalala ko nung ikaw ang aking regional director, ay yung ating mga barangay tanods ay ino-orient natin kung paano sila magiging kabahagi nung ginagawa nating pagbabantay sa ating mga eskwelahan.
0: At in line with that cybercrimes na nangyayari, ay napaka-importante rin pala yung isa sa mga force multipliers na binuo natin nung araw. Hindi lang ito yung mga nakikita natin ng mga non-government organizations sa emergency response, sa anti-crime, kundi yung National Coalition of IT Advocates for Change, di ba? Para maging kasamahan natin yung mga NCTAC or National Coalition for IT Advocates para palawigin pa, matulungan tayo ang kapulisan ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno para sa information dissemination. At alam mo, napakaganda yung rekomendasyon talaga ng PNP at ng DILG para magkaroon ng legislative measures para dito sa ating mga website na to.
1: Mula sa school violence, sir, tungo naman tayo. Another incident kung nangyari nung doon sa Banga National High School, yung shooting incident. Meron ding nangyaring insidente sa West Philippine Sea kung saan isa na namang barko ng Philippine government, particularly yung Bureau of BFAR na vessel, yung Magat Salamat ay binangga ng Chinese Coast Guard at nagtamo ito ng damage. Mabuti naman, sir, walang nasaktan, walang nasugatan doon sa nang pangyayaring insidente na yon.
0: Itong usapin na ito, Commander Jin, ay hindi na natatapos, paulit-ulit na lang. Parang 10 years na yung 2016 Arbitral Award ng, sa Pilipinas. Pero parang hindi ito nai-implement or hindi ito nire-respeto ng mga dapat na mga bansa na rumispeto sa International Arbiter Award na to. At yan ay tutulungan tayo ng ating resource speaker para sagutin at para ma-inform din ang ating mga kababayan kung ano na ba talaga ang nangyari sa napakatagal na o 10 years ng 2016 Arbiter Award na to.
1: So sa ating mga manonood, very interesting ang topic natin for today. Ito ang usapin ng West Philippine Sea at ang paulit-ulit na pag-igting ng tensyon sa dagat.
0: Ayan, may mga ulat naman na harassment, dangerous maneuvers at paggamit ng flares sa ilang maritime encounters sa ganitong sitwasyon. Paano nakikipag-ugnayan ang Philippine Coast Guard? Tama-tama, ang ating bisita ay spokesperson ng Philippine Coast Guard ang BFAR na kung saan ang office concern na kung saan ang kanilang

0: Michael ay na-involve. And of course, ang Armed Forces of the Philippines at ang National Task Force for the West Philippine Sea.
1: At kailan nga ba ang isang maritime encounter ay lalagpas sa green zone at magiging isang mas malaking national crisis? Patuloy po kayong tumutok. Mapapanood po kami sa Abante News, simulcast sa Billionaire News Channel mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Magbabalik ang inyong The Commanders. The Commanders.

0: trusted journalism, closer to more Filipinos. Going Beyond Limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.
1: At nagbabalik po ang The Commanders. Commander, saan nga ba hanggang saan ang paghaharas bago ito maituring na mas malaking crisis? Handa na ba tayong harapin ang issue that matters? Let's watch this.
2: Hindi pa digmaan, pero hindi na rin kapayapaan. In the West Philippine Sea, not every threat comes in the form of gunfire.
3: Quarter! Fourth quarter! Fourth quarter! Collision!
2: May mga pagharang, may mga dangerous maneuvers, may panggigit-git, at may mga aksyon na naglalagay sa panganib sa ating mga mandaragat at mangingisda. Ang mga ganitong pagkilos ay madalas iniuugnay sa tinatawag na gray zone activities, mga aksyon na nagpapatindi ng pressure at tensyon nang hindi diretsahang umaabot sa armed conflict. Pero sa dagat, ang isang mapanganib na maneuver ay maaaring maging isang malaking insidente sa loob lamang ng ilang segundo. Paano tumutugon ang Philippine Coast Guard, AFP, BIFAR at iba pang ahensya? At higit sa lahat, paano ipinagtatanggol ng Pilipinas ang ating karapatan at interes sa West Philippine Sea nang hindi lumalala ang sitwasyon? Because in the gray zone, one small mistake, one miscalculation, one dangerous move could trigger a much bigger crisis.
1: And to give us the information we need to know from the perspective of an expert on the West Philippine Sea, joining us today is Rear Admiral J. Tariela, Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea. Marami pong salamat, Sir J. It's an honor to share with you this afternoon, this platform.
4: Hello, ma'am. Hello, sir. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin.
1: Ayan. Sir, ang unang tanong, yung nangyaring insidente nung nakaraang Biyernes involving a BIFAR Philippine vessel and yung ating Chinese Coast Guard, ano na po ang latest sa inyong investigation kung meron man?
4: Well, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nasa Port of Corona. Sinamahan ito ng Philippine Coast Guard mula Hasa-Hasa Shoal right after the incident. Tumawag ang BIFAR sa Coast Guard, the Commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Gaban, ay agarang nagpadala ng BRP Malabrigo. And of course, the aircraft, sinamahan namin itong makarating ng Coron, Palawan. And this morning, na-evaluate na ang mga nasira sa barko, no, na tinamaan dun sa pagbangga niya last Friday. And accordingly, it cost more than a million. No? I forgot the exact figure. But according to Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ito ang damage na kailangang bayaran ng China.
5: Alam mo, kung tutusin yung 1 million is hindi naman kalakihan. Pero, siyempre, yung magiging epekto sa international usapin. At at the same time, yung buhay ng mga tao nakataya doon, ng mga kababayan natin, swerte lang at walang mga nasaktan doon. So, ano ba talaga ang naging mission ng ating BIFAR doon? Bakit sila nandun? At yung kolisyon na sinasabi. Kasi iba yung naging version ng nasa kabila. Okay bang bagitin?
4: Yes, sir. Alam mo, sir, nung mga nakaraang linggo, pangit ang panahon, no? At the same time, tumataas ang presyo ng krudo. So meron tayong tinatawag na kadiwa para sa bagong bayani mga isda. It's a program by the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung saan mamimigay sila ng fuel and even food packs and ice para mas matagal ang pangingisda ng mga kababayan nating Pilipino. So nung gumanda ang panahon last week, ang BIFAR nagpadala ng tatlong BIFAR vessel sa West Philippine Sea para mamudmod ng ayuda sa ating mga kababayan mga isda. No? And ang BRP Datu Magat Salamat, isa ito sa BIFAR vessel na pinadala nila dito. And as a matter of fact, na-delay pa nga ang deployment ni BRP Datu Magat Salamat dahil sumadsad ito last Thursday. At nirescue pa ito ng Coast Guard, nirefloat pa. And unfortunately, sila pa yung na-target ng harassment. No? So that's what happened. No? Ang China Coast Guard, although naglabas ang Chinese Embassy ng sarili nilang video, no? Mas malalaman to ng mga kasamahan natin ditong cameraman. Kapag ang lente ng camera mo, itinutok mo lang dun sa unahan ng barko, it will appear na dire-diretso yung tinahak mo. Kasi it never showed na

0: anong ingay ng Chinese embassy, no? Nasabihin na ang arbitral award ay walang kwenta, it's null and void, hindi nila kinikilala. But if you're going to count the number of countries who support, every year ay patuloy na tumataas. The most recent, nung 10th year anniversary celebration, there were like more than 40 countries who supported that China should respect the 2016 arbitral award. Samantalang ang China, kapag sinasabi ko sa embassy, na magbigay ng kahit na isang pangalan ng bansa na sumusuporta sa 9-9, wala naman silang maibigay na pangalan.
1: And yet until now ay tinatayuan nila yung 9-9 na yon.
2: So kung layunin ng ganitong aksyon ay mananatili sa threshold ng armed force armed conflict, paano dapat tumugon ang Pilipinas? Yan ang sisikaping sagutin ni Rear Admiral Tariela sa pagbabalik ng inyong
1: The Commanders.

Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12%

0: 2.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa ipira ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tiningnan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Lico ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at magpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
5: Before the markets react,
6: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
5: Before the headlines shape the conversation,
6: the government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
5: Get fresh perspectives on the latest developments,
6: where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margo Salcedo. This is Business 360.
5: Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m.

Narinig mo ba? Magandang araw po sa inyong lahat. Kapitpandasal na po tayo. Ito po si Cardinal Chito Tagle. Narinig mo ba? Ito ang tanong ng isang asawang nakikipag-usap sa kabyak na wala man lang kare-kare aksyon. Ito rin ang tanong ng isang gurong nagpapaalaala sa isang estudyante na parang naglalakbay sa alapaap. Ito rin ang tanong ng mga chismoso at chismosa sa kanilang kapwa chismoso at chismosa. Ito rin ang tanong ng mga nakasubaybay sa fake news. Ito rin ang tanong ng mga nagbabantay ng discounts at sales. Tinatanong din tayo ni Jesus, narinig mo ba ang aking salita, ang aking kalooban, ang aking tawag? Kung mayroong dapat marinig at pakinggan, ito ay si Jesus. Dahil ang kanyang salita ay daan ng buhay, ng katarungan, ng pakikipagkapwa, ng kapayapaan. Pagkarinig sa kanyang salita, dapat naman itong isagawa at isabuhay. Pero makinig muna. O Diyos, bigyan mo kami ng pusong nakikinig kay Jesus at hindi sa mga kabulaanan ng mundo. Amen.

0: Magandang umaga, ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan ang headlines. Senator Dante Marcoleta, hindi na interesadong sumali sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Senate Impeachment Court maglalabas ng bagong subpoena para kay Davao City Mayor Baste Duterte. Presyo ng gasolina at diesel may matinding pagtaas ngayong araw. Hindi na pipilitin ni Senator Dante Marcoleta na sumali pa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alamin kung bakit sa Metro Morning Report ni Dexter Ganibe.
1: Umatras sa posibleng paglahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Senator Dante Marcoleta kung magpapatuloy umano ang proseso sa paraang labag sa konstitusyon. Kinuwestiyon ni Marcoleta ang pagtatalaga ng presiding officer gayong ang Senate President niya ang itinatakda ng konstitusyon. Isa pang dahilan niya ay ang posibleng pagbabago sa voting threshold. Giit niya, hindi maaring gamitin ang Senate rules para baguhin ang itinakdang probisyon ng konstitusyon. Babala ni Marcoleta, maaring mahamon sa Korte Suprema ang magiging hatol kung magpapatuloy ang trial sa prosesong labag umano sa saligang batas. Mamaya, isasagawa ng defense team ang cross-examination kay Atty. Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission na testigo ng prosekusyon. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
0: Binawi ng Senate Impeachment Court nitong Lunes ang naunang subpoena kay Davao City Mayor Baste Duterte para humarap sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Maglalabas ng panibagong subpoena kay Mayor Baste para humarap sa paglilitis sa susunod na linggo. Inatasan si Mayor Baste at apat na iba pa na humarap sa Senate Impeachment Court bilang bahagi ng paglalahad ng prosecution team sa mga record at mga korporasyong iniuugnay kay VP Sara. Iniuugnay ni Vice President Sara Duterte sa pamamahala ng Marcos Administration ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng 8 iba pa. Sinabi ni Duterte na nabiguraw ang administrasyon na protektahan ang mga biktima at survivors habang nangangamba siyang maaaring malagay pa sa panganib ang ibang mga bata. Ayon sa Vice Presidente, mas abala raw ang Administrasyong Marcos sa political survival nito kaysa sa pagsiguro ng kaligtasan ng mga Pilipino. Iginiit ni Duterte na deserve ng mga Pilipino ang mas matinong liderato. Mas pinaigting ng pamahalaan ng e-gov app nito. Alamin kung papaano sa Metro Morning Report ni Aileen Taliping.
2: Upang mapadali ang paggamit ng online serbisyo publiko, gagamit na ang gobyerno ng Artificial Intelligence o AI sa lahat ng government apps o government applications. Pinangunahan ni Cabinet Secretary Benjamin Abalos Jr. ang paglulunsad ng eGov AI, isang bagong intelihenteng kakayahan ng eGov PH Super App na ginanap sa Manila Hotel nitong Lunes. Ang eGov AI ay dinevelop ng Department of Information and Communications Technology na nagtatampok sa Kuya A, isang built-in assistant na nagbibigay ng real-time na paggabay upang tulungan ang publiko na magkaroon ng madaling online access sa mga pampublikong serbisyo. Libre ang serbisyo sa lahat ng beripikadong eGov PH users para sa pagkuha ng dokumento, image identification, translation, speech generation, mga impormasyong may kinalaman sa turismo at access sa mga batas, polisiya at mga panuntunan. Sa ginanap na aktibidad ay kinilala rin ang top 30 teams na nagdevelop ng digital solutions para suportahan ang digital transformation ng gobyerno. Para sa Metro Morning, Aileen Taliping, Billionaire News Channel.
0: Dumagsa ang mga motorista sa mga gasolinahan bago ipatupad ang malakihang oil price hike ngayong araw. Yan ang Metro Morning Report ni Vito Bamba.

0: balde ang mga motoristang umaaray sa paghabol bago ipatupad ang malakihang price hike sa mga produktong petrolyo ngayong araw. Ikatlong sunod-sunod na linggo na itong big time oil price hike ngayong buwan at ang hataw sa taas presyo tila nananaksak. Halos 7 na piso ang dagdag sa kada litro ng diesel, halos 5 piso sa gasolina at 6 na piso naman sa kerosene. Isa sa dinagsahan ng mga motorista ang gasolinhang ito sa kahabaan ng Taft Avenue sa Maynila. Kahit masungit ang panahon at bumubuhos ang ulan, hindi nagpatinag ang mga motorista. Diskarte kung diskarte, makasecure lang ng murang krudo bago sumapit ang takdang oras ng pagsipa ng petrolyo.
1: Mahirap po kasi wala pang matuman pa yung biyay tapos maan pa yung gas.
0: Para naman sa empleyadong si Donna Kay, wala siyang choice kundi tanggapin ang katotohanan. Ang tangian niyang panlaban ngayon sa krisis ay ang magdoble kahit sa trabaho para makasabay sa mga gastusin.
2: Ngayon, pag nagtaas, nung wala tayo magagawa, magtrabaho na lang magpahigi para may panggas.
0: Todo daing din ang motorcycle taxi rider na si Renan. Para kumita, pilit niyang pinahaba ang oras ng kanyang pamamasada. Pero ang masakit, minsan daw ay napipilitan pa siyang sumuong sa delikadong diskarte, makatipid lang sa konsumo ng petrolyo.
3: Dagan ang biyahe, dubiskarte kung saan pwede dumaan na mas makakatipid. Minsan kahit bawal, ginagawa na para lang makatipid

0: ng Billionaire News Channel. Ipinunto ni Almendras ang lumalalang krisis sa Middle East. Sa kabila nito, hindi naman anya mauubusan ng langis ang Pilipinas.
1: I read 2 months to repair. So for the next 2 months, that major pipeline which avoids the Straits of Hormuz is suddenly constrained. So with that as a scenario, the Luzon Economic Corridor is our country's attempt to come into the new playing field of geoeconomics.
0: Nagpas 100 pesos na ang presyo ng diesel sa ilang gasolinahan ngayong umaga. Kumuha tayo ng update mula kay Chill M. Prido. Nag-uulat ng live sa Buendia sa Pasay. Chill, kumusta ang sitwasyon dyan?
2: Pilar, dahil na sa panibagong super oil price hike, andito tayo ngayon sa bahagi ng Buendia sa may Pasay City at nasa isang gasolinahan, no? At dahil na ngayong araw ay pinatupad na itong panibagong taas presyo ng produktong petrolyo, paisa-isa na lang, Willard, yung nakikita nating nagpapakarga ng gasolina para sa kanilang mga sasakyan. Kumpara kanina, bago ipatupad yung dagdag sa presyo o bago mag-alas 6 ng umaga, marami pang mga motorista ang humabol para makapagpa-full tank ng kanilang mga sasakyan. Sa ngayon dito sa naturang gasolinahan na ating pinwestuhan, pumalo na sa 102 pesos and 40 centavos ang kada litro ng diesel, habang yung B-Tower diesel naman ay halos na sa 109 pesos per liter. Yung gasolina, Willard, umabot na rin sa 90 pesos and 40 centavos ang kada litro, habang yung mas mataas na quality naman ng gasolina, nasa 97 pesos and 30 centavos. Pero para naman sa mga public utility vehicle at public utility jeepney, mayroon pa rin diskwento na ipinatutupad ang naturang gasolinahan. Nasa 99 pesos and 40 centavos ang regular diesel at nasa 92 pesos and 30 centavos para sa kada litro ng gasolina. Pero ayon, Willard, sa MC Taxi driver at jeepney driver na si Marvin Apasible at Chopilo Reyes na ating nakapanayam, wala na raw talaga silang magawa dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng petrolyo. Kawawa na raw talaga ang kanilang mga pamilya.
3: Ano bang nagiging problema? Wala na yata talagang pag-asa. Kasi kung ganyan ang ganyan, mangyayari pa ba sa atin ito? Parang pinagtatrabaho na lang natin, puro gasolina na lang. Wala lang may uuwi sa pamilya. Ang tagal na namin hinihintay yung pagbaba pero walang nangyayari. Puro pataas. Pamilya na natitipid. Hindi na, wala na talagang kayang tipirin. Sobrang taas ng gasolina. Ano ba naman yan? Gumalaw-galaw naman kayo. Kung hindi nyo kayang panindigan yung gobyerno, balis na lang kayo kasi...
4: Masasabi ko din natin, wala tayong mga gawa. Pero kung kailangan, babaan naman. Wala. So bubuko natin ngayon. Baka sakali, wala ko tayong mga gawa .
2: Dan Willard, ayon sa Department of Energy, napakiusapan naman nila yung ilang kumpanya ng langis na utay-utayin itong pagdagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo. Pero babala ng DOE, posibleng magtagal pa raw ito hanggang Desyembre. Ayon pa rin yan sa ahensya. Willard, sa report ng Department of Energy, may dagdag na 8 pesos and 82 centavos ang presyo sa kada litro ng diesel, habang 4 pesos and 88 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina at 6 pesos and 47 centavos para naman sa kada litro ng kerosene. Yan muna, Willard, ang pinaka-update para sa Metro Morning. Chill M. Prido, Billionaire News Channel.
0: Maraming salamat, Chill M. Prido. Tatlong iba pang individual ang maaaring makasuhan ng money laundering na posibleng may kinalaman kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, ibinalik ng Office of the Ombudsman sa fact-finding stage ang money laundering charges laban sa tatlong individual. Ang tatlo ay kasama umano sa reklamong una ng inihain ng Field Investigation Office sa Preliminary Investigation Team. Sinabi ni Clavano na natukoy ng mga investigador ang kakulangan sa ebidensya, kaya ibinalik nila ito sa fact-finding stage. Anya, patuloy ang pangangalap ng ebidensya para makabuo ng malakas na kaso at maiakyat sa preliminary investigation. Hindi pinalusot ni Navota City Representative Toby Tiangco ang pagpasa ng

0: halos 28 billion peso budget ng Kamara. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes.
1: Kabubukas pa lang ng sesyon ng Kamara kahapon, umikse na agad si Navarro's Representative Toby Tiangco.
2: What's the pleasure of the Honorable Tiangco?
3: Madam Speaker, gusto ko lang po malaman kung bakit nilipat po from September 24 ang budget ng House at naging September 17 po.
1: Marahil niyang kinwestiyon ang kaugnay sa naiulat dito sa BNC patungkol sa biglaang pag-reschedule ng plenary deliberation para sa budget ng Kongreso. Mula kasi sa original na schedule na September 24, inilipat ito noong September 17 kung saan wala ni isang nagbosisi o nagtanong kaugnay sa budget ng Congress. Ayon sa ilang mambabatas, late informed sila dahil sinabi lang ito madaling araw ng parehong araw kung kailan isasalang na ang budget.
4: Madam Speaker, it wasn't the only agency that was moved. I think there were several other agencies that were moved.
3: No, Madam Speaker, can you please name the agency that was moved? Because based on my record, ito lang po ang inusod. Ito lang po ang in advance na ahensya.
1: Paliwanag ng House Committee on Appropriations, na-reschedule rin ang ibang ahensya kagaya ng Department of Tourism.
3: Madam Speaker, the DOT was moved to a later schedule. Ang tanong ko, bakit sa lahat, kasi tingnan niyo po, Madam Speaker. September 17 po noon. Okay. September 17, meron po naman naka-schedule na September 18. Meron naka-schedule na September 21, 22, 23. Bakit naman doon tayo sa dulo kukuha, Madam Speaker?
1: Dahil sa pagtatalo, suspindido ng mahigit isang oras ang sesyon. Nang mag-resume ito, sinubukan ni Tiangco na maghain ng motion for reconsideration para sana i-reopen ang budget deliberation ng Congress. Pero bigo si Tiangco. Dahil base sa rule ng Kamara, ginagawa ang motion for consideration until next session day matapos ang kinu-question niyang sesyon ng Kamara. At ang pwede lang mag-motion ay ang mga mambabatas sa pumabol sa pag-terminate sa budget ng Congress. Subalit absent noon si Tiangco.
2: The motion for reconsideration is out of order, so rule.
3: Yes, Madam Speaker, but I think more than the rules, transparency is more important than our rule. Kasi kung gusto po natin pigilan ng korupsyon, kailangan po may accountability. Kung may wala pong accountability kung wala pong transparency. So, but if that is your rule, then I will respect it.
1: Samantala, habang nakasuspindi ang sesyon kahapon dahil nga sa hinaing ni Tiangco, nakuhaan ng BNC na kinausap ni Majority Leader Presidential San Sandro Marcos si Representative Tiangco at sabay silang lumabas ng plenaryo. Paliwanag ni Representative Tiangco, tinanong lamang siya ni Representative Marcos kung ano ang kanyang motion, subalit hindi naman daw ito nagbigay ng suhestyon.
5: Inaasang tatapusin ng House of Representatives ang pagtalakay sa 2027 National Proposed Budget sa ikalawang linggo ng Oktubre. Pero bago yan, inaasahan rin na magkakaroon ng tinatawag na mga amendments o pagbabago sa proposed budget habang nandito pa ang talakayan sa Kamara. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
0: Sa gitna ng deliberasyon ng Kamara sa panukalang 7.2 trillion peso national budget para sa 2027, pansamantalang natahimik ang House Plenary bilang pakikiramay sa pagpanaw ni Batangas Representative Dr. Ciriaco Gato Jr. Kinumpirma ng lalawigan ng Batanes ang pagpanaw ng kongresista na nagsilbiring chairman ng House Committee on Health. Nagbabalik si Isaiah Mirafuentes.
1: Sa kalagitnaan ng budget deliberation sa Kamara para sa proposed 7.2 trillion national budget for 2027, pansamantalang nabalot ng katahimikan ng House Plenary.
6: Can we all please rise for a moment of silence and offer a prayer for our beloved colleague, the Honorable Ciriaco B. Gato, who passed away earlier today.
1: Pumanaw na si Batanes Representative Dr. Ciriaco Gato Jr. Sa Facebook post ni Presidential Liaison Office Secretary Joel Salceda, nakikiramay siya sa pagkamatay ng mambabata sa tinuturing niya si Gato bilang kaibigan. Sa Facebook post rin ng probinsya ng Batanes, kanilang kinumpirma ang pagkawala ng kanilang kongresista. Si Representative Gato ang kasalukuyang chairman ng Committee on Health sa Kamara. Wala pang pahayag ang House of Representatives kaugnay sa pagkamatay ng kongresista ng Batanes. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirfuentes, Billionario News Channel.
0: Tignan natin ang daloy ng traffic sa EDSA Orense. Magaan pa ang daloy ng traffic sa magkabilang lane. Dito naman sa Marcos Highway sa Marikina, bumper to bumper na ang traffic papuntang Cubao habang magaan pa ang Pantipolo. Susunod sa Metro Morning, Canadian Prime Minister Mark Carney inundin na ang pamamaril sa labas ng isang sinagog kung saan dalawa ang sugatan. Kapi muna tayo ang detalye matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: Act na naglalayong magtatag ng mas komprehensibo at proactive system para sa kaligtasan ng mga paaralan sa buong bansa.
1: With 17 affirmative votes, 0 negative votes, 0 abstentions, SB number 2426 is approved on third reading.
0: Napapanahon ang pagpasa ng panukala para tuluyang maisabatas, lalo ngayong nakatatlong insidente na ng pamamaril sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga estudyante ang nangyari. Pinakahuli sa Banga, South Cotabato noong nakaraang linggo. Isinulong ng mga senador ang panukala para maging ligtas na lugar ang mga paaralan para sa pagkatuto at pagbuo ng pangarap ng mga kabataan at hindi lugar ng takot at karahasan. Sa ilalim ng panukala, obligado ang bawat paaralan na magkaroon ng sariling school safety plan na nakatuon sa tatlong pangunahing aspekto: prevention, emergency response, at recovery. Kabilang sa mga itinatadhana ang regular na risk assessment at training, malinaw na lockdown at evacuation procedures, psychosocial support, at mas mahigpit na physical security gaya ng metal detectors, mandatory bag checks, at CCTV sa mga common areas.
2: Lubos akong natutuwa at nagpapasalamat dahil napasama po sa third reading version ang mahalagang provision ng aking panukalang batas. Kabilang ang paglalagay ng CCTV sa classrooms at common areas, pagkakaroon ng counseling at psychological support in coordination with DOH.
0: Ipinagbabawal din ng panukala ang paggamit ng gadgets habang may klase, maliban na lang kung may pahintulot para sa pambihirang sitwasyon. May mga provision din para sa kapakanan ng mga guro, kabilang ang posibleng pagbabawas ng teaching load, legal assistance at regular na safety training. Magkakaroon din ng mandatory orientation para sa mga magulang at guardian. Layo ng panukala na magkaroon ng mga paaralan ng malinaw at agarang protocol sa oras ng krisis, kung kailan dapat mag-lockdown, kailan lilikas at kung sino ang dapat kontakin para sa agarang tulong. Isusunod naman ng Senado na maipasa ang panukalang batas ni Senator Robin Padilla na magtatakda ng age limit sa mga magkakaroon ng access sa social media. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
3: Arestado ang dalawang kabataan sa South Cotabato matapos magbanta sa social media. Unang hinuli ng mga pulis ang isang 16-anyos na nagpost umano laban sa mga mag-aaral at magulang. Inaresto rin ang isang 18-anyos na nagpost ng video na may dalang baril.
4: Ginagawa rin namin ng paraan na ang mga magulang nito ay mapailan rin natin ng kaso. Pinag-aaralan niyo yun ng mga legal persons natin, sa legal natin, na dapat ito ay mabigyan talaga ng leksyon. Ito ay babala sa lahat ng mga magulang at mga mag-aaral, huwag na huwag ninyong gawin ito dahil hahabulin talaga namin kayo. Kaya't mga magulang, gabayan ninyo ang inyong mga anak.
3: Noong Biyernes lang, niyanig ng pamamaril ang Banga National High School sa South Cotabato na ikinasawi ng tatlong katao. Suportado ni DICT Secretary Henry Aguda ang panukalang pagkuha ng prangkisa ng mga tech firms tulad ng Meta bago sila mag-operate ng kanilang digital platform sa bansa. Ito ay matapos ang tatlong insidente ng school shooting sa loob lamang ng 4 na buwan. Dagdag pa ni Aguda, dapat ituring na digital channels ang social media sites tulad ng Facebook. Nakipagdialogo si Aguda sa mga tauhan ng Meta noong nakaraang buwan. Noong Agosto rin, pinagmulta ang Meta sa US ng $18 billion sa civil cases patungkol sa teenage addiction sa Facebook at Instagram. Patay ang isang babae matapos masagasaan ng pampasaherong jeep ang sinasakyan nitong motorsiklo sa Cainta, Rizal. Yan ang Metro Morning Report ni Janse Makahilas.
5: Hindi na umabot pa ng buhay sa ospital ang 35 taong gulang na babae na angkas ng isang motorsiklo matapos masargo ng pampasaherong jeep sa Ortigas Avenue Extension, Barangay San Isidro, Cainta, Rizal. Sa kuha ng CCTV, mag-aalas 7 ng gabi mapapansin ang jeep na nagdire-diretso sa isang motorsiklo sa unahan nito na nakahinto ng mga oras na iyon. Tumalsik ang rider na agad na nakatayo at hinabol ang pampasaherong jeep. Hindi nahagip sa kamera pero pumailalim sa jeep ang kanyang kapatid na babae. Ayon kay Police Lieutenant Julius Ortega ng Cainta Police, nakaladkad pa ng jeep ang pumailalim na babae ng 20 metro bago ito tuluyang pumreno. Nagtamo naman ng galos sa kamay ang rider na motorsiklo habang matinding pinsala sa ulo ang tinamo ng babaeng angkas.
6: condition po ng biktima natin is nanginitim na yung mukha niya at yung nakukuha na kanyang tiyan. At unconscious na po siya.

0: Tapos dinala ko siya ng ating kapulisan tsaka MDRM mo sa hospital at doon po siya dinikla ng attending physician na dead on arrival na.
1: Pumalyang preno ng jeep ang tinitingnan sanhi ng insidente ayon sa investigasyon ng mga awtoridad. Inaresto ng pulisya ang 73 taong gulang na driver ng jeep na maharap sa reckless imprudence resulting in homicide, physical injury, and damage to property. Para sa Metro Morning, Janze Makahilas, Bilyonaryo News Channel.
2: Gumawa ng war crimes ang Amerika sa Iran ayon ito sa UN fact-finding mission sa Tehran. Bunso dito ng pag-atake ng Amerika sa isang paaralan at isang sports facility noong Pebrero. Ang Iran naman mayroon din umanong crimes against humanity dahil sa pagpuksa ng mga anti-government protests. Ipinisinta ang report ng fact-finding mission sa UN Human Rights Council sa Geneva. Wala pang reaksyon ng Pentagon tungkol sa report. Hindi naman tinanggap ng Iranian ambassador to the U.S. ang ulat.
3: We are gravely concerned by the repeated airstrikes and threats of airstrikes on Iran, which continue to put civilians' lives at risk and exacerbate civilian suffering by destroying homes and livelihoods and disrupting access to basic services, including education and health.
2: Kinundina ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang pamamaril sa labas ng isang sinagog sa Ontario. Isang pulis ang sugatan sa insidente, pati na rin ang suspect. Sa isang social media post, iginiit ni Carney na karapatan ng mga Hudyo na magdasal ng ligtas at mamuhay ng malaya. Magdadagdag ng patrulya ang Toronto Police malapit sa mga sinagog at iba pang religious center bilang pag-iingat.
4: We are in the process of securing body-worn camera footage from the officers involved and also an in-car camera. So until such time as we are able to review that, it's difficult for me to give you a sequence of events.
2: May pamalit na ang China sa mga cargo truck, isang higanteng lobo. Ginamit ang lobo sa pagkarga ng mga construction material sa pagtayo ng power grid sa Southwest China. Suportado ang lobo ng makakapal na tali. Kaya nitong mag-transport ng mga materyales sa mga mabundok na lugar. Nakokontrol ang lobo sa pamamagitan ng mga lubid. Kaya nitong magkarga ng 2 tonelada. Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli, ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok, susunod na ang memo. Good morning, Corina.
5: Hi, good morning. Nako, medyo hindi masyadong magandang malita yung babaeng nakaladkad ng jeep.
2: Oo nga.
5: Wala kaya siyang helmet? May helmet ba siya?
2: Yan ang hindi pa malinaw eh, dahil si CCTV siya eh, no?
5: Oo. Nako, pagkatapos na napansin ko pa sa mga balita mo ngayon, yung School Safety Act na tungkol sa mga pamamaril yata yan, hindi ba?
2: Oo,
5: pero kung hindi natin talagang pupuksain yung pinakapunot dulo niyan, na marami ang nagsasabi ay yung social media at yung mga firearms na hindi tinatago ng tama ng mga magulang, hindi matatapos yun.
2: Oo, tsaka ang lagi nating tanong, di ba, Corina, bakit ang tagal nilang magpasa ng isang batas patungkol sa social media ban?
5: Correct. Kasi ang EU may position na dyan, Pransya, di ba, Australia ba, di ba?
2: Yes.
5: Nagpatupad na ng mga batas. Ano ang problema? Sabi nga natin, baka mga lobby group.
2: Oo.
5: Yung mga lobby group ng mga platform. So magandang kausapin din ng DICT kung ano na ang balak nilang gawin sa pagpunta ng Meta dito sa ating bansa.
2: Oo, anong update dun sa mga pangako nila? Di ba ang pangako, by September, magtatayo ng office or pupunta dito para sa pirmahan ng memorandum?
5: Sila pumupunta, ano?
2: Wala pa.
5: Okay, so aalamin natin yan. Subukan natin, baka mamaya mapag-usapan natin. Kaya manatili pong nakatutok, susunod na ang memo.
6: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't

Magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: hinga-hinga muna tayo sa mga negats. Yun ba ang bagong salita ngayon?
1: Negats. Bagong memo speak ngayon.
0: Ganon, negats. Yan ba yung millennial ba yan? So, ito yung mga hindi masyado magagandang mga balita. Ano po? Umaga-umaga, let's be happy. Bago ang mga problema, good news muna tayo.
1: Yan.
0: Ayan.
1: So, kung may negats, may posits. Posits.
0: May pusit. Okay. May magandang dahilan para ipagmalaki ang Filipino hospitality. Alam mo, proud naman ako. Nung pumunta ang Micheline dito sa Pilipinas, ang daming naging Micheline noted. Meaning, pwede nila ipagmalaki na talagang sila ay napansin ang Micheline. At meron ding nabigyan ng mga star. Pag nabigyan ka ng star ng international group ng Micheline, ibig sabihin talagang pupuntahan ka ng mga tao para kumain sa mga restaurant.
1: Di ba may isang karinderya nga na nabigyan or napansin ng Micheline, pinilahan bigla.
0: Oo.

alam mo, even in Hong Kong or even in other parts of the world, kung makikita mo yung ibang mga may Michelin star, talagang mga turo-turo. Oo, yung mga ano, mga hole in a wall,

0: Nido Resorts, Lagan Island, Raffles Makati, na kapwa nakakuha ng 2 Michelin keys para sa kategoryang Exceptional Stay.
1: Wow.
0: Wow! Alam mo, ang ganda talaga dyan sa Lagan, yung El Nido. Oh. Ibang klase yan. Happy place ko yan.
1: Ah, yeah.
0: Pag may naipon. Oh. Pag may pera. Ayun. 4 pa pong hotel ang nakasungkit ng 1 Michelin key. Pagka pala resort, key. Pag restaurant, star. Ayun.
1: Okay.
0: Kabilang ang New Star Hotel, Cebu. Mm-hmm. El Nido Resorts, Pangulasyan Island. Hotel Okura, Manila. Ay, ang ganda din talaga dyan.
1: At masarap ang Japanese food.
0: Oo, meron pa silang Japanese tub. Yung pagbababaran mo ba habang natutulog? Hotel Okura at Manami Resort sa Sipalay, Negros Occidental. Wow! Congratulations! Siguro sabi ng ibang hotel, paano naman kami? Sana all. Eh, paghusayan pa po ninyo. I love that. Look at this. Naku, pag lalo katabi mo dagat, hindi ba? Parang ayaw mo nang umuwi.
1: Oh.
0: Tatlo naman ang nag-retain ng kanilang 1 Michelin key, kabilang ang Naipalad Hideaway sa Siargao, Fairmont Makati, at Amanpulo sa Palawan.
1: Wow.
0: Yun. Medyo may kamahalan. Oh, pero, may promo yata ngayon ng Amanpulo. Pagkaalam ko, ha? Maganda rin tumingin-tingin kasi kung minsan, lahat ng mga medyo mamahaling hotel na ito, meron silang mga promo.
1: Yung Fairmont din at Raffles kasi magkandikit na hotel.
0: Yes.
1: Tapos may mga promo din sila. Maya't maya, mayroon. Oo. So, mabuti nga i-check yung website nila.
0: Oo nga. Oo. Tsaka maganda pala dyan, ano? Hindi pa ako talaga nag-stay dyan. Masubukan nga.
1: Malapit lang, Makati.
0: Makati lang, di ba? At ayon sa Department of Tourism, ito po'y patuloy na pag-angat ng Philippine tourism at hospitality industry. Hindi lang ganda ng hotel ang tinitingnan na Michelin Guide, ha? Kasama rin ang quality ng serbisyo, character ng property, value for money, architecture at interior design, at contribution nito sa lugar. Yay!
1: Congratulations! Good news!
0: Good news! Okay, nananatili pa rin, hamon pa rin ang pagpapatupad ng batas na tuluyang kumokontrol sa political dynasty. Eh, ito naman ay talagang pinagtatakahan natin, hindi ba? So, gusto nating mabasa yung iba pang nakasulat dyan. Kasi hindi umaandar. Ayun. Pero bakit kaya nagtatagal?
1: Dahil sila mismo ang tatamaan nito.
0: Hindi, ang tanong ko, Willard, paano kaya yon kung ang sinasabi, sabi mo nga, hindi ba, na diniretso na talaga ng Korte Suprema yung kanilang pananalita at opinion na ito ay hindi po pwedeng hanggang second degree of consanguinity lamang.
1: Oo, hanggang fourth pa pala.
0: Kailangan talaga hanggang fourth.
1: Mabuti na rin na sinabi nila mismo kasi kung hindi, maghuhulaan lang tayo at tatagal pa ito sa debate.
0: Correct.
1: At syempre, yung mga politiko, poprotektahan nila yung mga sarili nila at yung kanilang mga pamilya.
0: Correct. Oo. Kasi anong gagawin nila ngayon? Kasi parang pinapanindigan nila, di ba? Itong kanilang version na sabi nga nila, mabuti na ito sa wala. Kailangan hindi naman pwedeng biglaan. Kasi marami sa kanila, meron pang termino na kailangan tapusin.
1: Yes.
0: Okay? Pero 4 na dekada na po ang lumipas. Hanggang ngayon ay wala pa rin regulasyon sa political dynasty. Ngayon, ang ibig bang sabihin ng opinion ng Korte Suprema ay magtatagal pa lalo itong version na magiging katanggap-tanggap.
1: Oh, walang specific timeline na sinabi ang Korte Suprema, pero sinabi Congress should act with urgency.
0: Correct.
1: Urgent na ito.
0: Oh. After 4 decades. Ang tanong, hanggang kailan pa kailangan maghintay bago tuluyang magkaroon ng regulasyon sa political dynasties? Kaya ang ating word of the day ay hindi anti-political dynasty. Hintay politiko dynasty.
1: Ayo. Dahil sa tagal nating paghihintay. Kaya ang ibig sabihin nito ay ang mga politikong suportado raw ang anti-political dynasty pero ayaw namang ipasa ang naturang batas. Talagang pinaghintay tayo.
0: Oo.
1: Hintay politiko.
0: In short, dribble.
1: Oo.
0: Diba, dribble? Oo. O baka magalit na naman kayo, ha, sa opinion. Opinion lang po ito namin. Okay, so hintay politiko dynasty. Maghintayan tayo hanggang tayo'y manigas lahat.
1: Oo.
0: Hindi ba? Okay. Hanggang kailan? Okay.

0: Tingnan natin kung hanggang kailan. Baka mamaya may balita na tayo. Ano ang nakasulat sa memo natin ngayong araw? 4 na dekada na tayong naghihintay sa regulasyon ng political dynasties pero wala pa rin konkretong hakbang. Ang mga mambabatas na isulong ang anti-political dynasty bill na tunay ha, na nakasaad sa saligang batas, which means absolute, hanggang 4th degree of consanguinity. Ayan. So, pero ito po ay hinihintay pa natin. Samantala, pangalawa sa pag-uusapan po natin, maraming nanawagan para sa mas mahigpit na pagmamatyag sa SALN ng mga opisyal. Kabilang ang regular na pag-verify, isang sentralisadong database, at mas malawak na access ng publiko sa mga deklaradong ari-arian. Sinong gagawa ngayon ng ano dyan, electoral reforms, Committee on Electoral Reforms?
1: Itong patungkol sa SALN?
0: SALN?
1: I think papasok ito sa mga good governance, Committee on Good Governance.
0: Sino ang committee head ng good governance ngayon?
1: Ano nga natin?
0: Sa Congress. Ayan, tanungin natin kay AI. Why not?
1: Pero alam mo, natin. Corina, di ba sa pagpa-file ng SALN, usually meron dyang waiver sa dulo bago pumirma ang mga public officials and employees na in-authorize sila yung ombudsman na imbestigahan or i-look into yung kanilang mga records, financial connections even.
0: Mm-mm.
1: So, nasa trabaho talaga yan ng ombudsman. Kaya lang syempre, di ba, ang daming trabaho na ng ombudsman.
0: Alam mo, pag iniisip ko pa lang yung dami ng mga kailangan imbestigahan at aksyon na ng ombudsman, ako yung nalulunod eh. Ay, may mga tao rin lang naman sila, hindi ba? So, bakit hindi paghiwa-hiwalayin? Hindi ba? Iba pa yung sa COA. Iba pa yung sa SEC. O, talking about SEC, hindi ba, bakit nga naman hindi naabisuhan si VP Sara na noon ay nakaupo na sa pwesto na nakalagay ang pangalan niya bilang isa sa mga board of directors, pero ipinasa pa rin. Hindi ba? So, ngayon, ang tatanungin mo, kasalanan ba yan ni VP Sara o kasalanan ng gobyerno na hindi siya inabisuhan?
1: Kumbaga, parang lumalabas na tanggap lang nang tanggap ang gobyerno ng mga fina-file ng tao. Basta magbayad ka lang ng filing fee, okay na.
0: Oo.
1: Hindi na nila titingnan yung kumbaga, integrity o yung katotohan o yung pagiging tama ng isang nilalaman ng isang dokumento.
0: Eh bakit kailangan pang dumaan sa kanila kung ganun? Hindi ba?
1: Oo.
0: So bakit pa? Why put your stamp on it? Why affix your signature on it if you don't study it and approve it?
1: Bago ma-issuehan ng certificate of registration, hindi ba?
0: Correct. Oo. Kasi hindi ba pinapasulat lahat ng mga pangalan ng board of directors? Para saan yun?
1: Oo.
0: Kung hindi, iisa-isahin dapat nila. Hindi ba? Okay, so yan po yung isa sa mga problema talaga natin. Ano? O ano ang sabi?
1: Si Congressman Joel Chua pala ang chair ng Committee on Good Government and Public Accountability.
0: Okay, so baka makausap natin siya. Mm-hmm. Samantala, pangatlo sa pag-uusapan natin, ito nga pong nakaraang school shooting incident. Tututukan din natin ang issue ng cybersecurity at kung paano maaaring maging daan ang dark web at online platform sa pagkakalat ng violent content. Na tsansahan ko yung kaprasong naging opinion at saka panayam kay Ginoong Roman Romulo, ano? I think Committee on Education. So, nabanggit nga niya na hihingin nila yung pag-ban sa mga chat, sa mga gaming, gaming ano, platforms. No? Pero sana siguraduhin natin talaga lahat ng ating mga yung ating mga ipinapanukala. Kasi narinig ko parang para kasing may ganun eh, parang may usapan, parang merong chat. Kung alamin natin yung talagang mga detalye, para alam natin yung specific na hihingin natin sa mga platforms.
1: Sang-ayon ako natanggalin na yung online chat kasi doon pumapasok yung mga dark, bad elements at ina-impluwensyahan yung mga kabataan. Bakit di na lang yung mga lumang old style na games na offline ang mga laro, di ba? Ang kalaban mo yung computer.
0: Kung ako ang tatanungin mo, i-ban na lang kasi ang social media sa mga bata, 16 and below. Oh. Kasi even without the chats, kumisang kasi yung mga games na yan, patayan, barilan. So hindi mo na alam eh, sa chat group ba talaga nakukuha yan? O sa nakikita talaga nila, nagsisipaan. Hindi ba? So it's violent for children. So siguro meron pwedeng 13 and above. Pero 13 and below, palagay ko, i-ban na lang talaga yan. Lahat po yan bubusisiin, lahat haalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Muling bumoses ang Korte Suprema. Dapat na raw i-ban ang political dynasties hanggang fourth degree of consanguinity o affinity. Ito ba'y hinabol lang nila? Parang sinundan nila yung una nilang statement.
1: Lumabas na yung main decision, kumbaga, noong una ay press statement lamang.
0: I see, okay.
1: Pero tila wa effect ang panawagan ng korte. Sabi nila, dapat na rin bang bumoses ang mamamayan?
0: How do we do that? Hindi ba? Kasi hindi ba, pati yung budget, gustong buksan ulit sana ni Toby Tiangco. Hindi siya pinansin, out of order daw siya.
1: At kinatawa natin silang lahat, ha?
0: Oo, hindi ba? Ano ba yun? Nang tanungin namin ng taong bayan, dapat na bang ipagbawal talaga ang magkakamag-anak sa iba't ibang pwesto ng gobyerno? Ang sabi nila.
2: Para sa akin po, siguro, hindi po dapat. Wala po magpakita ng pwede po sila magka-kutsabat. Pwede po nilang gamitin yung pwesto nila.
3: Yes, dapat patagal na yan. Nailililipat lang kung ano yung meron na doon sa sinauna po sa kanila. Natatransfer lang kung ano yung bad na nagiging experiences ng mga nauna. So natatransfer lang siya. Dapat talaga bigyan naman ng chance yung mga bago na manilbihan doon sa ano sa gobyerno.
4: Ako, for me kasi hindi naman dapat i-judge no yung tao based sa kung ano yung mga ginawa ng mga parents niya before. So kung ano yung path niya, for feeling ko kung yung magaling naman siya mag-lead, no, so hindi natin tatanggalin sa kanya yung opportunity to lead the country.
5: Para sa akin, hindi ako favor sa magkakamag-anak kasi parang sila lang din yung magkakasabot dyan in case na may corruption. Pwedeng sila-sila lang din, parang sila-sila lang din yung makikinabang. So paano naman yung mga gustong umupo sa dapat na pwesto nila?
0: At para talakayin ang isyong ito, makakasama natin ngayon, political analyst Julio T. Hanke. Magandang araw po at maraming salamat. Nagbabalik po kayo dito sa amin. Thank you very much, sir.
6: Good morning, Corina. Opo. Good morning, Willard.
0: Opo. So, bakit po sa palagay ninyo nagsalita bigla ang Korte Suprema, which is I think the first time that happened in my lifetime. Hindi ko lang alam. Of course, during the time of Cory Aquino, no? Hindi ba? So, nung nanumpa si Cory. So, bakit po sa palagay

0: Galing nyo, biglang binasag ng Korte Suprema ang kanilang pananahimik tungkol po sa usaping political dynasties.
1: Yes. Oo. Kasi nga, ang issue ng political dynasty ay hindi bago. No? At ito'y hindi lamang issue na ni-recognize ng ating 1987 Constitution, kundi ito ay naging bahagi na ng ating paraan ng pamumulitika sa simula't simula pa lamang. No? Kaya nga may mga ibang pamilya na sa aking pagsusuri ay nakaupo na sa pwesto, no? More than 50 years na, at ang iba, isang siglo na natuloy-tuloy na, nakaupo sa kapangyarihan, no? So ang problema natin sa ating sistemang pamumulitika sa simula't simula pa lamang ay yung politika natin ay binuo ng mga pamilya na makakapangyarihan, lalong-lalo na sa mga probinsya. So I've always said that in the Philippines, it is political clans and not political parties that have been the building blocks of our elections. No? So ito ay nirecognize noong 1986 ng ating Constitutional Commission at nagkaroon ng debate tungkol sa paglagay ng anti-political dynasty provision sa ating Constitution. At naging masalimuot ang debate nila doon at doon pa lang sa debate nila, nanalo yung provision ng anti-political dynasty only by one vote, no? At ang swing vote dyan ay ang con-commissioner na si Christian Monson, no? Nauna ay laban siya sa paglagay ng anti-political dynasty provision dahil nga bakit mo daw ipipenalize ang mga tao dahil lamang sa kanilang pamilya o sa kanilang apelyido. Pero dahil sa debate niyan ay naipasa yan, pero ang compromise nila ay sinabi nila na as may be defined by law, no? So kumbaga ipinasa nila yung definition ng pagbabawal sa mga political dynasty sa Kongreso. Eh ang sistema, ang Kongreso ay puno-puno ng mga political dynasty. So 39 years, more than almost 4 decades, hindi ipinasa ng Kongreso ang political dynasty law na magbibigay laman do sa provision ng Constitution.
0: Okay, so sa palagay po ba ninyo, what is the spirit of the law here? Kasi on one hand, sabi nga po ni Ginoong Monsod, bakit natin hindi pababayaan at bigyan ng kalayaan ng isang tao na gusto talagang tunay na manilbihan sa bayan at maganda naman ang kanyang mga intensyon at maganda talaga din ang ginagawa dahil lamang sa meron siyang kamag-anak sa ibang pwesto sa gobyerno. On the other hand naman, ano po ba ang sa palagay ninyo pinakamasamang dahilan o pinakabasehan ng Korte Suprema para sabihin na hindi pwede until the fourth degree of consanguinity?
1: Okay. Kasi unang-una, Corina, no? Di ba may mga pamilya ng doktor, pamilya ng abogado, pamilya ng mga engineers, no? Wala namang masama na ikaw ay sumunod, no, sa profesyon ng iyong mga kamag-anak o magulang, no? Pero sinasabi rin ng ating constitution na ang public office ay isang public trust, no? Hindi ito family heirloom na pwede mong ipunin at ipamana sa iyong mga kamag-anak, no? Unang-una, ang essence ng demokrasya ay give chance to others, no? Hindi naman natin pwedeng sabihin na iilan lang ang may karapatan o karapat dapat mahalan dahil meron silang yung tinatawag natin incumbency advantage. Kasi the more you stay in power, the more you accumulate the resources that will allow you to be re-elected time and time again. At dahil naglagay ng term limits ang ating constitution pero hindi ipinasa ang anti-political dynasty, ang nangyari nito, ang unintended consequence, mas dumami ang mga dynasty imbes na mabawasan. No? So it is a question not of a good or bad system, not a good or bad family or family name, but it is a question of a bad system, no? And if you have a system that allows for close to 70 to 80% of all elected officials, no, national and locally to belong to the political dynasties, eh hindi na po ito demokrasyang matatawag. No? So yan po ang unang-unang dahilan. Ang pangalawa po, maihahambing kasi po natin ito sa ekonomiya, no? Sa economics, di ba? Pag may monopolya, di ba, ang palaging lugi ang mga consumers dahil nawawalan ang kanilang freedom of choice sa pagdating sa presyo at quality ng produkto. Ganyan din po sa politika. Pag may monopoly or oligopoly, iilan lang ang namamayagpag sa politika at palaging nahahalal dahil sila ay may advantage sa incumbency nila at sa resources at sa brand name na na-establish nila, eh kumbaga, meron ka ng political monopoly. At ito po ang nire-recognize ng ating constitution, no? Na kailangan magbigay ng equal opportunity for access to public service. At yan po ang nire-recognize ng desisyon ng Kapatiran et al. Versus the House of Representatives, no? Yung ating en banc decision ng Supreme Court.
2: Bali, Prof. July, given that decision of the Supreme Court, ano ang dapat gawin ngayon ng Kongreso, lalo't mayroon nang naisulong ang House of Representatives ng kanilang version?
1: Okay. So, of course, isa sa mga naging after effect, no, ng itong flood control scandal na pati itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay finally ay nilagay sa top of the list ng kanyang legislative agenda, no, sa 20th Congress. Isa sa mga kanyang top priority ay ang pagpasa ng anti-political dynasty law, no. Ito ay tugon dahil sa ano, no, sa flood control scandal. Ito ay bahagi ng kanyang sabihin na nating pagtugon nito sa issue ng corruption na napakalaking scandal ng nangyari. Ngayon, ang tanong dito, ano bang klaseng batas, no? Dahil na simulan ng talakayin at naipasa na sa Kamara sa mababang kapulungan ang kanilang version at sinasabi ng karamihan ito ay napakalabnaw na version, no? Sa Senado ay nakabinbin pa dahil sa mga kaganapan at kaguluhan sa Senado at ngayon ay busy sila sa impeachment. Ang susunod na hakbang nito ay yung bicam, no? At dito magkakaalaman kung ang ipapasa na batas finally ng Kongreso ay talagang tutugon sa problema ng ng political dynasty. Kaya lang, as it is, no, kung ating susuriin itong mga panukalang batas, lumalabas na hindi ito yung total ban na hinihingi ng provision ng ating konstitusyon, kundi ito ay isang form of regulation lamang ng mga political dynasty. Kasi hanggang second degree of consanguinity and affinity lamang ang sakop nito. At dun sa version ng Kamara, napakalabnaw na kung yung version na yun ang ipapasa, ay malilegitimize pa ang mga political dynasty,
0: okay, sir,
1: rather na mabawasan sila.
0: So anong ibig sabihin po nun? Posible ba? Is it possible that Congress will just ignore the imprimatur? What would you call it? A suggestion?
1: Okay.
0: Admonition? Yes. Imprimatur? Ano po ba yun? Pwede po ba nilang suwayin?
1: Okay. Kasi nga, dito sa desisyon na ito, ito ay isang paalala lamang, no? Dahil nga, meron pa rin tayo under a presidential form of government, systems of checks and balances, and separation of powers, no? In fact, napakalaking desisyon itong ginawa ng Supreme Court kasi isinantabi nila yung dalawang una nilang desisyon nung mga nakaraang taon na kumbaga ay nire-respeto nila yung political question doctrine, no? Na hindi sila nanghihimasok sa usaping political, no? At yun ang naging basihan ng kanilang unang mga desisyon, yung dalawang desisyon nila ukol sa political dynasty. Habang wala pang batas, hindi sila pwedeng magsalita. Kaso, isinintabi nila dito sa bagong desisyon nila yung doktrinang yun. At sinabi nila ay ang kanilang paalala, no, sa ating Kongreso, sa Senado at mababang kapulungan na mandato ito at meron ng grave abuse